0: ito ng mas pinalawig, mas pinalakas na ugnayan sa pagitan po ng Pilipinas at ng Canada. Tama na rin dito ano, yung intelligence sharing, yung sharing ng ilang mga equipments bukas sa atin pong bansa. Oras po na ito mga kababayan, makipag-ugnayan po muna tayo sa atin pong chairman ng Philippine Chamber of Commerce, Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. Chairman Ortiz Luis, sir, magandang umaga po.
1: Ay, magandang umaga sa inyo at magandang umaga sa mga nakikinig sa atin.
0: Opo, una po sa lahat, Chairman, sir, ano po ang pananaw dito ng PCCI matapos nga pong italaga ng World Bank ang Pilipinas as an upper middle income country?
1: Magandang news yan. Sabihin yan, better yung chances natin makakuha ng mga credit at lower interest, although napalaki na ng utang natin ngayon. No? Unfortunately, mayroon disadvantage yan. For instance, yung mga assistance natin because we are on the lower rank of, like example, yung GST, GS Plus natin sa UK, baka hindi na tayo qualified. Meron mga ganun. Meron disadvantage.
0: Opo. At Chairman,
1: pero
0: sir,
1: at least, it will bring some confidence to investors in the Philippines.
0: Opo, at tamang-tama po ang pagkakataon ng ating pumanayam ngayong umagang ito. I take it, tama po ba kasama niyo po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kinatawan po ng ating business sector dyan sa Canada?
1: Yes, nandito kami ngayon sa Canada. Pero bukas pa kami magbibiting, magpipirmahan at bukas din niya bibiting yung Filipino community dito.
0: Opo. At Chairman, sir, gusto lang po naming malaman, ano po ba yung mga mapapag-usapan bukas? Ano po yung mga mapipirmahan? May mas mapapalawig ba? I take it meron din po tayong bilateral free trade agreement sa pagitan po ng Pilipinas at ng Canada. Yes po.
1: Yun ang pinaka-importante. Yun ang pinaka-importante yung bilateral natin na mapadali. Ano? Kauna-unahan sa pag-agreement kayo bilateral natin mga nangyayari na yan. At in the meanwhile, meron din mga pinag-uusapan dito para mapanakas sa mga trade natin sa Canada, no? Ngayon kasi, ang trade natin nasa 3.4 billion, pero malaki nilalakas at advantage tayo sa trade sa kanila.
0: Opo. At sa Chairman, sir, gusto lang po namin makibalita rin sa inyo, may mga madadagdag po ba na mga investment opportunities simula po sa bansang Canada dito po sa ating bansa? Ano po bang mga magagandang balitang iuwi natin for our investments sa ating pong ekonomiya dito sa ating bansa?
1: Well, siguradong madadagdagan, ano? And hopefully, sana mas malakas, ano? Kung may free trade agreement tayo na sana matapos yung target niya, matapos kayo ito o nato, pagkaya na natuloy, sigurado kung madadagdag na investment at madadagdag na trade natin.
0: May mga madadagdag po ba na mga sektor na pag-iinvestan ang Canada? Gaya po nung ating sa semiconductors, ano, napag-usapan po namin kanina ng DepDev, yung ating Luzon Economic Corridor. Will Canada also have a...
1: Yes, yes.
0: Opo.
1: Sasali sila rin sa dyan. Mm-hmm. At siguro, yung economic corridor natin, sasama rin sila rin.
0: Opo. At may mga investment pledges po ba na makukuha ang ating pong Pangulo para sa Pilipinas?
1: Actually, sa totoo lang, hindi ko alam yung ano yung nakaprograma niya. Mm-hmm. Pero kami, magpipirmahan kami ang Philippine Chamber of Commerce with the Canadian Chamber of Commerce. Magpipirmahan kami ng agreement also para sa increased trade.
0: Mm-hmm.
1: And investment.
0: Opo. How about yung human resource natin? Ano po? We know na siguro primary na ipinagmamalaki ng ating bansa ay yung ating mga OFWs at yung kalidad at galing ng ating mga kababayan. Napapag-usapan din po ba yung improvement, yung mga trainings, seminar programs na ibibigay sa atin para po sa ating mga kababayang Pilipino?
1: Well, alam mo, mga professionals natin, meron mga 1 million lang Pilipino itong Filipino Career Agency sa Canada.
0: Opo.
1: Yung mga professionals ang marami doon. After the engagement of yung professional regulatory commission natin, after the engagement of the after yung engagement and negotiation, ano? Para ma-open yung mga pathways for mga Filipino engineers, accountants, nurses, and other professionals para maka-practice sila na craft nila dito sa i-recognize nila sa Canada.
0: Opo. At of course, bukas magpipirmahan po kayo with also the Canadian Chamber of Commerce. Ano po ba yung mga maibabahagi natin? For now, hindi ko po muna kayo pangungunahan, ano po. But anything that we can share doon sa mga pipirmahan po natin bukas with the Canadian Chamber of Commerce.
1: Well, basically opening the door agreement to facilitate trade, to facilitate yung investment. Pagka meron silang ano rito, tutulungan natin sila. Pagka naman tayo may invest rito, tutulungan natin tayo nila. And also to invest, to increase tourism also in both sides.
0: Opo. Of course, sir, we wish you luck ano po dito sa ating mga pakikipag-usap with the Canadian Chamber of Commerce. Umaasa po ang ating mga kababayan ng magandang balita para po sa ating mga ekonomiya and of course sa usapin ang pamumuhunan dito sa ating bansa. Anong oras na po ba diyan, Chairman, sir?
1: Ngayon alas 5:15
0: ng madaling araw po, ng hapon.
1: Hapon.
0: I see po. With that, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito at inaasahan po namin ang mga magagandang balita mula po sa inyo. Mabuhay po kayo, sir. At maraming salamat po sa inyo.
1: Ay, magandang umaga sa inyo.
0: Magandang umaga po.
1: At maraming salamat din sa inyo. Oh.
0: Opo, maraming salamat po. Of course, maraming salamat po sa inyong sakripisyo at sa inyong paglilingkod sa atin pong bayan. Maraming salamat, sir.
1: Ay, maraming salamat din sa inyo.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Yan po ang ating panayam sa chairman po ng Philippine Chamber of Commerce and Industries at ang ating chairman, Sergio Ortiz Luis Jr. Alam niyo mga kababayan, even with the advanced age of our good chairman, tuloy pa rin ano, na inire-represent ng ating chairman ng PCCI ang atin pong bansa sa larangan ng business, trade, and investment. Talagang napakalaking pasalamat ano po, ng sektor ng pamumuhunan, sektor ng kalakalan dito sa ating bansa sa atin pong Chairman Sergio Ortiz Luis Jr. Oras po natin, 11 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Boom. Tico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas. World League Service.
3: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawa,
2: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
2: Di papahuli
6: sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bangon.
13: Bangon.
2: Bayang mahal.
13: Bangon. Bayang mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas.
13: 738 AM.
0: Labing limang minuto pakalipas ang alas 8 ng umaga. Ay isa po tayong inaantabayanan at binabantayan pong balita mula po sa Borongan sa Eastern Samar. Sa pong klase kasi, sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa Borongan City, sinuspinde dahil sa bomb threat ngayong umagang ito. Antabayanan natin ang ulat ng ating kasamang si Daisy Amor Lalosa Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa karagdagang detalye ng nasabing balitang ito. Antabayanan po natin ang balita na yan. Samantala, tanggapin muna natin ang ilan pa sa mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Pagtatatag ng Standardized Emergency Medical Response System sa bansa, isinusulong ng Paranaque, Solon. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Isinusulong ngayon ni Paranaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan ang pagtatatag ng isang Standardized Emergency Medical Response System o ang Emergency Medical Service System o EMSS sa buong bansa. Layo ng panukalan na tiyakin ang mabilis at dekalidad na tulong medikal bago madala sa ospital ng isang pasyente o pre-hospital care na mararanasan sa bawat komunidad sa panahon ng krisis. Sa pamamagitan ng House Bill No. 9474 na inihain ni Yamsuan, itatalaga ang malinaw na pambansang pamantayan para sa mga emergency protocol at operasyon. Sakop din ang hakbang ang patuloy na training ng mga medical first responder. Sa ilalim ng panukala, bubuuin ang isang National EMSS Council Sa ilalim ng Department of Interior and Local Government, ito ang magbabalangkas ng mga pambansang pamantayan at protocol na susundin ng lahat ng emergency personnel. Binigyan din ng mambabatas na napakahalaga ng isang matatag na EMSS sa isang bansang madalas dumanas ng kalamidad tulad ng Pilipinas, dahil ito ang nagsisilbing unang linya ng depensa kapag may sakuna, malawakang aksidente at may pandemya. Layunin din ng House Bill na tugunan ang kasalukuyang problema sa bansa kung saan hiwa-hiwalay at hindi pantay ang kalidad ng emergency response. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Viral video ng konfrontasyon sa EDSA-INC rally ni imbestigahan na ng Quezon City Police District. Ang ulat niya na mula kay Marian Bastasa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Iniimbestigahan na ng Quezon City Police District o QCPD ang kumakalat na viral video at ang naging pagtugon ng isang pulis sa konfrontasyon sa pagitan ng isang motorcycle rider at mga kalahok sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument noong June 30. Matatanda ang pinuna ni Sen. Rafi Tulfo ang naging aksyon ng pulis na imbes umano awatin at kontrolin ang mga rallyista na pumalibot sa motorcycle rider, ang rider pa ang pinagsabihan ng pulis. Paliwanag naman ng QCPD na magitan agad ang nakatalagang pulis sa konfrontasyon para mapahupa ang tensyon at maiwasang mauwi ito sa karahasan. Binigyan din ng QCPD na kumilos ang pulis alinsunod sa prinsipyo ng maximum tolerance batay sa umiiral na operational procedures ng PNP at mga probisyon ng Batas Pambansa bilang 880. Tiniyak naman ng QCPD na magiging transparent ang kanilang gagawing investigasyon at nanawagan na rin ng pakipagtulungan mula sa motorcycle rider at sa mga nakasaksi sa insidente. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Open Government Reforms Partnership, mas pinalawak ng Department of Budget and Management. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinalawak ng Philippine Open Government Partnership o PHOGP sa pangunguna ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon ang pambansang alyansa para sa open government reforms. Ito ay matapos lumagda ang PHOGP ng Memorandum of Understanding kasama ang ilang ahensya ng gobyerno, academic institutions at civil society organizations sa DBM Central Office. Layunin ng kasunduan na pabilisin ang pagpapatupad ng PHOGP 2026 agenda na nagsusulong ng transparency, accountability, citizen participation, innovation at mas mahusay na paghahatid ng serbisyo publiko sa national at local levels. Kabilang naman sa mga bagong katuwang ng PHOGP, ang Department of Justice, Department of Human Settlements and Urban Development, Department of Health, Development Academy of the Philippines, University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, Institute for Solidarity in Asia, De La Salle University, GSM Robredo Institute of Governance at Democracy Watch. Ayon kay De Leon, mahalagang magtulungan ng mga institusyon upang mas maramdaman ng publiko ang serbisyo at reforma ng pamahalaan. Sinabi naman ni Department of Budget and Management Undersecretary at Senior Supervising Official ng PHOGP Project Management Office, Wilford Will Wong, na ang pinalawak ng partnership ay patunay ng mas matatag at mas institutionalisadong open government ecosystem sa bansa. Binigyan din ni ng DBM na inaasang mas palalakasin pa ng alyansa ang transparency at accountability sa pamahalaan ng pondo ng bayan habang pinalalawak ang makabuluhang partisipasyon ng mamamayan sa mga reforma ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Aguila nagsagawa ng shelter construction para sa mga nakaligtas sa malakas na lindol sa Sarangani. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Hinahunahan ng Joint Task Force Aguila ng Armed Forces of the Philippines sa pagtatayo ng pansamantalang tahanan ng mga nakaligtas sa malakas na lindol sa Sarangani noong isang buwan. Bagay ito ng pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster response ng AFP sa naturang lalawigan na abot sa 11 mga temporary shelter ang naitayo na. Mga tauhan ng 515 na Engineer Construction Battalion, 504th Combat Engineer Battalion at Citizen Armed Force Geographical Unit Active Auxiliaries sa ilalim ng 73rd Infantry Battalion. Target nilang makapagtayo ng 73 one-story na mga bahay para sa pamilya ng mga nasiraan ng bahay na may kabuuang floor area na 23.4 square meters. Inaasahang matatapos ang lahat ng mga naturang temporary shelter sa loob ng 53 working days o umigit kumulang 2 buwan. Binigyan din naman ni 10th Infantry Division at Joint Task Force Aguila Commander Major General Alvin Luzon ang kalagayan ng suporta ng militar sa pagpapabilis ng rehabilitasyon sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 23 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Ito ang mga balita mula po sa ating sa labas ng ating himpilan. Ugnay nga po ng pagbisita ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Canada. Tinaas na po ang balikatan sa pagitan po ng Pilipinas at ng Canada sa isang strategic partnership. Pangalamin, paano nga ba makikinabang ang ating pong mga kababayan at ang ating pong bansa sa nasabing pag-elevate ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa? Makakausap natin Dr. Chester Cabalsa, ang President and Founder ng International Development and Security Cooperation. Dr. Cabalsa, sir, magandang umaga po.
19: Magandang umaga, Sir Al, at sa lahat ng tagapakinig ninyo at sa nanonood sa inyong programa.
0: Opo, Dr. Cabalsa, sir, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag sa umagang ito. Pero para po sa ating mga kababayan, ano po ang kahulugan nito para sa ating bansa? No, na-elevate na po yung ating ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada into a strategic partnership. What does this entail for our country?
19: Yeah. First of all, no, this is a privilege for us to at least no elevate that strategic partnership with Canada. Kasi unang-una, ang pinakamalapit na kaalyansa talaga natin ay yung US, no, which we are celebrating right now the 80th anniversary of our bilateral relationship. So si Canada, hindi siya masyado nung napapansin ng mga Pilipino dahil nga nandyan yung US, no? But at the same time, things have changed because of the geopolitical situations in the world. And we also happen to have a big Filipino community in Canada. At nakita ng Canada that they have to expand their defense and security not only in the northern hemisphere of of America, but at the same time, they have to spell out their Indo-Pacific strategy. Kasi nakita din nila yung mga Western allies nila, katulad na lamang ng mga Europeans, ay nag-flex ng muscles na sila on how they would reach out the Philippines and the Pacific region. So might as well, they have to do the same thing. So ang ginawa nila ay, ang siyempre, pag nakikipag-sign ka with the defense partnership, hahanap ka ng niche mo at ang nakita nila yung cybersecurity. Dahil na rin na magaling din sila, no? Doon sa cybersecurity na yun, and I think yun yung nahanap nilang way for us to forge a defense a strategic partnership. Then I think they pointed out and used that way, no, para nga maka-reach out sa Philippines. And they invited actually the president to visit Canada. And I think that's one way of elevating the strategic partnership. Kasi nga ngayon ay nagtiwala sila sa Pilipinas at naniniwala sila na magkatugma yung kanilang mga regional and global interests pagdating dito sa kanilang seguridad.
0: Opo. At Dr. Cabalsa, sir, ano naman pong ibig sabihin nito para sa Pilipinas? I know this panibagong ugnayan, this strategic partnership with Canada also benefits our country, hindi lamang po no dun sa presence ng additional support at ng kakampi natin ano in the theater of the West Philippine Sea, but also ano para sa pagpapalakas ng ating armed forces. We also signed yung MLSA, yung Mutual Logistics Support Arrangement nung June nitong taong na ito. How do we see this? Do we see this as something that would bolster siguro yung defense capabilities ng ating bansa?
19: Yeah, definitely no. it will totally bolster the yung logistics hub natin when it comes to defense armaments. No, one is of course it's not only Canada that is doing that. No, nakita rin natin yung New Zealand, Australia, France, Japan, no, the newly minted friends of the Philippines, no, after which they have signed the similar defense partnership with Canada, no, for the Philippines. Nakita natin na, of course, that logistics capability should have to be signed, kasi nga ang hirap naman North America yung ano, no, yung pinanggalingan nung Canada, and of course we are in this region in the Indo-Pacific, so might as well that official treaty or ano agreement must have to be signed, no, at ang impact nito is of course, no, it legitimizes the operations, no, knowing that of course each one of us will be doing offshore cooperation, no, so their military will be trained here, then of course they will bring their weapon system, and vis-a-vis the Filipinos can do the same thing in Canada, no, so because of that mutual cooperation, no, then kailangan ma-officially recognize lahat yung mga ano, yung mga operations, no, we know that in the military na hindi naman basta-basta na magdadala ng gamit ang mga foreign counterparts natin sa ating bansa, kasi nga sovereign niya yung ating bansa. Same as true with the Philippines, we cannot just bring our military armaments in their country. So this is a good sign, because now ang nakikita ko dito is because once they bring in their defense capability and through their logistics hubs in the country, then definitely it entails money. So may defense economy tayo nakikita dito, no, which is scaling up right now, no, at they also have signed in the Luzon Economic Corridor, which is a good opportunity also for us, no, when it comes to economy, strategy, and people to people exchange, no, so I think it's going robust right now. It's expanding. Before we only see Canada as a migration place for Filipinos, which many of the Filipinos, no, they have listed Canada as one of their top list countries to migrate, but of course, no, it has blossomed, no, it has encouraged both sides to cooperate with one another, because Canada has seen also the growth of our economy, our expanding military, so I know the relationship will grow more.
0: Opo. At Dr. Cabasa, no, besides talking about yung pagpapalakas sa ating defense architecture dito sa Pilipinas, I think excuse me. I think nabigyan din tayo ng yung tinatawag na dark vessel detection system, which is proprietary to Canada, para mas palakasin yung ating maritime security, yung pagbabantay, ano, dito sa ating mga isla, and of course the West Philippine Sea at large. Ano po ibig sabihin naman nito, ano, sa ating mga kababayan, especially doon sa ating mga mangingisda, kabuhayan nila, yung nasisira kasi, ano, doon sa ginagawang illegal fishing ng mga incheck at yung paglapit nila dito sa atin pong bansa with blatant, ano, disrespect, with blatant violation to our sovereignty.
19: Yeah, malaking bagay ito, kasi napansin po ninyo, wala tayong technology to identify Chinese vessels, no, encroaching our shores, no, yung mga lalo nyo dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang ginagawa ng mga maritime militia nila at yung mga ibang white ship vessels nila, no, pinapatay kasi yung ilaw. Ang style kasi sa navigation and in the Coast Guard, no, nakailaw talaga yung ano, yung mga vessels niyo, para alam nila na may nagpa-pass through doon sa karagatan na parte ng Pilipinas, which is under the international law, no, kortesiya, kumbaga yun, no. But yung iba kasi, dahil nga nag-encroach sila with their different intention while doing that, no, pinapatay nila yung ano, yung kanilang ilaw. And through the technology of Canada, no, sila yung tumulong sa Pilipinas, no, para makatulong doon sa ano, no, to see those off lighted vessels, no. They offered to us for free yung ganyang teknolohiya until such a time we were able to own it because of their support, no. So napapansin mo, monitor na natin yung mga vessels ng mga kapitbahay natin na nagpapatay ng ilaw nila, no, whenever they pass through our inland waters, no, o yung territorial waters natin. And I think that is very important, especially for maritime domain awareness, for national security, basically, because of course, no, no one should be doing that in our own sovereign shores, no, because that is ours. So why would you allow na yung mga banyagang mga vessels ay dumadaan ng walang ano, ng walang kortesiya doon sa karagatan natin, and disrespect yun para sa atin, no. So because of that technology, no, it gave us more hope to at least monitor all the vessels passing through the internal waters of the Philippines.
0: Opo. And will this make siguro yung mga vessels, hindi lang natin si-single out dito in China, but other vessels na lalapit,
19: yeah, definitely,
0: dito po sa ating karagatan, no, within the territory of the Philippines, will this make those vessels think twice siguro bago nila gawin yung kanilang paglapit, ano, ng walang pasabi? Yung walang sabi nyo nga kanina, ano, nagpapatay ng ilaw with the intention na hindi talaga sila makilala.
19: Yeah,
0: will this be a deterrent siguro sa mga ganitong klaseng vessels?
19: Yeah, it's not only a form of deterrence but a recognition to international law, especially for UNCLOS, because that's the constitution of the sea. Nakalagay kasi doon na kinakailangan kortesiya talaga na binubuksan mo yung ilaw ng iyong vessels, no, para namo-monitor ng isang soberenyong bansa kung sinong dumadaan sa iyong karagatan at mga isla, no. So I think that also boils down to the rules-based norm na pinapatupad natin, and we know for a fact that the Philippines has become a champion, no, an advocate of maritime international rules-based norm, which I think the apex of that will be the culmination and celebration of the July 12 anniversary by next week, because of course it's the 10th year that we have been fighting for that, no. So maraming evolution na nangyari sa West Philippine Sea na unti-unting na discover ng ating bansa at ng buong mundo, kaya yung mga ibang bansa rin ay tumutulong sa atin, at ito rin yung paraan nila, no, para i-exercise din nila yung mga teknolohiya natin, i-simulate nila yung mga teknolohiya nila sa atin para magamit, kasi ang tungkulin naman ng ano, no, the purpose of those military assets, itong mga invented and innovated military capabilities, kahit na inimbento mo yan, kung hindi mo rin magamit sa bansa mo, no, wala rin kwenta. So kaya nga nakikipag defense partnership ka para doon sa mga bansa na halimbawa nangangailangan or kailangan i-simulate, no, doon mo siya i-practice, no, kasi ganoon naman sa wargaming, no, ganoon naman yung simulation exercises. Halimbawa na lamang nakita natin diyan yung mga Western European countries, yung mga drones nila, hindi naman nila ma-practice sa kanilang bansa kasi wala namang giyera na nangyayari sa kanilang bansa. So, dinadala nila yun sa Ukraine para i-rehearse, i-simulate, i-practice. At doon nila natitest kung effective nga ba yung nilang mga teknolohiya pagdating sa militar. So, ganun din yung ginagawa ng mga bansa sa ating bayan, no? Dinadala nila dito, kaya nga nagkaroon ng logistics signing para nga idalhin dito, maging legitimate yung ano, pag simulate nila doon sa kanilang mga teknolohiya. And I think it's a two-way process and a win-win solution. While we don't have those kinds of technology, we are benefiting from them, pero ang importante doon, sana magkaroon ng ano, no, no, not only the reverse engineering but also the sharing of technology, but of course, no, Kasi syempre, ano yan eh, may defense economy scale, no? Market din kasi yan, no? Makabili tayo sa kanila at yung conditions of buying it ay hindi masyadong mahigpit para sa atin.
0: Opo. With this, with all these developments, Dr. Cabalsa, sa pagbisita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada, and not only Canada, no, marami na rin napuntahang bansa ang Pangulo para sa usapin ng defense cooperation, ng business and everything, ano, na kinakailangan ng ating bansa. Does this strengthen sa inyo pong magpalagay yung ating claim sa West Philippine Sea at the world stage? Ano po ba ang nakikita sa atin ng ating pong mga karatig bansa at the world at large?
19: They have seen that the Philippine military modernization has morphed. Akalain nyo sa kasaysayan ng ating military ngayon ay nanumbalik yung nakaraan noon na before we were the second and the second strongest air force back in 1960s and 70s, no? Noong nag-first SRDP tayo, Self-Reliant Defense Posture Program tayo, nakabuo tayo ng sarili nating missiles and nakakagawa tayo ng nakakapanufacture tayo ng vessels noon. Tapos after that, hindi natin na-sustain. May bagong batas ulit tayo. We revived the Self-Reliant Defense Posture and we're hoping to come up with a defense industrial complex and to continue with this military modernization. Hindi lang siya yung acquisition, no, but transformation yung nakikita natin. That's the reason why many countries around the world have respected us because of the 2016 arbitral award, because of the widening defense posture of the Philippines. Nakita nila na ang mga Pilipino, despite yung mga gray zone tactics na nangyayari sa atin, no, hindi pumapalag ang mga Pilipino, ang mga sundalo natin. At hindi napakadali sa mga bansa na gustong angkinin yung mga ibang teritoryo natin na makuha kaagad yun, no? Ibig sabihin, no, very innovative din yung naging polisiya natin, naging mas mas aggressive tayo mag-isip, nag-think out of the box ang ating mga pinuno sa armed forces at saka sa defense and security sector, sa tulong din ng mga iba't ibang naging administrasyon na pangulo natin, no? So, and of course, the most important would be the resilience of the Filipino people. Kasi ang mga yan, ang inspirasyon lagi nila para ipagtanggol yung ating soberenya at teritoryo ay dahil tayo mga Pilipino ay lumalaban mismo. Nakita kasi nila yung mga mangingista natin, hindi sila natatakot, no? Lumalaban sila ng patas at ginawan din ito ng mga legal luminaries natin. Pagdating doon sa arbitral award, ipinakita nila na ang mga Pilipino ay matatalino at magagaling at isinulong nila yung rules-based or order sa tulong ng arbitral award, no? At at the same time, lalong mas pinalakas yung armed forces natin. And I think the signage of the various defense partnerships and cooperations with major powers and middle powers around the world, no, have proven that we are a respectable armed forces in the world, that we are a respectable middle power from our peers, and at the same time that Filipino people are very absolutely creative, innovative, and brave. Yun yung lumabas na nakita ng buong mundo, kaya sila gustong-gusto nilang makipag-alyansa at gustong-gusto nilang maging kaibigan ang Pilipinas.
0: Opo. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito and for your expertise na ibinahagi niyo sa ating mga kababayan, Dr. Chester Cabalsa. Mabuhay po kayo, sir, at maraming salamat po.
19: Maraming salamat.
0: Thank you very much po. Dr. Chester Cabalsa, ang President and Founder ng International Development and Security Cooperation.
18: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: po ang ating panayam kay Dr. Chester Cabalza. Mga kababayan, while we renounce war as an instrument of national policy, and it is written, mga kababayan, nakasulat po yan sa ating konstitusyon. Hindi naman nangangahulugan nun na hindi na natin dedepensahan yung atin pong mga teritoryo. I think ito po, itong mga development na ito, hindi lamang po sa iba't ibang bansa nakarating ng Pilipinas, but of course, even those, ano, yung mga taga nasa ibang kontinente, Europe, from North America, nakikita na yung ginagawa ng Pilipinas para protektahan, ano, to be proactive in protecting its territories. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito. Balikan natin ang ulat ng ating kasamahan mula sa Eastern Samar sa Borongan. Klase sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa Borongan City, sinuspinde dahil sa bomb threat ngayong umaga. Ang ulat niyan mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, sinuspindi ng pamunuan ng Eastern Samar National Comprehensive High School ang kanilang klase ngayong umaga dahil sa natanggap na gun at bomb threat ayon sa principal ng ESNCHS alas 6:15 ngayong umaga nang ma-inform siya ukol sa threat na yon sa pamamagitan ng ipinost ng mga estudyante, senior high school, mga senior high school na mga estudyante ang nagpost ukol sa threat gamit ang Instagram. So agad naman na nagresponde ang mga otoridad ng Borongan City Police Station sa pangunguna ng kanilang Chief of Police, si Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas. At ngayon nga ano ay nandito tayo sa Principal's Office ng ESNCHS kung saan nandito yung mga bata na lahat mga minor. Tatlo silang mga minor na mga suspects dito sa threat na ito. Ang threat ay na-discover ng isang estudyante na agad na inireport sa pamunuan ng eskwelahan na diretso naman nakipag-ugnayan sa ating mga otoridad at madali o agad na na-aksyonan. At ngayon lang idiniklara ng Borongan City Police Station sa pamamagitan ng Chief of Police na clear na yung eskwelahan mula sa gun at bomb threat. At sa ngayon, yung mga bata na lahat minors, 15, may 16 years old, ay makikipag-coordinate ang otoridad at ang pamunuan ng Eastern Samar National Comprehensive High School sa City Social Welfare and Development sa para sa mga kinakailangang intervention. So sa ngayon, parang magpupulong pa sila dito kung ano yung gagawin. So dahil dito, balik klase na po mamayang hapon ang klase dito sa Eastern Samar National Comprehensive High School. Nananawagan si Mr. Dean Hermano, ang principal ng Eastern Samar National Comprehensive High School, na wala na yung threat at ligtas na yung eskwelahan at inaasahang magbabalik na yung klase mamayang hapon. At siniguro din ng ating mga otoridad ng Borongan City Police Station sa pamamagitan ng Chief of Police na libre na at safe na yung eskwelahan ngayon dito sa Eastern Samar National Comprehensive Borongan City. So mula dito sa Borongan City para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Daisy Belizar. Ang oras po natin, 46 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
20: Bangon!
22: Bangon!
20: Bayang Mahal!
22: Bangon! Bayang Mahal!
20: Dito sa Radyo Pilipinas,
22: 738 AM.
23: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
1: Bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Bubutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
24: Bangon. Bangon.
25: Bayang Mahal.
26: Bangon. Bayang Mahal.
27: Dito sa Radyo Pilipinas.
28: 738 AM.
0: 48 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin pa natin mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. National Capital Region Police Office o NCRPO ay binaba na sa heightened alert status ang buong Metro Manila kasunod ng pagtatapos ng Iglesia Ni Cristo rally kagabi. Ang ulat niya mula kay AJ Ignacio.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas.
31: Report.
32: Yes, kinakabatinalyan, magandang umaga, no? Ibinaba na nga sa heightened alert status ang National Capital Region Police Office o NCRPO ang buong Metro Manila kasunod nga no ng pagtatapos, kinakabatinalyan, ng Iglesia Ni Cristo rally kagabi. Ito ay ayon nga kay NCRPO Police Major Hazel Asilo na ibinaba na mula sa full alert status. Ngayon ay binaba na sa heightened alert status sa buong Metro Manila hinggil nga sa pagtatapos nga ng INC rally. Dagdag pa nga ni Asilo na kahit na nasa heightened alert status ay hindi papakampante ang buong NCRPO sa pagbabantay ng seguridad sa anumang magiging banta ng ilang mga kilos protesta at nakahanda ito sa anumang oras na magkaroon nito sa iba't ibang parte ng kalakhang Maynila. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salamat, kinakapatid na AJ Ignacio.

0: Mula pa dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Metro Manila Development Authority muling nakatanggap ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit sa ikapitong sunod na taon. May ulat si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa ikapitong sunod na taon, muling nakakuha ng unmodified opinion ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA mula sa Commission on Audit para sa fiscal year 2025. Ang kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, makasaysayan nito para sa kanila dahil ipinapakita nito ang pagiging transparent ng ahensya sa aspeto ng pananalapi. Nangangahulugan anya ito ng pagkilala ng kanilang dedikasyon sa paglilingkod bayan at responsabling paggamit sa pondo nito. Patuloy anya ang commitment ng ahensya sa pinakamataas na pamantayan ng pamamahala sa pamahalaan at tiniyak na bawat piso na ipinagkakatiwala sa kanila ay pangangasiwaan ng may integridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ilang mga lugar sa Masbate at Sarangani at buong Cordillera Administrative Region idineklara ni Pangulong Ferdinand Mar Marcos Jr. na special non-working days. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tatlong proklamasyon na nagdedeklara ng special non-working day sa isang bayan sa Masbate at munisipalidad sa Sarangani at sa buong Cordillera Administrative Region o CAR. Sa ilalim ng proclamation number 1333, idineklara na walang pasok sa trabaho sa bayan ng Esperanza, lalawigin ng Masbate. At ito'y kaugnay ng gagawing paggunita sa pagdiriwang ng Lilas Festival. Sa misa naman ng Proclamation number 1334 ay deklarado ang Hulyo 15, Miyerkules, bilang special non-working day sa buong CAR at ito'y kaugnay ng pagdiriwang nila ng ika-39 na taong founding anniversary. Samantala, idineklara sa pamamagitan ng Proclamation number 1334.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ay nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office sina Akbayan Party Representative Percival Sendanya, Representative Phil Diokno at Ex-Party Representative Lena De Lima para magsumite ng kanilang counter-affidavit kaugnay yan ng reklamong isinampalaban sa kanila ni Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ang reklamo ay kaugnay sa umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act matapos na isapublik ang financial records si Capio sa pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente noong April 22. Sa kasalukuyan ay nasa yugto pa lamang ng preliminary investigation ang kaso at nagsampa nga o naghain ng kanilang individual affidavits itong mga mambabatas. Samantala, muling iginiit ni Representative Diokno na palang legal na batayan ang reklamong isinampalaban sa kanila dahil wala umano silang nilabag na batas sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang mga miyembro ng Kamara. Pakinggan natin ang pahayag ng babatas.
6: Basta kami, ginawa lang naman namin ang trabaho namin at ang tungkulin namin sa ilalim ng konstitusyon. Alam niya naman na yung impeachment ay galing mismo sa utos ng ating konstitusyon kung anong gagawin ng House of Representatives. At bilang member ng Committee on Justice, yun lang naman ang ginawa namin. Ngayon, syempre, karapatan din naman nila mag-file ng kaso kung gusto nila mag-file, pero karapatan din namin ay paglaban ito at ang aking paniwala ay wala kaming ginawang labag sa anumang batas.
5: Wala ko marinig. Naman kay Representative Percival Sendanya, ang kanilang pagharap ngayon sa piskalya ay patunay na ang sino mang naharap sa reklamo ay dapat na sumusunod sa tamang proseso ng batas at hindi nagdudulot ng abala sa publiko. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Andostasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat sa iyo, Marian Bastasa. Antabayanan natin ang karagdagang report ni Mary Ann mamaya pa kung meron pa, no, parating na mga developments on that matter. Anyway, we are waiting for Assistant Secretary Marcus Lacanila who will be joining us soon via Zoom, no. Kukuha lang tayo ng mga update tungkol sa kanyang ahensya. As you know, marami ngayong mga motorsiklo sa lansangan, no. So we want to know exactly what are the positive programs that the Land Transportation Office is doing to help in the yung pagdami talaga na

0: ang motorsiklo sa ating mga lansangan, no? Anyway, we are also thankful for the other agencies. As you know, we had also the Deputy Director General of the Anti-Red Tape Authority, walang iba kundi si Yusek Wabili Racho. And he was telling me about the one-stop shop of the different agencies to bring the services to the Filipino people. Anyway, we already have the Assistant Secretary of the DOTR, the LTO Chief, walang iba kundi si Marcus Lacanilo. Magandang umaga sa inyo, ASEC. Good morning.
1: Magandang umaga po, Sir Leslie. Magandang umaga ho sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong programa.
0: ASEC, may napapansin ako sa iyo. Mukhang nangangayayat ka na. Mukhang parang overwork ka na. But I know you're giving your best to your agency for the country, ASEC.
1: Opo, ano lang po talaga, kailangan din natin magpa-sexy ng konti.
0: Okay.
1: Although mahal natin yung trabaho po natin at nakikita po natin yung dahan-dahan na resulta with the guidance also of my boss, Secretary Banoy and our President, para mas maging epektibo po ang ating pagtulong sa ating mga kababayan.
0: Opo. ASEC, ano po pong gusto niyong pag-usapan ngayon? Kasi po, kahapon, I made an announcement that you will be my guest. Marami na naman nag-message at gustong malaman ano po talaga ang mangyayari, kasi tila napakarami na po talagang mga reckless driving motorcyclists sa lansangan. That is their number one concern. ASEC, may we hear something from you?
1: Unang-una po, nag-intensify kami ng enforcement. Yung pong mga... Kasi karamihan po akala po nila na kapag yung nag-viral lang, yun ang aming hinuhuli or ini-issue ng show. Kasi hindi po.
0: Opo.
1: Average po within... sa loob po ng isang araw, nag-average po ako ng 10 to 20 show cause orders.
0: Opo.
1: Hindi po namin kayang mailagay yon sa aming page ng LTO dahil nga po sa dami, mafa-flood po na puro ganun ang mangyayari. So kahit po na hindi po namin napopost yan, ay nai-issuehan po namin ng show cause at nahihearing po yan, na-alarm po yan at na-actionan.
0: Opo.
1: Kagaya po ngayong umaga, bago po ko umakyat dito sa opisina, meron pong mag-asawa na hit and run sa Kalamba, na hindi man lang sila hinintuan or hindi man lang na-identify naman sila yung bumangga, pinuntahan ho ng PNP pero hindi ho naging cooperative.
0: Opo.
1: Pero sabi ko nga po parate, pag ganyan naman nangyayari, mag-complain kayo sa LTO. Makuha ko lang ang complaint ninyo, i-alarm ako yung sasakyan yan.
0: Opo.
1: So ngayon po pinoproseso. So ang ibig ko pong sabihin, kami po dito sa LTO, lahat yung enforcement po namin, mas lalo po namin pinaiigting. At nakikipag-usap din po ako sa ibang mga transport groups, motorcycle, tapos mga taxis, mga TNVS, para naman maiayos din yung kanilang hanay.
0: Opo.
1: Kasi minsan hindi naman nila gugustuhin, nagkakaroon ng mga pag-hire ng mga maling tao, nagiging barumbado sa kalye, kaya nahuhuli.
0: Opo.
1: Hindi naman po kasalanan ng kumpanya, pero kailangan lang higpitan ang lalo na yung pagkukuha ng mga empleyado, kasi kalye yan. Huwag nilang kalimutan na yung pasahero, buhay yung daladala nila.
0: Opo.
1: Na sakay nila, kaya mas lalo pong dapat pag-ingatan.
0: Opo.
1: Tapos sa amin po, Sir Leslie, medyo napapansin ko po, kaya po ako ay nagkakwentuhan tayo noon.
0: Opo.
1: Na marami pong mga kababayan natin ang naloloko ng mga dealer ng motorsiklo at dealer ng sasakyan. Hindi po kasi nalalaan ng publiko na bawat po dealer, hindi po porke nakita po natin yung dealer, may showroom, ay pwede na po natin, pwede na sila magbenta.
0: Opo.
1: Karamihan po dyan, wala pong accreditations. Kaya po magtataka kayo, bakit yung ikayong aking papeles na sasakyan, isang buwan na, dalawang buwan na, wala pa. Yan sabi, LTO daw yung mabagal. Yun ang karaniwang complaint.
0: May ganun palang justification sa pagbagal ng takbo ng papeles.
1: Oh, yun ang sinasabi.
0: LTO ang binibintang.
1: Binibintang. So
0: Okay.
1: nagkaroon po kami ng investigasyon.
0: Opo.
1: Okay. Isang parte nga rin po 'yan na kaya yung mga reklamo sa ARTA, sinabi hindi kami gumagalaw or
0: Opo.
1: hindi namin kumbaga marami kaming complain dahil nga diyan. Nung nag-imbestiga po ako, yun pong mga bumibili ng sasakyan sa mga dealer, yung pala mga dealer na yun ay walang accreditation. So, pag wala pong accreditation, hindi ma-process yung kanilang papeles ng sasakyan. Kumbaga, hindi po sila authorized na magbenta.
0: Asik, when you say
1: Hindi.
0: walang accreditation, accreditation sa inyo, sa
1: Sa
0: LTO.
1: amin po, sa
0: Ah,
1: LDO,
0: you have
1: sa
0: to
1: LDO.
0: be so kung merong colorum na public transport, meron ding colorum na dealer, ganun ba?
1: Meron, meron
0: Ay,
1: po.
0: okay,
1: Meron.
0: sige po, maliwanag po
1: So,
0: yun.
1: sa mahabang panahon, hindi ho natin alam pare-pareho na gano'n ang ginagawa nila.
0: Opo.
1: So, may kababayan tayo na bibili na minsan, bibili ng cash. Ang akala ko kasi nung una, pag bumibili sila, hindi lang pinoproseso sa amin. Iniipon ba? Limbawa,
0: Opo, opo.
1: nakabenta ko yun maghapon 10, bukas 5 lang, iipunin nila ho yan, 2 weeks. O, pag marami na, tsaka lang nila ipoproseso sa LTO. Bawal po yun.
0: Aha,
1: Pero
0: okay.
1: akala ko, ganun lang ang problema. Pero may mas malalim na problema pong ginagawa ng mga ibang dealer na magsamantala sa mga kababayan natin.
0: Okay.
1: Una, yun nga pong kumbaga, nag-open sila ng dealership, wala pong accreditation. So tayo, pupunta tayo, mag-walk-in, bibili. Bibigyan lang tayo ng resibo, hindi ngayon ma-process yung papeles ng sasakyan kasi
0: Ayun.
1: wala po silang accreditation.
0: Sa madaling
1: Oo.
0: salita, Asek, pag itong dealer na ito ay accredited ng LTO, mabilis ang takbo ng papeles.
1: Opo, at saka meron po kasi silang may system sila na pwede nilang gawin doon sa kanila.
0: Oo.
1: Hindi po yan nadadalin lang sa amin, ipoproseso na old style. Hindi po. Pinadali na po yan para pwede nilang maproseso sa kanila mismo. Sila makakapagproseso, sila po
0: Ayun.
1: magi-input para ho maproseso na sa amin. Hindi sila makapag-input kasi kulang-kulang po yung requirements nila.
0: Maari po kayang ASIC maglabas ang LTO ng list of accredited dealers na pwede lang bilhan ng publiko para
1: Opo.
0: to
1: Opo.
0: protect them naman, no? Kasi ang
1: Opo.
0: alam natin, ang bumibili kasi yung ito ang naging kaugalian kasi ASIC, pag bibili ka ng motorsiklo ng cash full payment hindi tatanggapin eh.
1: Oho.
0: Ang gusto down payment tapos monthly, which I understand because doon sila kumikita no ng kanilang premium no. But maganda po sana ASEC pag maglabas ang LTO ng list of accredited dealers of vehicles no para to protect the consuming public, di po ba ASEC?
1: Opo, tama po kayo. Kasi ano po talagang marami po ang nabubulagan at marami pong hindi po aware na ganun po yung mga ginagawa nilang pagsasamantala sa mga kababayan po natin.
0: Opo.
1: Ngayon nga lang po, may folder na naman sa akin sa table ko na dealer naman, motorcycle dealer
0: Opo.
1: na nagsamantala. So, medyo marami tayong kababayan. Kasi sir, yung pinambibili ng sasakyan, motorsiklo, hard-earned money yan eh.
0: Tama po.
1: Kung kahit po hulugan, obligado nilang iproseso po yung papeles. Tapos nahuhuli yung mga kababayan natin nagpe-penalty, di ba? So hindi po nararapat o hindi po tama yung mga ganong sistema. Kaya po sa amin, mas naghihigpit kami. Yun pong mga kababayan natin, kaya po ako'y nag-request din sa inyo na nagkaroon ho ng mga ganitong experience.
0: Opo.
1: Maglalagay po ako ng special na na opisina na para tanggapin lang yung mga ganitong reklamo. Sa dami po eh.
0: Opo, opo.
1: Dami po. So, ireklamo po nila, dalhin po nila yung resibo nila o yung proof of payment nila sa amin. At pagbibili po sila ng sasakyan, i-double check po nila yung resibo nila kung may petsa.
0: Aha, importante nga pala talaga, no? Asik, pag may petsa, kailangan.
1: Kasi sir, nung naghigpit ako, ang mga kalokohan po ng ibang dealer, hindi nilagyan ng petsa yung mga sales invoice. Kasi ang ginagawa po nila noon,
0: Opo.
1: halimbawa, hindi nila ipoproseso, bibigyan kayo ng sales invoice kasi ang sales invoice po is good for 7 days lang.
0: Okay.
1: After po ng 7 days, pag hindi po na-process, may penalty na yun dealer.
0: Ayun.
1: So, dealer po ngayon, ang gagawin ng dealer, kung kayo po ang bumili, magbibigay ngayon ng mga 4 o 5 sales invoice
0: Okay.
1: para iba't ibang petsa.
0: Okay.
1: Bawal na bawal. Bawal na bawal po yun.
0: Kailangan talaga yung caveat ng namimili. They have to be also vigilant, no? Kasi malulusutan talaga nila pag medyo pag hindi maganda ang intention ng dealer, no? So talagang oo. Asik, it's nice that we know this to inform the public because nga based on the alam ko every day, Asik, I don't know if you have the data. Ilan kaya ang mga motorsiklo na nabebenta on a daily basis? Alam ko there's more than 8 million motorcycles on the road registered. Tama ba, Asek?
1: Yes, sir. Combination, sir, of motorcycle and vehicle.
0: Yes.
1: Around 100 to 200,000 a month.
0: Ang sales, oo, ang pagbili actual.
1: Opo.
0: Okay.
1: Yun po yung, kasi base po yun sa ina-apply sa amin ng registration and PNP clearance.
0: Opo. Meron po bang asek, ito naisip ko lang. Is there a time that a vehicle can no longer be registered because it's either too old, hindi na roadworthy? Meron ba tayong ganun? Kasi alam ko sa Singapore, lahat ng sasakyan bago kasi it's very expensive to register an old car. So they would rather buy a new car. Asek, meron ba tayong
1: Maganda po yung tanong ninyo.
0: it helps
1: Opo.
0: in the
1: Opo.
0: depopulation of our vehicles. Asek, ano pong
1: Opo. Ganito po yan. Wala pong pinagbabawal na mga sasakyan o motorsiklo
0: Opo.
1: na sa edad para hindi na po sila magamit.
0: Opo.
1: So kahit na luma po sila, pwede silang mairehistro provided dumaan sila sa roadworthy inspection.
0: Okay.
1: Kapag hindi po sila pumasa sa roadworthy inspection, hindi po yan mariregistro.
0: Opo.
1: So kung hindi po yan mariregistro, hindi siya pwedeng tumakbo sa kalye.
0: Opo.
1: So, ganun na po, ganun lang po siya ka-simple. Pero ang nakakalungkot, marami tayong kababayan na isinasantabi yung pagre-rehistro ng sasakyan. Napaka-importante ang rehistro ng sasakyan, hindi lang bilang nagbabayad ka para rehistro para sa gobyerno, hindi po. Yung legalidad ng sasakyan nyo sa kalye.
0: Opo.
1: Kung ano't ano man ang mangyari, maaksidente, makaaksidente, kung kayo po ay nakarehistro, legal kayo, mas malaki ang laban ninyo dahil kayo po ay nakarehistro o authorized na tumakbo yung kotse ninyo sa kalye.
0: At saka po,
1: So,
0: oo. At saka po, Asek, sorry po. At saka po yung part of the roadworthiness is yung pumasa yung sasakyan mo sa emission test. Kasi if your vehicle is a pollutant or a polluter, air pollutant, you contribute to the destruction of the environment. Tama mo ba yun?
1: pag ganito po kasi yan eh, nagkakaroon ng confusion ng mga tao na mga kababayan natin. Meron po kasing PETC yung sa emission and PMVIC yung sa roadworthy inspection.
0: Opo.
1: So medyo mahabang may politika, merong pagtatalo pa dyan. Kasi ang yung sa PETC ay yun po yung kanyang smoke emissions lang ang kanyang na-check.
0: Opo.
1: Sa PIC po, ang na-check ko niyan yung buong yung roadworthiness ng sasakyan and also yung emission din.
0: Opo.
1: So, yun po yung, kumbaga, yung isa may emission, roadworthiness, kasama. Yung isa, emission, pwede na. Pero, inaallow po namin pareho yan.
0: Opo.
1: Okay. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, napakaganda kung yung mga lumang sasakyan ninyo ay ma-inspect ng roadworthy inspection. Kasi alam naman natin yan. Kumbaga, itigil na yung dating style ng Pinoy na nakalabas na yung ply ng gulong, pinatatakbo pa.
0: Tama po. Tama
1: Oh.
0: po.
1: So, para sa kanilang safety rin din naman yan. Siguro dapat na tayong mag-evolve tayong mga kababayan natin, mga Pilipino, na hindi naman ito yung panggigipit eh, kung hindi para ayusin lang, para maging safe yung mga kababayan natin, lalo na pag nagbabiyahe ng kanilang mga sasakyan. Pero parehong maayos yan, parehong nagagamit nila yan. Ngayon yung emission testing kasi napaka-importante ng emission testing kasi ako nagkasakit ako eh ang check ng doktor sa akin dahil yun nalalanghap na usok ng
0: Opo.
1: sasakyan.
0: Opo.
1: So, napakahalaga na dumaan sa mga emission testing at makita na itong mga sasakyan na to ay dapat bang pumasa ba sa antas ng emission. So, mahalaga din po yun. So, pareho silang mahalaga.
0: Opo. Asek, magbe-break muna tayo. Tayo magbabalik sa mga iba pang tanong para sa iyo. Thank you po.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
4: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
6: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
6: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman, eh.
7: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas. Radyo Publiko coverage.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:38 na po. Nang umaga with my special guest this morning, walang iba kundi ang Assistant Secretary ng Department of Transportation at currently the Chief of the Land Transportation Office, walang iba kundi si ASEC Marcos Lacanilao. Meron tayong flash message ngayon. Meron daw nagaganap ngayon ng PNP press conference sa Camp Crame. No? Abangan natin ang detalye sa nagaganap na press conference niya. Anyway, magbalik na tayo kay ASEC. ASEC Marcos?
1: Good morning. Yes, sir.
0: ASEC, ito, merong mga comment. Yung anti-drunk driving and DUI incident operations daw. Ito raw patuloy, no? Kasi alam nyo po dito sa ating bansa, hindi katulad sa Amerika, meron laging, lalo na kung may lalabas na mga isang grupo, kunyari a group of five, magpa-party, magiinuman, they are very responsible enough to designate one designated driver na hindi pwedeng uminom. Dito sa Pilipinas, ang naging kaugalian, lahat ay designated drunk. So, ASEC, ano pong ginagawa ng LTO tungkol dyan? Alam ko merong mga inspection din yan eh.
1: Alam po ninyo, very, very serious yung problema natin sa drunk driving.
0: Opo.
1: Ito lang, nung nakaraan, kung matatandaan po nyo yung bata na nabangga sa Cebu na maayos na pinalaki ng magulang.
0: Opo.
1: Maganda yung career. Binangga lang ng isang pasaway na bata na lasing, namatay yung bata. At yung kung matatandaan nyo, last week lang, yung anak ng isang politiko.
0: Opo.
1: Dito sa NCR na nakasagasa, na pinagtatakpan pa ng kanyang ama.
0: Nako, yung vice mayor.
1: Yung vice mayor, para lang hindi namin makuha ang record, ay drunk driving po yan.
0: Nako. That is a serious crime, ha?
1: Huh? Po,
0: seryoso po yan.
1: Kami po dito sa LTO, nagkaroon po kami ng mga iba't ibang operations. Ang bilin ko nga ho, talagang, kasi although may batas naman tayo dyan, ang papabagsakan po niyan, malaki po ang penalty niyan eh. Perpetual revocation po yan.
0: Opo.
1: Babagsakan yan. Habang buhay sila, hindi na makakapagmaneho. Yung Cebu, perpetual revocation na po yan eh. Itong sa Marikina po, inaantay ko lang yung resulta ho nung hearing.
0: Tama po.
1: Pero ang recommendation ko po dyan, perpetual revocation. Kahit na po politiko pa yung ama niya.
0: Tama po. Dapat po ganyan talaga. ASEC, kahit politika yan, pag ikay lumabag sa batas, the law applies to everyone. High and mighty or low and humble, no? So nabanggit nyo Cebu, ASEC, meron ako nakitang yung isang LTO enforcer sinagasaan, nakaparada tapos umarangkada eh. Ano nangyari doon?
1: Opo, naka-schedule po yung hearing niyan kahapon lang po ng Cebu yung ng regional office yung show cause order niya. So naka-alarm po yan. Yan, ako, Sir Leslie, no? Yan ang mga driver na hindi dapat nagmamaneho sa kali natin.
0: Pambir, yun eh, hindi aksidente. Sinadya niya eh.
1: Sinadya po eh.
0: Alam ko naman sabihin niya, hindi ko nakita yung enforcer.
1: Oo, oh, nag-full stop na siya, tsaka inabante niya. So wala siyang respeto, wala siyang pag-iingat, lalong-lalo na sa publiko na ganyan ang ginagawa niya. So, ano po yan, ibabalita ko po ang magiging resulta niyan sa inyo sa
0: Opo.
1: Hearing.
0: Opo.
1: Pero akong tatanungin, Sir Leslie, yun yung mga driver na hindi na dapat nagmamaneho sa kali.
0: Maraming ganyan, ASEC. At in fact, sometimes I say this jokingly, pero karamihan ng aksidente, yung mga hit and run, nangyayari sa loob ng crosswalk. Nangyayari sa loob ng pedestrian lane. Kasi sad to say, a lot of our motorists do not respect the pedestrian. So in fact, ang pedestrian pa ang parang napepeligro pag tumatawid sila. So kailangan talaga, you have to look left and right, no? ASEC?
1: Opo. Saka, sir, sa mga driver naman, respetuhin natin yung pedestrian.
0: Tama po.
1: Pagka yung pedestrian, obligado tayong huminto. Parati nating i-clear yung pedestrian, parati natin kahit sabihin natin na Wala, nasa probinsya naman tayo, wala naman tatawid basta-basta dyan, pailan-ilan lang. Ito po ang tandaan nila. Hindi po yan nilalagay ng DPWH o ng LGU, yung pedestrian, kung hindi po ganun kadami yung flow ng traffic, ng foot traffic na dumadaan doon.
0: Tama po.
1: So, pag hindi po, pag nakita nila sa malayo ang pedestrian, mag-slow down at mag-full stop sila dyan para maiwas. Kagaya po nung nangyari nung yung bata sa Mindoro na nabangga sa pedestrian lane. So, hindi po katanggap-tanggap yung mga ganun pong mga bagay. Kaya po yung mga driver natin, pag makita nila malayo pa lang, slow down, then pagtapat nila, mag-full stop sila.
0: Opo. Anyway, Asek, meron tayong inaabangan na flash report, no, mula sa Camp Crame, but we're still waiting for the live report. Anyway, Asek, we have a few minutes to go. I'd like to get your panawagan, as always, your last words until we have this this interview again. Asek, your few words.
1: Apo, una-una po sa mga kababayan po natin, kami po sa LTO ay trabaho lang. Pinatutupad po namin ang aming mandato para po mas maging maayos. Alam ko, minsan hindi perpekto ang opisina, marami pa rin mga empleyadong pasaway, maraming mga serbisyo na dapat ayusin. Pero makakaasa kayo na dahan-dahan ini-improve po namin, hinuhuli namin yung mga wala sa ayos.
0: Opo.
1: Pero siyempre, parati ko nga pong sinasabi, kailangan ko pa rin ng tulong ng publiko kasi sila yung mga kapagsabi sa amin kung nasaan po yung mga ibang problema, lalong-lalo na yung nasa dulo ng Pilipinas. Kaya po itinatag ko po yung i-report mo kay LTO Chief para malaman ko po yung inyong sumbong, para ma-actionan po natin.
0: Opo.
1: At yun naman pong mga may problema sa na pinagsamantalahan ng mga dealer, binentahan, magreklamo po kayo, dumiretso po kayo sa opisina ko or sumulat kayo para po ma-actionan po natin yan, para hindi na po makabiktima ng iba pang mga tao na bumibili po ng motorsiklo at sasakyan. Yun lamang po.
0: Opo. Marami pong salamat sa iyo, Asek. Until next interview. I'll see you soon. Anyway, that was Assistant Secretary Marcos Lacanilao and LTO Chief. We have a flash report now from J. Mark Dagala, DILG Secretary John Vic Remulla. Hiniling sa NAPOLCOM ang pagpapalawig sa serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan. J. Mark?
12: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
13: Ng Department of the Interior and Local Government sa National Police Commission ang termino ni Police Brigadier General Hansel Marantan ng isa pang taon mula sa kanyang nakadakdang mandatory retirement age ngayong Hulyo. Batay sa kumpirmasyon nito ni DILG Secretary John Vic Remulla sa PNP Press Corps. Sa sulat ni Remulla sa NAPOLCOM Central Office, hiniling nito na ang isinasagawa ang o ipiniliwanag nito na kaya niya hinihiling na mapalawig na isang taon ang termino nitong si Marantan sa serbisyo ay para matiyak ang continuity na pagpapatupad ng mga hindi tinukoy na critical at ongoing na high impact operations na kasalukuyang ginagampanan ngayon ni Marantan. Si Marantan

0: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
1: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

hello at hello pa. Gandang umaga po sa inyong lahat. Biyernes, chill lang iba. It's Friday. Sabi nila, TGIF.

0: Ano ba TGIF? Thank God, it's Friday. Oo, nagpapasalamat yung iba. Salamat po, Biyernes na. Ay, bakit? Yung iba ay kasi gusto magpahinga. Parang pagod naman kayo. Kaya lang, kulang yan. Ano? Meron pa tayong Sabado at saka Linggo. Ay, dapat na pagpapahinga sa Linggo. That's it's Lord's Day. Anyway, opo, baka kung saan mapunta ang ating usapan. Amen? Kaya mga kaibigan, welcome, welcome, welcome, welcome. Ito na naman po ang inyong kabisyo sa serbisyo. Public Service, Radyo Publiko Serbisyo, sumasahing papawid sa 738 AM ng Radyo Pilipinas at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan na sa FM sa 104.3, dito po kayo makakarinig ng mga balita. Walang music pero may mga paunti-unting pakindat-kindat na mga kunting mga elements, kung tawagin namin, mga musikang po pwede. Katulad nito, di ba? Yan. Oh, okay. Yan! Pakending-kending si Arnold, Aisha, Inger Roban, at Inger Jo Marie, at saka si Miss Milliones. Okay, yes, si Glorife and Aisha there. Ito po ang aking team sa Radyo Publiko Serbisyo. Sige, simulan na natin mga kababayan. It's 5 minutes after 10 o'clock. Narito muna ang mga headlines. Ang mga headlines sa mga balita ngayong araw, kooperasyon ng Pilipinas at Canada, iniakyat sa strategic partnership. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa joint statement kasama si Prime Minister Carney. Samantala, mas maraming mga business opportunities at mas mataas na layunin para sa Canada at Pilipinas, asahan sa ilalim ng isang strategic partnership ng Canada at Pilipinas. Malacanang inilahadang ilan sa mga programa ng administrasyon sa mga magsasakat mangingisda kasunod ng batikos ng Senador Amy Marcos na nawala ang focus ng pamahalaan sa ilang mahalagang bagay. Klase sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa Borongan City sinuspindi dahil sa bomb threat ngayong umaga. At attention mga taga-UP or University of the Philippines Diliman, aba, meron na mga model units para sa rental ng housing project sa ilalim ng expanded pambansang pabahay. Yan ang ating mga headlines ngayong araw na ito. At ang ilang mga detalye, mga karagdagang detalye ng mga balitang yan na inyong masusubaybayan pag kayo ay makikinig ng todo-todo hanggang mag-sign off ang Radyo Pilipinas. O, di ba? Hanggang alas 10 ng gabi. Oo. Pero, syempre, pag hindi nyo makukuha sa mga radyo, pwede nyo sundan sa ating mga social media. Okay ba? At ngayon, nasa television, nasa PTV. Opo, nandyan naman sa TV Plus, PTV 3, at sa Affordable TV, channels 45 to 49. Meron ding pang shout-out doon sa mga telepono, meron kayong telepono dyan, pwede nyo i-text ang text line namin 0999-229-1738. Repeat, 0999-229-1738. O yan, ha? At syempre yung Facebook Live ng The Radyo Pilipinas. At saka syempre, kayong mga nandyan, pati mga nasa YouTube. Okay ba? Ayos, chill. Naibagabigat yung amin na po. Mga taga-pakinig ngayon, mga taga-Ilocos, kasama ng mga taga-lalawigan ng Pangasinan. Hello, hello. Masanto si Kabosanod si kayo na mim. Ang mga taga-Pampanga, ay binabati po kayo ng Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid. Oh, maya pahabag po, sabi nila. Tapos, sa mga taga-Bicol, mga naman, mga kabayan, maray na aga sa Indugabos, mga tugang, mga manoy, mga manay, mga paddi. At ang ating mga kabayan dyan sa Visayas region na nandito din sa Pilipinas, sa Metro Manila, uy, mayong aga. Mayong buntag, mga kaigsuunan. Ang ating mga kababayan sa Mindanao, Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Okay. Oh, happy birthday ba? Sa lahat ng may birthday ngayon, siyempre. At saka sa may mga anniversary yun, happy anniversary. Are we ready, Miss Glorife? Sa ating panayam ngayong araw na ito, stand by, samantala. Kasama na ang ating mga masisipag na mga reporters ng Radyo Pilipinas. Ito muna ang ating trivia ngayong araw sa ating Kuya Kicks Alam na Dis.
1: Kuya Kicks, now, Alam na Dis.
0: Oy! Roger Go, ni hao ma, Attorney Ariel Marin ng Romblon. Magandang umaga sa iyo dyan. Alright, nako. Lawrence Atanasio, Boy Scouts of the Philippines. Thank you, ha? Ikaw, alam mo ba, Roban, engineer, napansin mo ba kung bakit mas mabango ang suman o bibingka kapag nakabalot sa dahon ng saging? Ah, bakit nga kaya, no? Well, ang dahon ng saging, ayon sa pananaliksik ni Glory Fay at ni Isa Agora, ang dahon ng saging ay may natural na manipis na yung wax sa ibabaw nito. Yung bang meron ka ano yan eh, yung maputi-puti. Kapag nadarang ito sa init habang nagluluto o nagluluto na, natutunaw yung wax na yan at naglalabas ng kakaibang bango na sumisipsip o kaya pumapasok sa loob ng kakanin na hindi mo makukuha kapag ang ginamit mo ay plastic o aluminum foil. O, di ba? O nga naman, iba labas noon, Aiza, di ba? Aiza Gorilla, ay pag ginamit mo yung plastic o kaya aluminum foil, iba, siyempre. At delikado pa nga, sabi ng mga eksperto. Kaya yung iba, ginagamit nila dahon ng saging. Kasarap kaya noon, di ba, Engineer Rowan? Nyamatan, na? Di dyan natang, ibangos. Wow! Of course, ang pinagmulan ng impormasyon na ito ayon sa pag-aaral ni na Glory Fay sa pag-aaral ng Department then of Science and Technology.
1: Kuya Kicks, now, Alam na Dis!
0: Yes, Kuya Kicks, Alam na Dis trivia. Ating, pa-shout out kina Lito, Rene, Edwin, Pedro, Adonis, Eduardo. Sila, ang mga apat na yan daw ay mga tricycle drivers na nandyan ngayon sa Aba Road 1 dito sa Quezon City. Ba't kayo nakaba? Sabi nila na kawak-kawak nila ang kanilang mga B. Anong B? Engineer Roman, hawak nila ang B. Kanilang B. Beat, di ba? Oh, hawak nila ang kanilang phone. Yan, mga cellphone na nanonood, nakikinig dito po sa Radio Publico Servicio sa Radio Pilipinas. Samantala, makakausap ko si Attorney Edward Chico, isa pong batikang political analyst. Mag-usap kami at pwede kayong magtanong kung gusto nyo. No? At atin pong subukan malaman sa isang ekspertong katulad ni Attorney Edward Chico, as political analyst dito sa impeachment trial na magsisimula na sa Lunes. Oho, anong pag-uusapan natin? Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Attorney Edward Chico. Good morning. Good morning, please. Hello.
2: Magandang umaga din po. At magandang opo umaga sa ating mga tagapakinig.
0: Opo, si Kaki ko po ito. Inyong nakakasama. Salamat po sa inyong pagtanggap ng aming napaka ano nito eh. Alam mo ninyo yung pinaghahandaan namin yung tungkol dito sa impeachment trial na ito. Attorney Chico, bakit ba mahalagang bukas sa publiko ang proceedings ng impeachment?
2: Eh, unang-una kasi yung impeachment ay pursuant doon sa constitutional mandate ano, na public office is public trust, so therefore yung mga impeachable officer na kinakailangan nating itara ay hello po?
0: Go ahead po. Go ahead.
2: Apa. Kagaya nang nasabi ko na public office is public trust. Ano? It's a constitutional mandate. So kung meron isang impeachable officer na nasasaktan sa isang impeachment proceeding, mahalaga na buksan ng pandinig para makita ng taong bayan, magkaroon ng transparency. Ang taong bayan mismo makita nila kung sinusunod ba ang proseso. At makita nila kung may katwiran ba na i-impeach or i-acquit, halimbawa yung isang nasasakdal.
0: Sa nabanggit ninyo ang expectation ay napakalaki no sa ating mga kababayan ng mga kababayan natin ngayon. Ano po ba sa para lang sa mga gustong makipagkwentuhan pa o kaya i-relate itong pinag-usapan natin, ano ba yung aabangan, meron ba tayong aabangan sa mga witnesses at mga bagong evidences?
2: Well, kung titignan naman natin ano, noong iyaan ay naisa lang sa mababang kapulungan, may mga testigo, naipresenta na, no? At nakita naman natin, nagbigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag, kaya lang hindi na ako cross-examine.
0: Opo.
2: So, importante na itong pagkakataon na ito, they're under oath, sila makross-examine ng mga defense, ng mga, medyo masama pakiramdam ko, ng defense lawyers.
0: Mm-mm.
2: On the other hand, tala natin, hindi nag-participate si Sara Duterte noong ito ay dinidig pa lamang sa mababang kapulungan. It's also an opportunity for her to present her own pieces of evidence and to present her witnesses.
0: Opo. Attorney Chico, well, ang mga kabataan ay posibleng hindi makarelate kaagad. Pero tayong nasa edad na at nasundan natin yung mga trial, yung impeachment trial kay dating Pangulong Erap Estrada, ano po kaya magiging kaibahan nito ng impeachment trial ngayon na magsisimula sa Lunes?
2: Well, unang-una, as expected, sobrang divided na ang ng mataas na kapulungan. Ano?
0: Opo.
2: Makikita mo, naghahanap pa lang ang bilangan ngayon. 16 ba yan? Ang ibig mo sabihin ng two-thirds ay 16 or 14 or 15. Ito ay isa sa mga manifestasyon lamang. Ito isang manifestasyon lamang, very clearly, na ika nga ay hati talaga. No? It's a numbers game. At alam mo, sabi nga ng Korte Suprema, it certainly is a numbers game. It's a political exercise more than legal.
0: Mm-hmm.
2: So bagamat meron silang rules of proceeding, hindi yan kagano ordinaryong kaso sa korte. Ano? At the end of the day, it really is a numbers game. Titignan natin kung meron bilang or wala. Ano? Sa kasalukuyan, dalawa ang impeachment proceedings from a historical standpoint na pinagdaanan natin noong panahon ni Pangulong Erap hindi natuloy dahil na nga hindi mabuksan ng envelope. Lumabas ang tao, nagkaroon ng EDSA 2. On the other hand naman, dito naman sa kaso naman ni Chief Justice Corona, it's actually very interesting. It took them 5 to 6 months actually to get this over and done with. Kung mapansin mo, no, trabaho talaga ang mga senador noon. Ano, ang hearing nila ay 4 na araw. Ang Friday ay pagpa-file ng motion. Yung umaga, doon nila ginagawag na ng mga committee hearings at session days. Ang problema ko lamang dito, pagdating halimbawa sa kaso nitong kaya Sara Duterte, by September, kapag hindi pa ito tapos, umpisa na ng budget deliberation. So hindi ko alam kung saan kukuha ng lakas itong ating mga senador for them to actually be able to accomplish this. But this is really an interesting impeachment. And sa mga bata, for the very first time, makita nila how it's done. So this is interesting.
0: Mm-hmm. Attorney Chico, bilang isang political analyst, you know, mayroong isang kahon ng mula sa Bureau of Internal Revenue Records na hindi pa tiyak kung mabubuksan o hindi. Ano? Sa palagay niyo po ba, dapat itong buksan sa publiko? Ito yung mga contentions ngayon eh, yung mga ganong records na sinasabing part ng magiging, o bahagi yan, ito, sa impeachment trial. Attorney Chico.
2: Yung kasing mga tax records ni Sara Duterte, on the one hand, ay pwedeng gamitin yan para ika nga reference point, hindi ba? But on the other hand, kung hindi din naman mabubuksan, hindi din naman siya gaanong ganoon magiging importante kasi ang tax record kasi, yung mga sinumite mong tax record, hindi porkit sa mas mataas halimbawa yung iyong accumulated wealth and asset does not necessarily mean they are undeclared. Ano? Bigyan natin ng simpleng paliwanag. Halimbawa, ako po, kumita ng 100,000,000 sa aking korporasyon. Ang aking dineclare lamang ay 10 million. Eh yung 90 million, hindi naman nanganguhulugan na yun ay undeclared or hidden asset. Ang mang nangyari, hindi ko lang dineclare for tax purpose kasi ayaw ko magbayad ng mataas na buwis.
0: Mm-hmm.
2: So, yun lang ang pinaka-value nitong tax record na ito. Kung makita natin kung meron bang tax evasion attempts ang pangalawang pangulo. But for the purpose, for example, of unexplained wealth, ang pinakamahalagang magawa talaga ng prosecution, number one, eh mailabas nila kung magkano ba accumulated wealth and asset ni Vice President. At marami namang ebidensya na makukuha para dyan. Pangalawa, tignan nila yung mga posibleng sources of income. So halimbawa, kung 100 milyon ang iyong accumulated wealth and asset, eh ano yung trabaho mo para makuha mo yung 100 milyon na yan? Anong paliwanag? Oh, that is actually very, very crucial. Something that the MAMLC report and the tax records wouldn't answer. Pero okay, syempre, hindi mo naman binabaliwala yung AMLC report at yung tax record. Maari mo siyang gamitin, ika nga eh, circumstantially or reference point. But at the end of the day, hindi yun ang pinaka-importanting ebidensya. And what's interesting about this case is that there are actually 4 articles, hindi ba, of impeachment. At hindi nangangahulugan na ang prosecution kinakailangan mapatunayan niya yung 4 for the vice president to actually get convicted. In fact, yung prosecution may say sila. Halimbawa, yung unang article nila patungkol sa great threat, sa tingin nila, napatunayan na nila yan, they can even choose to rest their case if they want to kasi ika nga, discarte naman nila yan kung gusto nilang patunayan at magpresenta ng ebidensya patungkol sa 4 articles of impeachment. So this is really very interesting. As I said, this is a political exercise, not necessarily an ordinary legal proceeding that we see in court. So kaya tignan natin kung paano ang mangyayari dito.
0: Attorney Chico, dumakot po tayo sa ibang usapin. Ano? Kasi ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa Canada ngayon para sa isang official visit. Ano po ang maaari nating expect sa... Well, nababanggit na ngayon pero may mga bilaterals na dinidiscuss. Ano po ba sa palagay nyo ang madadagdag ang mga impormasyon na pwede nating makuha sa kanyang official visit na ito sa Canada?
2: Eh, unang-una ang Canada is a superpower, ano? So kung ito isang maunlad at developed nation, definitely for purpose of establishing bilateral relations with the country, malaking bagay din yung pagbisita ng Pangulo dyan, hindi ba? Kasi alam mo, walang iniwan niya sa parang magkamag-anak or magkaibigan, tayong dalawa, limbawa, kakiko, di ba? Eh kung magkamisa, natutuwa ka rin pagka dinadalaw kita eh. Naaalala mo na tayo pala yung magkaibigan. At
0: yung mga ganong bagay, napakahalaga niyan.
2: Yes,
0: tama.
2: Exactly. That's actually very important. Marami nagsasabi, bakit ba ang Pangulo, ang isang Pangulo ay lumalabas sa ibang bansa? That is actually the purpose of that. Ano? Kasi pag tinignan natin yung international relations, importante yung relasyon na yan mapo-fortify. And the way you do that, kapag nagkakaroon ng ika nga, yung malalim ng salita dyan, ipakipagtalautam, ano? Ibig sabihin, hindi lang siya ordinaryong pakikipag-usap, kundi malalim na pakikipag-dialogo para patibayan ang relasyon sa Canada, for example. And at the same time, it's also an opportunity for us to be able to get something from them. May mga negosyante, may mga investment, may mga bilateral agreements,
0: yes,
2: that
0: yes,
2: the Philippines and Canada can basically enter into.
0: Well, other than that, Attorney Chico, yung pagpapalawak na itong turismo, no, ba, sa ngalan, no, para sa Pilipinas, at syempre, both countries, like Philippines and Canada.
2: Hmm? Yeah, I couldn't agree more, ano, kasi tatandaan natin, ano, ang Pilipinas, every so often, nalalagay tayo sa listahan ng mga bansa na hindi dapat pinupuntahan. At maraming mga turista akala nila pagka magulo sa Mindanao, magulo na sa buong Pilipinas o magulo sa isang party sa Luzon, ano? So it's an opportunity for the president to also be able to boost our tourism program by basically being the ambassador of the country, the representative of the country, telling them that the Philippines is a safe place to go to. Pangalawa, tandaan natin, bukod sa Amerika, maraming mga Filipino, ano, ang naninirahan sa Canada. Ito rin ay pagpapalakas ng mga agreements para matiyak natin na maganda ang kapakanan ng ating mga ika nga ay mga migrante dito sa Canada. Hindi at bukod diyan yung mga overseas Filipino workers natin.
0: Isa pa po, the Attorney Chico. Tingnan nyo nga ito, ang pag-uusapan din sa ngayon ay yung tungkol sa Declaration of Intent for Energy and Natural Resource Cooperation. Ito, mahalagang bagay din ito, ha, Attorney Chico?
2: Importante yan kasi tatandaan natin, ano, karamihan na ginagamit nating sources of energy ay non-renewable, hindi ba? Fossil fuel, for example, would be depleted anytime soon. Ang problema sa Pilipinas, mayaman tayo sa likas na yaman, but we don't have the technology to be able to harness them fully, ano? So, importante sa ganyan mga pagbisita nagkakapalitan halimbawa ng tinatawag na technology transfer so that we can actually be able to promote yung pagtap ng mga enerhiya na mas mapakapinabangan natin. Pangalawa, ito hindi naman na medyo nakakahiya dahil mas maliit tayong bansa pero talagang ganon, maaari tayong humingi ng ayuda para mapalakas yung mga bagay-bagay na yan. Pangatlo, and this is also important, wag naman magagalit ang mga kaibigan natin sa Canada. Alam mo kasi, pagka tinignan mo ang climate change, pag tinignan mo ang waste management, malaking bahagdan ng basura at malaking bahagdan ng pagtatapo ng mga kemikal na responsable sa pagnipis ng ozone layer halimbawa. Ayan ang gagaling sa mga malalaking bansa. Naalala mo, di ba? Not so long ago, nagpadala sila ng basura dito
0: kaya
2: sa
0: nga,
2: Pilipinas.
0: But, I think na-resolve beyond ng issue na. Oh, finally to, naka-aspect na ngayon ay tatalakayin. Ano ho? Alam ko meron kang naka-focus ka dito eh. Tungkol sa labor and migration. Ano sa palagay mo, yung ini-expect mo na yan na dapat ay maging magandang relasyon natin sa Canada?
2: Well, importante yan kasi tandaan mo, Canada is parang Japan yan eh, no? It's an aging population at napakalaki ng kanilang lugar, nangangailangan sila ng manpower, nangangailangan sila ng resources. That would explain why maraming mga Pilipino ang andyan dyan. Walang iniwan niya sa kagaya ng bansa ng Australia, for example, that they are basically welcoming us Filipinos. Ano? And the good thing about the Filipinos, for some reason, kahit yung mga Pilipino dito palpak, ano, every time they go outside of the country, they basically excel at what they do. In fact, sa Saudi Arabia, I remember, sa Middle East, I remember there was a time, there was a threat posed by the, ano, naalala mo yon, ng mga Pakistani, ng mga Indiano, at maraming kinabahan, baka hindi na tayo kukunin. And yet, they still decided to get us precisely because as a manpower, we basically contribute
0: tayo
2: immensely.
0: Doon tayo nag-excel.
2: Yes, exactly. Nag-excel talaga tayo.
0: Skills,
2: kaya
0: no?
2: Importante lang, mapatibay natin yung mga mekanismo at programa na makakapagpatibay sa karapatan ng ating mga mamamayan. Kasi alam mo, ang isang problema ngayon sa Canada, and this is also true, no? Nakakaroon din sila ng economic recession, yung inflation mataas din. I remember sa New Zealand, nangyari to last year, di ba? Or 2 years ago, inflation was so high, nagkaroon ng pangamba sa economic recession. Maraming mga Pilipino ang unang tinanggal. Siyempre, kapag ka nagkakaroon ng problema, yung mga migrante ang hindi natutulungan. Kaya yung pagbisita na yan, malaking bagay yan, to basically buttress existing bilateral programs that would benefit our OFWs and particularly our migrant workers in Canada.
0: All right. Attorney Chico, maraming salamat ha sa mga insights at karagdagang gusto mong ma-impart being a political analyst. Salamat,
2: salamat
0: po.
2: Salamat din po, Kakiko, at maraming salamat sa ating tagapakinig. Isang malaking karangalan.
0: Pahinga din pag may time.
2: Opo, medyo I'm under the weather talaga. Hindi ko lang kayo maindian.
0: Kailangan natin nung ano dyan, mas matinding pampainit nung lalamunan na yan. At saka yung...
2: Nako. Ha? Napakaganda at bait ng asawa ko. Sobrang na po ako sa
0: inyo. Yun.
2: Maraming salamat.
0: Salamat, Attorney Chico. Si Attorney Edward Chico ay isang political analyst na nagbigay sa atin ng kanyang insights dito sa impeachment trial na magsisimula sa Lunes. At syempre, yun din pagkatong ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. O kung may na-pick up kayo dyan na mga karagdagang kaalaman, double thumbs up naman. At i-share nyo, i-follow ang ating Facebook ng Radyo Publiko Serbisyo. Okay nga, Rod? Okay, sige. Samantala, ay huwag kayong maglilipat ng channel, ha? Dahil babalik po kami. Samantalang pa-shoutout daw. At nakikinig itong ating mga kaubayan ang galing pa sa Hagunoy, Bulacan. Si Madam Che. Ay, Madam Che, thank you. Galing ka pa pala ng Hagunoy, Bulacan, ayon dito kay Indiana June Villegas. Ano, ay ingat po kayo at yung kanyang pamilya dyan sa God Will Provide, ang grupo nila sa Hagunoy, Bulacan. Gandang umaga po. It's 10:28 in the morning. Indiana Roman, take it away.
3: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
5: Dito kaya... Eh, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay! Diba may atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo!
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Balita, laging totoo,
14: impormasyon,
13: detalyado
14: at kumpleto,
13: serbisyo,
14: tapat
13: para sa bayan.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa
14: para sa bagong Pilipinas.
13: Bagong Pilipinas.
14: Tapat sa pag-uulat.
13: Radyo Pilipinas 1.
14: Radyo Pilipinas.
13: 738 AM.
3: Radyo Publiko. Serbisyo.
15: Radyo Publiko. Serbisyo.
3: Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko. 738.
0: Alas 10:32 na mga kababayan. Hello, hello at hello pa sa mga nag-aayon kanilang mga merienda o kaya ay pananghalian. Pero may flash report pa ho kami ha. Sandali, standby, standby. Merong flash report si Mary Ann Bastasa. Naku po, standby. Pakinggan natin dito kasong plunder. Inihain na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta at tatlong iba pa. Alright, flash report. Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report.
0: Go ahead, Marianne.
16: Kaki ko, patadong alas 10 nga ngayong umaga nang magtungo na rito sa Office of the Ombudsman ng ilang mga tauhan. Magtungo dito sa Sandigan Bayan ng ilang tauhan ng Office of the Ombudsman para nga maghain ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa kasama sa respondents din ka. Ay yung mga nag-donate na sinasabi ng senador na sina Michael Defensor, Joseph Espiritu at si Aristotle Biray. At ito ay nagugat pa rin, kaki ko, doon sa umuling pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million campaign donations para sa kanyang kandidatura sa pagka-senador. Itong mismong kasong plunder yung naging dahilan ng kilos protesta ng mga miyembro ng INC na nagtapos lamang kahapon. At sa mga oras na ito, kaki ko, napansin din natin yung mahigpit or yung increased police visibility dito sa paligid ng Sandigan Bayan. At Kakiko, yan na muna ang pinakahuling detalye dito sa Sandigan Bayan. Mag-aabang tayo ngayon kung agad bang maira-raffle ang kasong ito at kung makakapaglabas ba agad ng warrant of arrest itong korte. So yan na muna, Kakiko, mula dito sa Sandigan Bayan. Meron basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
0: Report. Thank you. Yan ang flash report mula kay Mary Ann Bastas at 10:33 ang oras. Tuloy-tuloy, mga kababayan. Hello. And shout out sa mga nandyan sa Grace Park, Caloocan. Si Aling Neneng. Hello, Aling Neneng. Ano niluluto mo ngayon? Sabi mo kanina, bilo-bilo. Wow, sarap. Ano? Ano pa yun? Sinasabi mo sa akin dito. Aba! Squid ball at fist ball. Uy, tusok-tusok ha, na may bilo-bilo na nga. Meron pang squid ball at saka fist ball. Mahilig ka sa mga bibilo, gano. Alas 10:34:30 segundo na. Samantala, isunod natin ang report nito ni Melanie Valdos Reyes. Simbahang Katolika umaasang mako-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Narito ang report na yan ni Melanie Valdos Reyes.
12: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
17: Pinayag ni Father Joselito Bong Sarabia, isa sa mga pangunahing complainant sa ikatlong impeachment complaint, ang kanyang matinding pag-asa na mapapatalsik o makukonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Sa kanyang pahayag, kasabay ng isinagawang Mass for Truth, nitong Webes binigyan din ni Sarabia na umaasa siyang titimbangin ng husto na mga senator judges ang katotohanan kapag inilatag na ang mga ebidensya ng prosecution. Kumpiyansa din ang pare sa kakayahan ng House Prosecution Team na tinawag niyang mga eksperto at mahuhusay sa kanilang sining. Tiwala siyang mailalatag ng mga ito ang kaso ng may buong linaw upang papanagutin ang sinumang nagkasala sa bayan. Nanawagan din si Sarabia sa publiko na maging mapagmatyag at labanan ang pagkalat ng mga maling impormasyon sa internet habang gumugulong ang kaso. Narito ang pahayag ni Father Joselito Bong Sarabia.
18: The Pilipino Poly will discover the truth and will counter all the fake news in social media especially, and that our senator judges will also vote to convict Sara Duterte upon seeing the many evidences presented by the prosecutor.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. 10:36 ang oras. Samantala.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis.
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na dis. Uy, alam nyo ba? Marami pong nag-aakala na mas ligtas ang pagkain kapag inilalagay agad sa refrigerator. Oh, yung minsan itinatawag nyo yung frigidaire, hindi ho, brand ho yun eh. Kaya ang tamang tawag, Engineer Roban, Engineer Arnel, ay sa palamigan na yan ay refrigerator. Oho, yan talagang pangalan niyan. Ngayon, mga kababayan, maraming ang nag-aakala na mas ligtas ang pagkain. Oo. Nung kapag inilalagay agad sa refrigerator kahit umuusok pa ito. Nako. Ang paglalagay po ng mainit na ulam sa loob ng refrigerator ayon dito sa pananaliksik ni na Glory Fair at ni Isa Agorilla ay nagpapataas ng temperatura sa loob ng appliance o yung loob ng refrigerator mismo. At, yan, bumagal ang kanyang prompter ni Glory Fair. Pindot! Ayos. Lumilika ito ng singaw at init na paboritong tirahan ng mga bakterya. Kaya mas madaling mapanis ang mga katabing pagkain sa loob ng refrigerator. Oo. Ibig sabihin, hindi yung mismong inilagay mo mapapanis. Ayun ba yun sa iyong pananaliksik dyan sa Department of Health, Glory Fair? So ang napapanis, yung katabi niyang mga ulam, hindi yung kanyang mismo ipinasok doon. Tama ba? Glory Fair and Isa, hindi kayo makatingin sa akin. Ah, oh, ang source niya nila ay sa Department of Health. Pero talaga naman po, eh, ba't mo naman ilalagay nga kaagad na mainit-init? Pero paanohin mo muna? Palagin muna ng konti, tapos ilagay mo yan doon sa refrigerator. Pero tingnan nyo ha, mga kabayan. Silipin nyo nga ngayon, speaking of mga refrigerators, silipin nyo nga, buksan nyo nga, tingnan nyo nga, ano yung mga ipinasok nyo kamakalawa pa? Baka sira na po ha. Akala nyo ay safe na safe maglagay sa mga refrigerators. Tingnan nyo, may nabubulok na naman kayong gulay, ano? Oh, ay siya, sayang din ang pera. Pag ganyang merong nabubulok na nailagay nyo mismo doon sa refrigerator. Hindi yan aparador, no? Akala nyo malamig, akala nyo hindi nabubulok. Nabubulok po yun pag nakalimutan nyo. Ano?
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Yes, sa Kuya Kicks, alam na this! Abay, nakikinig si Ate Ate Chay mula sa Ontario, Canada. Gandang umaga. Ngayon ay hapon ni. Oo, kaya, gabing na nga eh. Opo. Thank you. Oh yes. At yung ating mga kababayan na nasa Singapore, katulad ni Aba Melinda, si Laila, si ano to? Richie. Aba, sila daw ay mga DHs. Aba, ayos. Mga magagandang DHs dyan sa Hong Kong. Opo, ang mga bayani ng ating bansang Pilipinas na nandiyon. Naka-monitor sila sa kanilang mga social media platform. Ayos, thank you ha. Salamat. Ipagsabi nyo, meron pong inyong kabisyo sa serbisyo, ang inyong ka-Kiko Flores na nandito po nagbo-broadcast sa Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Okay, samantala, makinig tayo ng mga reports. Ako naman tayo doon sa Radyo Pilipinas Lawag. Habang nakikinig ngayon ang mga taga Agoo, La Union ng ating Radyo Pilipinas Agoo. Mapakalakas daw ngayon ng kanilang gamit na kanilang signal. Eh bakit kaya? Siyempre, na-improve na lalo ng PBS na nasa ang frequency niyan, mga kababayan, ay nasa 97.1 MHz sa FM Radio Pilipinas Agoo, La Union. Samantala, ang Radio Pilipinas 87.9 sa Lucena ay dumadagundong din sa mga balita at mga impormasyon na inyong napapakinggan ngayon sa buong Lucena at buong Quezon, lalawigan ng Quezon. Ito naman ang ating pakinggan mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag. Ang Department of Social Welfare and Development, mahigpit na sinusunod ang Sagipsaka Act o kaya'y batas ng Sagipsaka. Narito ang report niya ni Jude Pitpitan.
19: Ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na mahigpit nilang sinusunod ang sakipsaka alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa halip na kumuha ng produkto sa mga komersyante, mga farm groups at mga sustainable livelihood program implementers, sila kumukuha ng supply para sa feeding program, food stamps at iba pang programa.
20: Doon na talaga kami kumukuha. Alam nyo, ang direct ba ng ating Pangulo gamitin yung sakipsaka law, Senator Kopangilingan. So from our feeding program, yung walang gutom food stamp program namin, talagang tinatangkilik natin yung mga maliliit na mga farmers co-op, lalong-lalo yung mga matapay na sustainable livelihood program implement.
19: Nauna rito, binisita ni Secretary Gatchalian ang Batak Public Market na kung saan matatagpuan ang ilang sustainable livelihood program implementers. Ipinagmalaki naman ni SLP beneficiary Charlene Simbulan na naging matagumpay ang kanilang empanada business sa merkado publiko. Maliban kasi sa pwesto nila dito, mayroon na silang pwesto sa Curimao, Ilocos Norte.
21: Malaking-malaki na po ang business namin ngayon. Meron na po kaming branch doon sa Siwal, Curimao po, saka dito po araw-araw.
19: Inisiyatiba yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang oportunidad ng bawat Filipino na maghanap buhay upang may panustos sila sa mga araw-araw na pangangailangan at pagpapaunlad ng mga micro, small, medium enterprises upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at magbigay trabaho sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Yan ang report ni Jude Pitpita mula sa Radyo Pilipinas sa Lawag. At nag-thank you si Robert Valencia. Ay, ang thank you mo ay maganda, pero joke lang. thank you, Robert. At pinalalakas mo ang ating broadcast reach dyan sa hindi lamang sa Radyo Pilipinas, Agoo. Okay, La Union. Mula sa Lawag, Agoo, La Union, makakasunod-sunod na yan. Eto naman, alam po ninyo, may follow po ang ating mga taga-Radyo Pilipinas, Borongan. Dahil po, may nangyaring Easter sa Eastern Samar National Comprehensive High School. At nako, merong bomb threat. At nga, pati kasama na yung gun threat, pamaril, ayon sa Borongan City Police. Ito po ngayon ang update mula kay Maria Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan. Daisy, may punta.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Daisy.
4: Yes, magandang umaga. Yes, magandang umaga.
0: Maganda, may buntag.
4: Opisyal na idiniklara ng mga otoridad na ligtas at malinis mula sa anumang banta na ang compound ng Eastern Samar National Comprehensive High School sa Borongan City. Ito ay matapos ang mabilis na pagtugon ng kapulisan hinggil sa kumalat na bomb at gun threat ngayong umaga. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ni Dean Ernest Paul Hermano, acting school head ng ESNCH, yes, labis na ikinaalarma ng pamunuan ng paaralan ang isang pagbabanta ng pagbomba at pamamaril na ipinost online ng di umano'y inugnay sa mga mag-aaral ng grade 11 kitchen operations upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante, guro at kawani. Agad na iniutos ng officer in charge principal ang suspensyon ng klase, batay na rin sa rekomendasyon ng Borongan City Police Station. Ang agarang hakbang na ito ay sinagawa sa ilalim ng pakikipagtulungan at pag-aproba ng Office of the Schools Division Superintendent ng DepEd Borongan City Division. Agad namang kumilos ang mga operatiba kung saan ipinakalat ang pwersa ng SWAT upang i-secure, i-inspeksyon at suyurin ang mga partikular na lugar kung saan hinihinalang kinuha ang mga larawan na ipinos sa internet. Matapos ang sinigawang masusing security sweep, opisyal na idiniklara ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas, Acting Chief of Police ng Borongan City Police Station, na clear o ligtas na ang ESNCHS mula sa anumang banta ng bomba at baril bandang alas 8:35 ng umaga. Tiyak naman ang pamunuan ng ESNCHS sa publiko na hindi nila baliwala at seryosong tinutugunan ang lahat ng banta sa seguridad. Kasalukuyan silang nakikipagtulungan sa mga otoridad sa isinasagawang investigasyon upang mapanagot ang mga sala at mapanatiling ligtas na ang kapaligiran para sa mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Thank you, Daisy Belizar, mula sa Radyo Pilipinas, Borongan. Mga kababayan, huwag kayong maglilipat ng channel ha, sapagkat makakausap ko po isang batika magaling na dean ng graduate, Graduate School of Law. Diyan po sa San Beda University. Ang tabayanan po ninyo, kilala nyo na ito eh, si Father Dean Ranilo Aquino. Alright, standby please. Huwag kayong maglilipat ng channel at babalik po kami sa ilang saglit.
22: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
27: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
27: from PBS,
28: Presidential Broadcast Service
27: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
22: Radyo Publiko, serbisyo.
24: Radyo Publiko, serbisyo.
0: Balik ko tayo mga kababayan, it's now 10:47 at katulad ng aking binabanggit ng aking makakausap, kinignood po kayo ha, sapagkat ang pag-uusapan natin may mga kaugnayan pa rin sa magsisimulang impeachment trial ay Vice President Sara Duterte sa Lunes, at ang aking makakausap ay isang eksperto sa batas, siya rin po ang Dean ng Graduate School of Law, San Beda University. Walang iba, si Father Ranilio Aquino. Father Dean, gandang umaga, naimbag, kumusta po kayo?
29: Good morning.
5: Ko, good morning. Na himbaga bigat mo.
0: Well, thank you. It's been a long time. Nasa kabila pa akong himpilan nung tayo last na magkausap. But anyway, nandito po ako ngayon sa Radyo Pilipinas.
5: Juan, nice to see you again.
0: Likewise. Ay, kinukumusta ka muna ni Kuya Leslie Bocobo bago tayo magtuloy.
5: Okay.
0: Yeah. Uy, bakit ba kailangan bukas sa publiko ang proceedings na magsisimula dyan sa Lunes? Ito sa impeachment trial kay Vice President.
5: Well, in all our experiences with impeachment cases, mula nung trial ni Joseph Estrada, the trial of Chief Justice Corona, bukas sa publiko ang trial at nang makita ng lahat kung anong ebidensya at masiyasat kung talagang patas ba ang mga proceedings. No?
0: Okay.
5: It's also the best guarantee that the senators behave and that all parties do their part as ordained by the Constitution.
0: Oh, at least, yan po na-intindihan at dapat maintindihan ng ating mga kababayan ngayon. May halaga po ba yung public opinion sa magiging desisyon ng impeachment court or lahat ba ay dapat nakabase ito sa mga bagay na legal?
5: Yes, yan ang parati kong sinasabi, no?
0: Oo.
5: Considering that it seems that the Vice President has many friends in the Senate, mm-hmm. and kung aalahin natin na 2/3 ang kailangan at nang ma-convict ang pangalawang Pangulo, ang pwedeng mangyari ay kahit gaanong kalakas ng ebidensya, ipipilit pa rin ng mga kaalyado niya na huwag i-convict. Kaya kailangan ang public opinion at nang ma-pressure ang mga senador na gumawa ng tama. Hindi pag-pressure at nang magpasya one way or the other. The pressure is for them to judge justly. At gusto ko lang paalahanin ang lahat na nung trial ni Joseph Estrada at lumitaw yung issue ng second envelope, at ang Senado ay nagboto na hindi nilang buksan yung second envelope na naglalaman ng ebidensya, kaagad nagtungo ang mga tao sa EDSA dahil pinoprotesta nila ang hindi patas na pagdinig. So that's the value of public opinion.
0: Yun ako, nabanggit mo yung envelope na yan, no? Parang doon sa envelope ng sa beauty contest, pero ito naging issue nga doon sa impeachment kay dating Pangulong Estrada. Alam nyo, Father Dean, pumayag ang kampo ng depensa na buksan ang kahon ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue. Pero dapat daw executive session. Pwede po ba na gawin yun, Father Dean? Hindi ba taniwa sa prinsipyo na dapat ay bukas sa publiko ang proceedings ng impeachment at walang itatago?
5: That's correct. During the trial, the presentation of evidence has to be made public so that even in a regular court of law, kahit na bank statements ang pinag-uusapan, these things are made public in a public hearing. So I can understand na hiniling nila ang executive session nung yung kaso ay nasa Committee on Justice of the House of Representatives pa. Kasi ang nangyari doon ay hindi paglilitis kung hindi hearing ng committee. Pero ngayon na pumunta tayo sa paglilitis, kailangan masapubliko lahat at nang makita ng taong bayan ang ebidensya.
0: Father Dean, alam mo, talagang namimiss ko yung pag-uusap natin. Yung mga nauna natin mga interviews, mahahaba eh. Pero gusto ko sanang dagdagan pa, may papasok na mga balita na. Pwede ba tayo mag part 2 or part 3 ulit?
5: Okay, no problem.
0: Nang wag nang hindi puro kayo na lang ni Kuya Leslie. Joke lang. Anong mensahe mo, Father Dean, sa ating mga taga-pakirin ngayon? Lalo-lalo na magsisimula na sa Lunes ang impeachment trial na yan.
5: Well, as the trial starts, sana makinig ang lahat at nang masaksihan ng taong bayan ang pagpresenta ng ebidensya. Padatag ang loob ko na sanda ang hanay ng prosecution na magpresenta ng ebidensya. Thank you, Kiko.
0: Maraming salamat. Jose Aguina, Apo, ingat din po. Father din. Bye-bye. Bye-bye. God bless. God bless. Okay. Okay. Mga kababayan, si Father Danilo Aquino, ang isa pong law expert na siya ang Dean Graduate School of Law ng San Beda University. Mga kababayan, yung mga inyong napakinggan, siyempre, inyong paglilimilimiin ngayon at lalong-lalo excited ang iba tungkol sa mangyayari sa Lunes. It's now 10:53. Napasok na po mga ibang balita, kaya standby. Oho, alamin po natin sa ating mga kababayan ngayon, mga nagbibigay ng kanilang mga opinion, ang kanilang mga feedback. Sige po, padala po ninyo sa pamamagitan ng aming mga yung telepono ng yon, text line 0999-229-1738. Isa pang report ang ating tatanggapin. Are we ready? Glory Fair and Aiza, narito muna. At habang naantay natin yan, mga kababayan, ito pa ang isang
1: Kuya Kicks. Now, alam na din.
0: Yes. Ating Kuya Kicks, alam na din. Yung mga maghahanda ng kanilang mga tanghalian ngayon, uy, sinigang. Masarap na yan. Engineer Van, ayos, sinigang ang itinuturing na pinakapaboritong ulam ng mga Pilipino kapag may sakit man o kapag umuulan. Oo nga, ano? Ha? Ang sekreto nito ay ang natural na asido mula sa pampasimula. Yung tulad ng sasampalok o kamyas o yung suka mismo na nagpapadami ng ating, ay Englishin ko ito dahil baka kayo kumakain na, saliva. Oho, sa tawikang Pilipino, laway. Kaya saliva ang tawag diyan. Kaya mas madali itong malunok ang pagkain at nagbibigay ito ng mainit at nakagiginhawang pakiramdam sa ating sikmura. Yun yung epekto sa nararamdaman natin pagka merong sinigang. Ano ba masarap na sinigang, Engineer Van? Ha? Ano? O sige, yan muna ang ating
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Kuya Kicks, alam na dis! Ay, siya, hala, happy, shout out, mga kababayan mula kay Roger Go, Ni Hauma, at siyempre, si Attorney Ariel Marin. Gandang umaga, magagandang umaga mga kababayan. 10:56, meron tayong flash report na tatanggapin mula kay Marian Bastasa. Go ahead!
6: Radyo Pilipinas, flash report!
0: Kumakasong sinampa versus Senator Marcoleta na i-raffle na sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang detalye. Marian?
7: Taki ko. Ilang minuto lang no matapos yung filing ng Office of the Ombudsman dito sa Sandigan Bayan ay isinalang agad sa raffle itong apat na kaso na kinahaharap ng senador na i-raffle sa Sandigan Bayan 3rd Division yung kasong plunder kung saan ang respondent ay si Senador Marcoleta kasama si Michael Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Baluyot. Meron pang tatlong kaso na i-raffle din kabilang dyan yung paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal at kawani ng gobyerno na tumanggap ng regalo o anumang benepisyo dahil sa kanilang posisyon. Ang isang kaso na punta sa 4th Division kung saan ang kanyang correspondent ay si Michael Defensor. Ang isa namang kaso na ang kanya namang correspondent ay si Joseph Espiritu ay napunta sa 6th Division habang ang isa pang kaso kung saan ang kasama niyang respondent ay si Aristotle Baluyot Firay ay napunta naman sa 1st Division. Sa mga oras na ito, Kakiko, ang hihintayin na lamang natin ay kung meron ba sa mga korteng ito na hawak na ng apat na kaso ang maglalabas ng warrant of arrest laban sa senador at sa tatlo pa niyang correspondents. Mula dito sa Sandigan Bayan, Mary Ann Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report.
0: Flash report mula kay Mary Ann Basta sa 10:57. Mga kababayan, uy, bukas ay nayahan ko po kayo ha. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga naman, hindi 10 to 11. Tuwing Sabado, yun pong aking beauty. 9 a.m. to 10 in the morning ang Go Agri Plus. Opo, pinag-uusapan tungkol sa development programs at sa mga agriculture programs. So, makakasama ko bukas ang Philippine Coast Guard. Meron pong magandang development na nangyayari sa Manila Bay. Yung pong rehabilitation ng Manila Bay, mas talagang active ang Philippine Coast Guard. Ayos ba? At saka may kaugnayan sila sa pagtulong ng Department of Agriculture at ng Department of Environment and Natural Resources. Yan po sa oras ng alas 9 ng umaga. Oo, at ang makakausama ko dyan ay sina Commander Encina at saka si Miss Joy pumatay. Alright, thank you. Oh, mula yan sa ipinadala ni Commodore Noemi, of course, na ating siyempre kayabyab na masipag na spokesperson ng Philippine Coast Guard. Oh, kaya lang ano daw siya, meron siyang ganap. Okay, well mga kaubayan,

0: and Glory Bagon. Ang inyong lingkod, Kaki Ko Flores, nagsasabing, God is good, God is great all the time.
1: Radyo Publiko Serbisyo.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sinaksihan ang paglagda sa ilang kasunduan na magpapalakas sa strategic partnership ng dalawang bansa.
1: Headlines.
14: Negosasyon

0: sa free trade agreement na Pilipinas at Canada, target matapos ngayong taon.
1: Headlines. 25 executives at investors mula sa Amerika bibisita sa Pilipinas para sa 5 araw na business mission.
0: Headlines. Pilipinas sa pagtala ng average annual gross domestic product na 5.8% sa nakalipas na 5 taon ayon sa World Bank.
1: Headlines. Pag-asa binabantayan ang tropical storm sa labas ng bansa na pinangangambahang maging super typhoon sa susunod na linggo.
0: Headlines. At DepEd, DICT at PNP nagtutulungan para protektahan ang mga estudyante laban sa online terrorist groomers. Pagbuo ng batas laban sa naturang grupo, ipinanawagan ng DOJ sa Kongreso.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, July 3, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nalagdaan na ang ilang kasunduan na magpapalakas pa sa ugnayan ng Pilipinas at Canada. Kapwa sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang paglagda sa mga kasunduan na may kaugnayan sa depensa, seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, critical minerals, ekonomiya at people-to-people exchanges. Samantala, inakyat pa sa strategic partnership ang relasyon ng dalawang bansa. Makaraan ang one-on-one meeting ng dalawang leader na sinundan ng iba pang pulong ng kani-kaniang delegasyon.
3: We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itinuturing ni Canadian Prime Minister Mark Carney na magandang oportunidad ang strategic partnership ng Canada at Pilipinas na isaan niya sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Southeast Asia. Anya, mas palalakasin pa nito ang kooperasyon ng dalawa sa kalakalan, enerhiya, depensa at turismo. Kaugnay nito, target ng Pilipinas at Canada na matapos ang negosasyon sa free trade agreement bago matapos ang taong ito.
4: Free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism. And as part of this partnership, we're announcing a joint declaration of intent on energy and natural resource cooperation and a new technical assistance partnership.
0: Si Canadian Prime Minister Mark Carney.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Franchise ng Jollibee sa Vancouver, Canada, binisita ni Pangulong Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Carney. Pagbisita, hakbang ng Pangulo para palakasin ang mga local product at business ng Pilipinas. Mula mismo sa Vancouver, Canada, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Unang umaga, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Update muna tayo mula dito sa Canada. Isa sa mga highlights nitong 2nd araw ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. is yung pagbisita ng Pangulo sa isang franchise ng Jollibee dito sa Vancouver. Isa itong paraan ni Pangulong Marcos para magpakita ng suporta sa mga local brands na nagagawang makipagsabayan sa merkado ng iba't ibang bansa. At para sa misyon ngayong araw na ipromote ang mga negosyo mula sa bansa, bit-bit ng Pangulo.
0: Ikafort na naging malaking salik din sa paglago ng ekonomiya ng bansa, ang mga hakbang ng pamahalaan para sa good governance. Isang halimbawa na rito ang maigting na kampanya ng pamahalaan kontra korupsyon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalong nagpaganda sa takbo ng ekonomiya ng bansa.
6: Kahit ito, yung ano po, yung good governance. Mm-hmm. Kasi kasama rin sa reforma, it's a whole of country approach. Mm-hmm. Kasi yung pinaging problema late last year doon sa anomalous flood control projects.
7: Yun.
6: Kasi kaya nga po nag-underspend yung government eh, mm-hmm. para hindi na maisahan. Mm-hmm. Hindi mapunta sa korupsyon. They would rather not spend kaysa mapunta sa korupsyon. Mm-hmm. Naging mas maingat sila. Kaya nga yung national budget this year, inaprove yung January 5, mm-hmm. wala na yung mga dating mga insertions. Malinis na.
7: Mm-hmm.
6: Better. Eh, tapos ganoon din, yung reforma ngayon, yung pinupush. Mm-hmm. Kaya kailangan magtrabaho talaga yung ipush pa yung mga reform measures, especially yung mga requiring legislation, yung mga

0: further level up the governance standards.
1: CRCBC Chief Economist Michael Ricafort.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Balikan natin ang ulat kaugnay ng pagsasampa ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta at sa kahandaan ng PNP na isilbi ang arrest warrant. Magbabalita muli si Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, John, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang kahandaan na isilbi ang warrant of arrest na posibleng ilabas ng Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa pulong balitaan nga dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na susunod ang pulisya sa anumang lawful o kautosan ng korte ayon sa batas. At katulad ng ginawang pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada, sila ay makikipag-ugnayan sa pamunuan ng Senado kung sakaling dito nga aarestuhin si Marcoleta. Una nang kinumpirma ng Office of the Ombudsman na sinampahan ng kasong plunder si Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor sa Sandigan Bayan na non-bailable dahil sa umano'y non-disclosure ng 75 million pesos na campaign donations. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Doble kayod ang Department of Agriculture o DA para maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng pagiging upper middle income economy ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., marami pa rin kasi ang mga hamong kinakaharap ng sektor ng agrikultura kaya hindi rin agad maibaba ang presyo ng pagkain, partikular ang bigas. Sa ngayon, nakatuon ng DA sa mga pangmatagalang programa tulad ng pagtatayo ng food hubs, farm-to-market roads at pagpapalawak ng post-harvest facilities para mapababa ang gasto sa mag-asaka at mapababa ang presyo ng pagkain para sa ordinaryong Pilipino.
5: Ginagawa kasi ng DA ngayon, mga solusyon, ang ginagawa na namin, but there is no long-term, short-term solution to the problem. We need to build our food hubs, we need to build our tramline system, we need to build our FM.
3: Na naman ng Pangulo ang Dark Vessel Detection Program ng Canada na nagpabuti sa maritime domain awareness ng Pilipinas at mga hakbang laban sa illegal, unreported at unregulated fishing.
6: I also thank Canada for its Dark Vessel Detection Program, which was deployed to the Philippines under the strategy to aid the country in combating illegal, unreported, and unregulated fishing and increase maritime domain awareness.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Inaasahang lalakas ang defense capability ng Pilipinas kasunod ng strategic partnership nito sa Canada. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni International Development and Security Cooperation o IDSC Founding President Dr. Chester Cabalza na ang mas pinalakas na ugnayang ito ay magbubukas din ng defense economy sa Pilipinas.
7: Once they bring in their defense capability and through their logistics hubs in the country, then definitely it entails money. So may defense economy tayo nakikita dito, no?
1: Si IDSC Founding President Dr. Chester Cabalza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, pangkalahatang naging mapayapa ang tatlong araw na pagdaraos ng kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na nagtapos sa Liwasang Bonifacio nitong Huwebes. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na walang naitalang untoward incident sa tatlong araw na aktibidad buhat pa sa People Power Monument sa Quezon City maliban sa ilang minor incident sa unang araw. Nagpasalamat din ng PNP sa mga organizer at mga lumahok sa pagtitipon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kahinahunan sa kasagsagan ng pagtitipon. Kasunod nito, pinuri ni Nartates ang lahat ng polis na nag-alay ng kanilang oras at sarili para tiyaking ligtas ang publiko mula sa mga hindi inaasahang banta.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: 13 truck o 40 tonelada ng basura na kolekta sa pagkatapos ng rally sa Liwasang Bonifacio. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Jed, tinatayang nasa 40 tonelada ng basura ang nakolekta sa Liwasang Bonifacio sa nakalipas na 24 na oras o yung oras na isinagawa ang pag-rally dito sa lungsod ng Maynila. RNG Department of Environment and Public Service Director Kenneth Amurao, umabot sa 13 truck ang nahakot ng basura mula kahapon ng madaling araw hanggang kaninang umaga. Karamihan sa mga nakolekta ay mga pinagkainan at lalagyan ng inumin mula sa mga nagtipon sa lugar. Matatandaang nagprotesta nga nito

0: Martes ng umaga ang mga kasapi ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio, bagamat ang main rally ay nasa EDSA at sinundan ito ng mga lista mula Batangas pagsapit ng hapon. Bumalik din naman kahapon ng madaling araw mga kasapi ng INC para sa maghapong programa. Ayon kay Amorao, tuluyan ang nalinis ang Liwasang Bonifacio matapos ilalim sa flushing o yung paglilinis gamit ang tubig. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Alex Ayala makakatapat si defending champion at world number 2 Iga Swiatek ng Poland sa ikatlong pagkakataon matapos pumasok sa third round ng Wimbledon. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
3: Hindi ininda ni Alex Ayala ang kanyang pagkatalo sa first set upang umiskor ng come from behind victory kontra Maya Joint ng Australia 3-6, 6-2, 6-0 at makarating sa round of 32 ng Wimbledon. Matapos ang mabagal na simula, mabilis na nakabawi si Ayala sa second set kung saan kinapitan niya ang 3-2 advantage para makapwersa ng deciding third set. Sa huling yugto, lalong humataw si Ayala at hindi pina-score si Joint kahit isang set. Matamis ang naging tagumpay ng Filipina star dahil na ipaghiganti niya ang mapait na pagkatalo laban sa Australian player nang una silang magkita sa 2025 Eastbourne Open Final. Makasaysayan din ang panalong ito para kay Ayala dahil siya ang naging unang Pilipino na makapaglalaro sa third round ng isang Grand Slam event sa Open Era ng tennis. Dahil dito, makakaharap niya sa ikatlong beses si defending champion at world number 2 Iga Swiatek para sa pwesto sa round of 16 bukas. Unang tinalo ni Ayala ang Polish superstar sa quarterfinals ng Miami Open bago nakabawi si Swiatek sa Filipino player sa round of 64 ng Madrid Open na parehong nilaro noong isang taon. Samantala, eliminated agad si Ayala at kapartner na si Nicola Bartonkova sa Wimbledon Women's Doubles Event matapos matalo sa tambalang Yelena Ostapenko at Sofia Kenin sa first round 6-3, 3-6, 1-6. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: 14 na minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa ating provincial stations. Sunod nating ihati dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:48 po ang ating oras. Balita dito sa Luzon. Central Luzon nag-uwi ng apat na pambansang parangal sa 51st National Gawad Saka Awards. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Luisa Gemino.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
1: Report.
14: Nagamit ng malaking karangalan ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 na matapos tanghalin bilang national winners ang apat na natatanging kinatawan mula sa Central Luzon sa prestigyosong 51st National Gawad Saka Awards na ginanap sa Philippine International Convention Center. Mula sa kabuang 212 na nominado sa buong bansa, 35 lamang ang napiling pambansang nagwagi ngayong taon kung sa kabataan, apat sa mga ito ay nagmula sa gitnang Luzon. Ang Gawad Saka, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng DA para sa mga individual at organisasyon na nagambag ng inobasyon at pambihirang tagumpay sa sektor ng agrikultura at pangisda. Ang mga nagwagi at kanilang premyong natanggap ay kinabibilangan ng kilosang lima para sa lahat multi-purpose cooperative na tinanghal bilang outstanding rural financing institution at tumanggap ng 1 million pesos. Danilo Cunanan, kinilala bilang outstanding corn base farmer, tumanggap ng 300,000 pesos. Randy Valerio, ginawaran bilang outstanding small animal raiser adapting integrated farming system at tumanggap ng 300,000 pesos. At si Miss Gloria Carillo, na nagwagi bilang outstanding agricultural extension manager provincial level na tumanggap ng 250,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Punta naman tayo sa Bicol, PhilHealth Region 5. Pinaigting ang orientasyon sa yakap at gamot sa Kabikulan. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas albay sa balita.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinaigting ng PhilHealth Bicol ang kampanya nito sa yakap at gamot sa pamamagitan ng serye ng mga orientasyon at caravan sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon upang mapalawak ang akses ng publiko sa mga programa at serbisyo nito. Sa Camarines Norte, nagsagawa ang Local Health Insurance Office ng orientasyon hinggil sa yakap at gamot, yakap assignment, kabilang ang membership registration at updating para sa mga empleyado at kawani ng Our Lady of Lourdes College Foundation. Samantala, nagsagawa naman ng Local Health Insurance Office ng Camarines Sur ng LGBTQIA+ Forum na may temang Pride in Health, Strengthening Inclusive Health Access for LGBTQIA+ Community sa Uma Hotel and Residence sa Sanaga City. Sa Masbate, sinagawa ang LHIO Masbate, ang on-site at online yakap caravan kung saan namahagi ng member data record at PhilHealth ID sa mga residente ng Barangay Pananawan sa Bayan ng Kawayan. Katawa ang RHU Kawayan bilang yakap clinic na nagbigay rin ng first patient encounter, PCU, empanelment at dispensing of medicines. Ayon sa PhilHealth, layunin ng mga aktibidad na maipabatid ang mahalagang impormasyon tungkol sa programa at mapadali ang pagpaparehistro at pag-update ng membership ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, albay.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Sa Kabikulan pa rin, 17 individual na sangkot sa illegal mining sa Camarines Norte ang inaresto sa isang joint law enforcement operation. Magbabalita si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Inaresto ang 17 individual na sangkot sa illegal na pagmimina sa bayan ng Jose Panganiban sa Camarines Norte noong Hulyo 1 sa ikinasang operasyon ng National Bureau of Investigation, Mines and Geosciences Bureau at Jose Panganiban Municipal Police Station. Inaresto ang mga minero na pawang mga residente ng Jose Panganiban, Daet, Vincons, Basud, Talisay at Paracale ng nasabing lalawigan. Nahuli sa akto ang mga ito na nagsasagawa ng mining operation sa barangay Luklukan Sur ng nasabing bayan nang walang kaukulang permiso mula sa Department of Environment and Natural Resources at Mines Geosciences Bureau na paglabag sa Republic Act No. 7942 at Republic Act No. 7076. Nasamsam sa operasyon ang mga kagamitan sa pagmimina katulad ng backhoe, grinding wheel, cement mixer at iba pa. Kinumpiska rin sa operasyon ang namina na 619 sako ng hinihinalang gold ore at 17 piraso ng gold amalgam. Nasa kustodiya na ng Jose Panganiban MPS ang mga nahuling individual para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso, habang pansamantalang nasa kustodiya ng NBI ang mga nasamsam na mga kagamitan para sa kaukulang safekeeping at disposal. Nakiusap naman ang mga otoridad sa publiko na i-report ang anumang ilegal na aktibidad sa kanilang lugar upang mapangalagaan ang kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Balik tayo dito sa Metro Manila. Kunin natin itong report ni Mary Ann Bastasa. Kasong plunder versus Olabag kay Senador Dante Marcoleta, nakabatay sa ebidensya ayon sa Ombudsman.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Chad, muling iginit ang Office of the Ombudsman na nakabatay sa ebidensya ang paghahain ito ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Ayon sa Ombudsman, mismong ang senador ang umami na tumanggap siya ng tatlong cash donations na nagkakahalaga ng 75 milyon na umuling hindi niya idiniklara sa SALN at sa SOSE. Kinukuha rin ng Ombudsman ang naging pahayag na Marcoleta tungkol sa utang ang loob na iniiwang pagtitig sa pagsiservisyo publiko. Ayon pa sa ombudsman, kinikilala nito ang naging sentro ng matinding pampublikong diskusyon ang kaso at iginagalang ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng saloobin at magsagawa ng pagtitipon. Gayunman, hiniling nitong hayaan ang batas at ang ebidensya na maging batayan sa paghusga ng kaso. Binigyan din ng ombudsman na nananatili ang presumption of innocence ni Senator Marcoleta at ang kanyang karapatang ipagtangkol ang sarili sa harap ng ANCRAS. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 11:55 ang ating oras. Dumako na po tayo sa Visayas International Cruise Ship. Nalulan ang 126 na turista dumaong sa Bohol. Si Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas Cebu para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Hulugit kumulang 126 na turista ang bumisita sa lalawigan ng Bohol sakay ng isang international cruise ship. Dumaong ang barkong MV Heritage Adventurer sa pantalan ng bayan ng Baclayon, Bohol. Ito ay bahagi ng kanilang paglibot sa iba't ibang tourist site na kabilang sa kanilang ruta. Ilan sa mga pasyalan na kanila nakatakdang puntahan sa Bohol ay ang Chocolate Hills sa bayan ng Carmen, Philippine Tertiary Sanctuary sa bayan ng Corelia, at ang Rahas Sikatuna Protected Landscape sa bayan ng Bilar. Ayon sa Kapitolyo ng Bohol, ang patuloy na pagdaong ng mga cruise ship na may dalang mga turista ay patunay kung gaano kahalaga ang mga pinagmamalaking pasyalan ng lalawigan ng Bohol. Dapat anila itong alagaan upang mas marami pang bisita ang makaranas nito. Matagal nang kilala ang turismo bilang isa sa pinakamalaking nagbibigay ng kita sa ekonomiya ng lalawigan ng Bohol. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa ibang bahagi ng Visayas, Cebu City LGU nakipag-ugnayan sa mga mental health experts para mapalakas ang mental health program sa mga paaralan sa lungsod. Si Angelita Habal ng Radyo Pilipinas Cebu sa balitang yan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nang sagawa ng consultative meeting ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa mga mental health advocates, experts at kasapi ng akadem upang talakayin ang pagpapalakas ng mga programa kaugnay sa mental health lalong-lalo na sa mga bata. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni Cebu City Councilor Michelle Abelia Siliona, chairperson ng Committee on Health ng Cebu City Council at isa ring psychologist. Ang nasabing consultative meeting ay bahagi ng aksyon ng Cebu City LGU kasunod na nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng focus ang mental health ng mga estudyante, gayon din ng mga guro at maging ng mga magulang. Sa nasabing pagpupulong, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kalahok na magbahagi ng kanilang suhestyon at magbigay ng commitment kung paano matulungan ang Department of Education Cebu City Division na mapagtibay pa ang kanilang mental health program. Kabilang sa napag-usapan ay ang Adopt a School Program kung saan ang mga eksperto ay pipili ng paaralan kung saan maaari silang magsagawa ng konsultasyon at information drive sa mga estudyante. Napag-alaman rin na sa DepEd Cebu City, 10 lamang ang Registered Guidance Counselors. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Mindanao naman, Ministry of Science and Technology, isinagawa ang turnover ng Star Books sa Track Gymnasium Bongao Tawi-Tawi. Si Laila Sharin Nami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi para sa balita.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Pinangunahan ng Ministry of Science and Technology ang turnover ng Star Books sa 6 na paaralan sa lalawigang Tawi-Tawi. Kabilang ang Mindanao State University ILS, Track Tawi-Tawi School of Fisheries, BAA, MSU Western Cebu II at Haji Jatul Ahaja National High School sa mga naging recipient ng nasabing Star Books. Ang Star Books ay isang digital library in a box

0: finiquito para Radio Pilipinas, Radio Publiko, Davao City.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
2: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radio Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 3, 2026. Sa ating na pang oras, alas 12:30 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide. News Nationwide.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738.
5: Insidente ng harassment at iba pang tensyon sa West Philippine Sea. Paano po ito tinitingnan ng National Maritime Council?
6: Director Cheryl, no, naiintindihan naman natin yung sentimento ng ilan natin mga kababayan. Ang sagot ko dito, hindi po tama ito, no. Kasi kung walang arbitral award, baka matagal lang tuluyang naitaboy ang ating mga mangingisda at yung ating mga Coast Guard at Navy doon sa karagatan. At baka wala na rin tayong illegal na sandata para questionin ang harassment na ginagawa sa ating mga, especially sa ating mangingisda. Yung award ang nagpapakita kung sino ang nasa panig ng batas at kung sino ang lumalabag dito. Klarong-klaro yun, no? Kung walang epekto ang award, hindi sana magsisikap ang ating bayan, ating gobyerno na gumawa ng mga peking naratibo para lamang pabulaan ito. At kari, naging basis din ito ng pambansang China, na yung bansang China, na gumawa ng mga disinformation and misinformation. At ang kawalan ng respeto ng iba sa batas natin ay hindi nangangahulugang walang saysay ang ating batas. Ito ay nagpapakita lamang na kailangan natin itong ipagpatuloy at ipaglaban.
7: Yusek. Yes, patuloy pong isinusulong ng Pilipinas sa mga maritime patrols at civilian missions sa West Philippine Sea. Now, with this being said, paano po ninyo binabalanse, Yusek, ang pagpapatupad ng ating mga karapatan habang iniiwasan po ang maaaring magpalala pa ng tensyon sa rehiyon?
6: We have parang strategy, no, na simple lang, assertive but not provocative, meaning pinagpapatuloy natin ang pagpapatrolya, ang hinihikahit pa rin natin ang ating mga mangingisda na pumalaot at doon igawa ang kanyang livelihood, dahil yun naman talaga ay atin. Kung meron man mga hamon o yung mga challenges, ang gagawin lang naman natin, hindi naman natin tayo makikipag away sa kanila, iiwas na lang. Yun ang pinaka magandang gagawin, iiwas. Pero babalik at babalik tayo. Kasi hindi naman kaiba sa ating kalaman, ay talagang malakas naman talaga ang China. At sabi nga, it is foolhardy for us to really go against force on force. No? So with this, we're also coming up with policies, national policies, para iisa yung iisa yung boses natin, iisa yung ginagawa natin, at yung ating assertive transparency ay pinapalawak pa natin para sabihin natin sa taong bayan na yung ano ginagawa nila, kung ano ba talaga yung tama, kung ano ba yung at kung ano yung kasinungalingan. Kasi minsan naglalabas yung China ng mga reports o video na pawang kasinungalingan. So what we are trying to give to the public are the basic truth, no? Walang halong kasinungalingan.
5: Yusek, ano po ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kaalyado at iba pang bansang naninindigan sa freedom of navigation at sa pagpapatupad po ng international law?
6: Actually, napakalaki ng kahalagahan nito, Director Cheryl. Ang issue sa West Philippine Sea ay hindi lang laban actually ng Pilipinas, no? Ito ay laban para sa kaayusan ng buong mundo. Kung hahayaan nating baliwalain ang international

0: No, like the UNCLOS, sa ating region, hihina ang pandaigdigang sistema at kalakalan at seguridad, no, yung regional security and the flowing of trade in our region. Kaya nga ang pakikipagtulungan sa ating mga kaalyado sa pamamagitan ng mga joint patrols o yung tinatawag nating maritime cooperative activities, even intelligence sharing at capacity building ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. No? Ang lakas natin ay nagmumula sa pagiging bahagi ng isang mas malaking komunidad ng mga bansang naniniwala sa kapayapaan at katarungan. Director Sherry.
1: Alright, Yusek, ito naman po sa paggunita na ikasampung anibersaryo ng Arbitral Award. Ano po ang nais ipaabot ng National Maritime Council sa bawat Pilipino tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa, paggalang sa international law, at patuloy na pagtatanggol sa ating mga karapatan sa West Philippine Sea?
0: Thank you, Joshua. Basically, ang mensahe ng gobyerno through the National Maritime Council ay ang tinatawag na pagkakaisa, no, unity. Ang pinakamalakas nating sandata ay hindi ang mga bagong pandigma, yung mga ating navy, no, kundi ang isang boses o tinig ng nagkakaisang mamamayang Pilipino. Kaya kapag tayo ay nagkakaisa sa paninindigan na ang West Philippine Sea ay talagang sa atin, sa Pilipinas, walang sinumang dayuhan o even a powerful country ang makakapagpahina sa atin. So, 10th anniversary ng Arbitral Award, let us remember, gunitain natin ang tagumpay, yung victory na ito ang may dangal at tapang, no? Kaya ipagtanggol natin ang ating karapatan, hindi dahil gusto natin ng away, kundi dahil ito ang tamang gawain para sa ating bansa at sa mga susunod na henerasyon. And this is also the marching orders ng ating Pangulo. Kung ano man ang alitan sa dagat, ay gagawin natin to sa isang mapayapang pamamaraan at sa legal na pamamaraan. Joshua?
2: Yusek, marami pong kabataan ang gustong maunawaan kung bakit mahalaga ang West Philippine Sea. Sa simpleng paliwanag, bakit po mahalagang ipaglaban ng Pilipinas ang ating maritime rights at paano ito nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino?
0: Alam mo, sa isang siguro very simple. Napakalaking yaman dagat, no? Even yung mga energy resources ay nandun, no? Dahil doon sa pagkaharas ng bansang China, ay yung dati nating tinatamasa, yung magandang ani, mga dagat, ay halos kukunti na. So ang apektado dito ay itong mga ating mga fisher folks, Filipino fisher folks, no? Tapos yung mga yaman dagat, for example, yung mga oil and gas na nandun pa na hindi natin ma-develop, na dapat naman natin i-develop. Just imagine kung mag-develop sana natin to, ay yung energy crisis na tinatamasa natin ay siguro malaking tulong kung ma-develop natin to. So in short, ang West Philippine Sea ay future ng ating bayan, ng ating bansa, ng ating mga kabataan. Sabi nga ni Justice Carpio, the West Philippine Sea matter is an intergenerational issue. So, kumbaga, mahahabaan ito, parang marathon ito. So, even in our lifetime, we may not even see the resolution of it. But our youth, the generations following us, will be the ones to inherit this. Kaya dapat maunawaan ng ating kabataan kung anong kahalagaan ng West Philippine Sea. Kaya kasi sila magmamana nito, kaya dapat maunawaan nila kung ano ang tama, ano ang issue, at pagit sa lahat, sabi mo kanina, ito ang kanilang future kinabukasan, Cherry.
1: Alright, Yusek, panghuli na naman po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan sa patuloy na laban at mga hamon na ating kinakaharap sa West Philippine Sea.
0: Okay, para sa ating mga kababayan, ang laban natin sa West Philippine Sea, sabi nga kanina, ay isang mahabang laban, isang marathon, no? hindi ito karera, no? O, hindi ito maikli. Kaya nangangailangan ito ng mahabang pasensya, tibay ng loob, at higit sa lahat, tunay na pagmamahal sa bayan. Sa bayan, hindi sa sarili, hindi sa isang organisasyon, o hindi sa isang tao. Ito ay pagmamahal sa bayan, no? So huwag po tayong mawala ng pag-asa sa every time na mayroon tayong nakikita na tension sa West Philippine Sea, no? Kunyari, water cannon, ramming, and everything, no? Kaya ang even yung mga naririnig natin na mga resupply mission sa BRP Sierra Madre, sa Ayungin Shoal, ang bawat pagpapatrola ng ating Coast Guard, ng ating Navy, ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ang bawat pagpapalaot o pangingisda ng ating mga bayaning mangingisda ay patunay na buhay, na buhay ang ating soberanya. So ang ating gobyerno, through the National Maritime Council, ay hindi tatalikod sa tungkulang ito, no? Kaya ang West Philippine Sea ay atin, no? At sa tulong ng may kapal at sa pagkakaisa natin lahat, mananatili tayong, mananatili ang West Philippine Sea na atin. Kaya huling hiling na lang po siguro ay magtulungan po tayo, ipagdasal po natin ang ating bayan, ipagdasal po natin ating administrasyon ng ating Pangulo, na sanay sa madaling panahon ay bakuhan natin ang dapat atin at ang kapayapaan sa ating rehiyon, especially West Philippine Sea, ay manatili para na rin sa ating lahat. So, yun lang siguro aking masasabing mensahe sa ating mga kababayan, Joshua and Director Sheryl.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.
1: Samantala, alamin naman natin ang Diumanoy Online Extremist Group na 764, kasama si Assistant Secretary Alvin Navarro, Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation Coordinating Center. Asik Navarro, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Joshua, magandang tanghali. At sa lahat po ng ating tagapakinig.
1: Yes, Asik, sa gitna ng mga ulat tungkol sa online extremist group na 764 na umanoy ng hihikayat ng mga kabataan sa karahasan at self-harm, mayroon na po bang namomonitor o iniimbestigahan ng CICC kaugnay ng ganitong uri ng online network sa bansa?
3: Sa pakikipag-ugnayan sa PNP at dun sa ating mga law enforcement, Joshua, meron na. In fact, meron ng mga na-rescue mula October 2025 hanggang sa kasalukuyan na ito yung mga nag-report directly at humingi ng assistance, halimbawa sa PNP, mga 24 na minor de edad ito. Given yung mga recent incidents na naiugnay dito yung mga itong grupo ng 764, pinag-iigting ang investigasyon patungkol doon sa mga adult groomer ng mga bata na sangkot dito.
2: Asik, paano naman po natutukoy ng CICC kung ang isang online community gaming platform o social media group ay ginagamit na po sa pangre-recruit ng mga minor de edad?
3: Sheryl, una, magandang hapon sa iyo. To respond doon sa question mo, una, meron na tayong mga pakikipag-ugnayan sa iba't ibang law enforcement sa ibang bansa. Meron na tayong reference at dito sa domestically, meron na rin mga cases. Paano natin natutukoy na itong mga kabataan ay nare-recruit na? Una, yung mga na-rescue, sinasabi nila kung ano yung modus operandi ng recruitment. Halimbawa, patungkol dito sa grupo na ito, itong network na ito, ang pamamaraan nila ay itatarget yung mga nasa social media, mainstream media, at yung mga halimbawa naglalaro sa mga online gaming platforms. Ito kadalasan yung mga violente ang tema. Kapag natukoy nitong mga groomer ang mga vulnerable na recruit, dadaliin na nila ito sa mga messaging platform. Ang mga nagagamit dito, babanggitin na natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan, yan, Discord o kaya Telegram. At dito na sila i-introduce doon sa initiation at kung paano sila magkakaroon ng membership status. Magsisimula yan, halimbawa, sa tasking o mambasag kayo ng mga salamin dyan sa komunidad ninyo. Tapos i-upload nyo at ipakita ninyo sa amin. Pag successful, pupunta na sa stage 2. Escalated na hanggang sa mga hanggang stage 3 at dahil ang kultura dito ay ginoglorify halimbawa yung violence at self-harm, yung mga batang na-indoctrinate na, yung mga kabataang nahikayat na, ay gagawa na ng mga krimen. At sa kultura nila, i-upload nila ito, ang tingin sa kanila star sila at celebrity.
1: Okay. Asik, balikan ko yung nabanggit muna na tama ba nasa 24 o 24 na minor de edad yung mga kaso dito sa Pilipinas, itong extremist 764 na involved dito sa grupong ito. Ano pong age bracket nito? Ano po pong ibang detalye?
3: Kadalasan po ay mga 11 to 17 years old dito, Joshua.
1: Okay.
3: Ito yung mga age profile ng mga na-rescue. Siyempre, Joshua, ito ay mga na-i-report, di ba? May posibilidad na meron pang hindi na-i-report. Okay. At yun naman ang sa aspetong iyan ay pinag-iig pa ng ating law enforcement. Yung monitoring and detection.
2: Asik, meron po bang profile doon po sa mga tina-target po na doon po sa nabanggitin yung age bracket na 11 to 17? May specific profile po ba para malaman na itong batang ito ang pwede nating susunod na matarget?
3: Cheryl, tandaan din natin na hindi lang 11 to 17 kasi po pwedeng mas mababa pa ang edad. Ano ang mga... Sino yung mga pinupunteryan itong mga groomer? Yung mga bata na halimbawa may suliranin sa tahanan, nagkakaproblema yung mga magulang, yung mga may problema sa paaralan, halimbawa binubuli sila o kaya ay may kinalaman sa mga grades, posible. At iba't iba pa, maging yung mental health issues o kaya yung pagiging loner o sobrang introvert. Hindi naman natin sinasabing masama yung mga ganun, pero kapag excessive, namomonitor yun, napro-profile yun nitong mga adult groomers.
1: Okay. So sa panig po ng CICC, paano po natin itinataas yung kamalayan kapwa ng mga guro at magulang nabantayan itong mga red flags na ito, yung mga nabanggit niyo po na maaaring may family issues, bullying, o yung pagiging loner o introvert. Paano po yung koordinasyon natin?
3: Joshua, ikakasa natin yung massive public information campaign. Siyempre, ito ay hindi lang, mas magiging mabisa ito kung masasangkot yung mga ahensya na may kinalaman sa pakikipag-ugnayan sa magulang. Halimbawa ay DSWD, yung LGU, at gayon din ang DepEd. Dahil siyempre, pumapasok sa eskwelahan itong mga kabataang ito. Siyempre, yung pribadong sektor din, mahalaga ang papel na gagampanan ng media patungkol dito.
1: Okay.
3: At iba pang mga ugnay na ahensya, Joshua.
1: Okay. Now, kumustahin din po namin yung inyong koordinasyon naman dun sa mga social media platforms, mga mainstream gaming platforms.
3: Ng media patungkol dito. Yung iba pang mga ugnay na ahensya, Joshua.
1: Specifically dito sa 764 extremist group.
3: Para mas malinaw yung nature ng pakikipag-ugnayan natin sa mga platforms and doon sa mga gaming apps developers, ang napansin natin at ng mga investigador patungkol dito sa mga online games, kahit na pang adult, halimbawa ang mga online games, nakakapasok yung mga bata. Nakakapasok yung mga kaya nga ang ikalawa, mahina yung parental control or hindi friendly sa parents. Kasi ang mga magulang naman, dahil sa mga pananagutan din nila sa bahay at sa kanilang pinapasukan, hindi ganun kahaba rin minsan yung panahon nila na na-dedicate, di ba, sa pag-monitor nito. So itong mga to, mahinang age verification, hindi mga features na hindi friendly sa parents patungkol sa parental control, ito po ay ni-raise namin sa ating mga game app developers at doon sa platform. We continuously engage them patungkol sa mga bagay na ito. In fact po, mas pinaigting po namin yung pakikipag-ugnayan at nagtutulak po kami ng malakas na regulasyon, lalong-lalo na patungkol po sa pag-regulate ng platforms. Dahil sa ngayon po, walang mga legal representatives sa ating jurisdiction ang mga platforms na ito. Ito po ay sa mga darating na araw ay imumungkahi po natin sa Kongreso at sa Senado itong mga measure na to. But pending that, to the credit naman po ng mga platforms and other online digital stakeholders, sinisikap po nitong mga players na to na tumugon agad. In fact po, halimbawa, itong Gorbax, binanggit ko na po, itong Gorbax, nag-agree po ang Google Play Store na tanggalin doon sa kanilang store yung sa Pilipinas itong app na ito. At tuloy-tuloy po yung aming pag-review sa iba pang mga online games na nagiging vulnerable at pinapasok po ng mga predators at groomers.
2: Asik, sa pananaw po ng CICC, sapat na po ba ang kasalukuyang cybercrime laws at online child protection measures ng bansa para matugunan nga po ang lumalalang banta ng online radicalization, sextortion, at violent extremist recruitment? Ano pa po ba yung kailangang palakasin?
3: Director Cheryl, maging ang Department of Justice po, nagbigay rin naman ng statement na hindi sapat yung ating legal framework sa ngayon dahil ito ay bagong phenomenon at hindi sapat yung law enforcement. It will require comprehensive response mula sa level po ng tahanan sa eskwelahan. Halimbawa, kailangan palakasin yung counseling at yung response sa bullying. At ganun din, kailangan mas patatagin din yung kakayahan ng law enforcement para makaresponde sa mga ganitong issue. Yun pong, kaya ito po yung mga kailangan natin gawin. Ano't ano man, pending a comprehensive legislation, may mga batas po sa cybercrime na sa ilalim nito ay maaring papanagutin yun pong mga may sala, lalo na halimbawa yung mga groomers. Gayon din, meron din namang batas patungkol sa panglaban sa pag-aabuso sa mga kabataan. Yun po ang mga existing legal support na pupwede nating magamit. At yun pong kung ano man ang pangangailangan pa na batas, yun po ang ating isusulong.
1: Alright. ASEC, panghuli na lamang po, mensahe nyo na lang po at paalala sa mga kabataan at lalo-lalo na sa mga magulang para po maiwasang mga biktima ng ganitong illegal online recruitment, particular nga ng katulad itong 764 extremist group.
3: Una po, kailangan po sa bahagi ng mga magulang, kailangan nating palakasin pa yung relasyon sa ating mga anak. Dahil hindi magiging sapat ang intervention halimbawa ng pamahalaan. At ang mga magulang ang laging kasama ng mga kabataan. Kailangan ho nating ipakita, iparamdam sa ating mga anak na lagi tayong narito para makinig sa kanila, mabigyan sila ng panahon at oras. Sa bahagi naman ng kabataan, mas maging matalino tayo dahil yung mga gumagawa na ito, ang tanging layunin lamang, hindi yung kabutihan ng mga bata. Ang layunin nila, dalhin ka sa maling landas. Yun lang, Joshua. Director Sherin.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Alvin Navarro, Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.
3: Salamat din po at magandang hapon po sa inyo.
1: Samantala, upper middle income country category na nakuha ng Pilipinas kamakailan ating pag-uusapan kasama si Department of Economy, Planning and Development Under Secretary Rosemary Edilion. Yusek Edilion, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
4: Yes, magandang tanghali, Joshua.
1: Yusek, kinumpirma po ng World Bank na kabilang na ang Pilipinas sa upper middle income country category. Para po sa mga ordinaryo natin mamamayan, ano po ba ang ibig sabihin ng bagong classification na ito? At bakit po ito itinuturing na isang mahalagang milestone para sa ating bansa?
4: Yeah, tama po yun. No? So ang nagiging basihan dito ng World Bank is kinocompute nila yung tinatawag nilang gross national income. So ito yung roughly ito yung kinikita ng bawat Pilipino. Tinitingnan muna nila yung GDP natin. Ang GDP, ito yung mga produkto na nag-produce ng ating bansa, products and services, goods and services, produced domestically in the Philippines, tapos idadagdag natin yung naging kita ng mga ating mga OFW. So taken together, ito yung ating gross national income. Tapos, i-divide nila sa population para makuha yung gross national income per capita. Pero, itong numero nito, i-adjust pa nila yung sa tinatawag na per purchasing power parity. No? Kasi, as you know, magkaiba yung cost of living natin kasi sa ibang bansa. Let's say, for the same product, let's say a burger in the Philippines would cost probably less, no, than a burger in Japan, pero parehong burger lang naman yan. So ito yung mga ina-adjust. So on that basis, ang naging classification natin, nandun na tayo sa upper middle income country status.
2: Mm-hmm. Yusek, ayon din po sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas na lampas nga po sa itinakdang threshold para maging upper middle income country. Ano-ano po yung mga pangunahing dahilan nito?
4: Yes, tama yan. No? So, lampas na tayo sa threshold ng UMIC. So, isang nakita dito yung pagpuprosige natin na lumago ang ating ekonomiya at saka syempre yung ating incomes na rin dito, no? This one is actually almost 40 years in the making. So if you go back 40 years, makikita mo ang dami natin pinagdaanan ng mga hamon, no? Ilang oil price crisis, ilang oil shock yan, ilang yung COVID nandiyan pa, ilang mga sakuna yan. Pero despite all this, patuloy yung pagpuprosige natin kung pag hindi tayo sumusuko, no, sa patuloy yung pagpuprosige natin na kailangan talaga lumago tayo o umunlad tayo una muna as a person pero syempre kasama as a country. Tapos malaki rin ang ambag dito ng ating mga OFWs kasi isa rin sila sa nakatulong para sa pag-angat ng antas ng ating ng una muna sa pamilya nila syempre, sa kanila rin, no? And of course sa ating bansa.
1: Okay. Yusek, bagamat positibo nga po ang bagong classification na ito, may mga kababayan po tayo nagpapakita pa rin na hindi pagsang-ayon dahil marami pa rin pong Pilipino ang nakakaranas pa rin ng kahirapan at mataas na presyo ng bilihin. Now with this being said, paano po masisiguro ng pamahalaan na mararamdaman ng ordinaryong mamamayan ang benepisyo na pag-unlad na ito?
4: Yes, at tama rin yun, no? Kasi nga this is an average number, no? So tulad nga ng binanggit ko kanina, pinagsuma total yung lahat ng income natin divided by the population, yun po yung average. Pero syempre, hindi naman lahat nandun yung ano, no, yung income, merong mas mataas doon, meron ding mga mas mababa yun. Kaya ang isang kailangan nating unahin talaga na pagduanan ng pansin is bawasan yung i-reduce tong disparity, no? Ito yung tinututukan din natin kaya meron tayong mga regional development plans, meron tayong mga regional development council para ma-reduce natin itong mga disparity na to. So dito sa mga regional development plans, nandiyan na yung mga kailangan na investments ng gobyerno, tapos ano yung mga investments na gusto natin na ma-attract, no, doon sa mga lugar na iyon. Tapos nandiyan din syempre yung ating human capital investments kasi alam naman natin na yun din ang ito yung pinaka matibay na paraan, no, para maumunlad yung ang isang tao tsaka syempre yung ekonomiya. Kailangan mag-invest tayo sa human capital. So isa rin yan sa pinagtutuunan kasi alam natin naman na ito yung paraan nila para ano, no, para umangat. Ang isang malaking investment natin ng human capital is actually yung ating 4Ps, no, yung pantawid pamilya, na ito nagbibigay ng cash transfer on the condition na pumapasok dapat ng eskwelahan ng bata, tapos yung mga magulang, especially yung mga buntis at lactating mothers, pumunta sa health center para sigurado tayo na maayos ang kalusugan nila. And alam naman natin na at this time, marami na rin yung mga nakagraduate, no, na 4Ps, yung iba mga board top natures pa. So it's really makikita mo, no, na kapag halimbawa nag-invest sa human capital, isang tao, at syempre yung ating pamahalaan, ito yung parang siguradong ano to, no? Siguradong pathway para umunlad sila.
2: Yusek, isa sa mga inaasahang epekto ng upper middle income country status ay ang pagtaas po ng investor confidence at pagpasok ng mas maraming investments. Paano po ito makatutulong sa paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino?
4: Yes, actually to be more correct. Yung mga investors, karamihan diyan tinitingnan din naman yung mga nitty-gritty na datos, no? Meron silang sarili nilang computation, syempre titingnan nila yung prospective returns dito sa bansa na to. Kasi ang tinitingnan nila dyan is yung long-term growth prospects. Pero malaking bagay na talaga yung nakabilang tayo sa antas ng mga upper middle income countries. Kasi yung iba, yun ang tinitingnan muna kagad. Kasi kapag nandito ka na sa estado na to, may ano to eh, parang ang perception nila dito, kaya kasi siguro naging humid kasi maayos yung mga pulisiya mo with respect to growth, no? Meron kang magandang nakalatag na infrastructure development plan para no, magtutuloy-tuloy itong ano na to, itong paglago na to. Tsaka, like I said, no, yung ating naging development journey, despite all the calamities, we were able to really muster this income growth, no? So, ibig sabihin nun, nandun yung ano, nandun yung prosigido tayo na ano na talagang umunlad. Tapos meron nga tayong maayos na ano na strategy para dito. So, pag halimbawa syempre, meron din kasing perception na kapag upper middle income country, maayos din yung human capital natin, yung kalidad ng human capital. And therefore, this will also attract yung tinatawag natin ng mga quality investments na magdadala ng mga quality jobs sa ating ano, sa ating bansa. At ito yung klase ng mga ano, klase ng mga trabaho na gusto natin na mahikayat sa ating bansa.
1: Okay. Yusek, nabanggit din po na maaari mabawasan ng ilang concessional official development assistance dahil sa bagong income classification na ito. Paano po paghahandaan ng pamahalaan ng posibleng pagbabagong ito sa development financing?
4: Yeah. Tama po yun. Isa yan sa mga ano, sa effect, no? Pero lagi namin sinasabi nga, meron tayong transition period, no? So we are being allowed the transition period. Mga 3 years po ito, no? Bago talaga sila mag-phase out. Pero in preparation for this, alam naman natin na tayo, isa sa source of financing natin, apart from ODA, is actually ating public-private partnership. Kaya actually early on, no, mga 2023, isa yan sa inayos na natin na major piece of legislation, yung PPP code. Para noon maging maayos yung ano yung legal framework nito, madali tayong makapag-engganyo ng private financing para sa ating mga you know infrastructure na pwede namang ma-design so that there would be a continuous income stream. And this one will actually free up resources para naman dun sa mga kailangan ng spending ng gobyerno na hindi papasukan ng private sector. So nakalatag na yung ano, nakalatag na yung ating ating legal and policy framework para diyan. Tapos alam din naman natin na ano na patuloy pa rin yung ano yung ating Bangko Sentral sa pag-promote ng tawag namin ni financial inclusion, no? Para noon lahat tayo magkaroon ng access to financing. So ang kailangan din talaga dito going forward is yung ating mga commercial na financial institutions would be able to come up with innovative na investment options. So hindi lang yung savings account, kundi makapag-offer sila ng iba pang mga investment vehicles para dadami yung mga sources of capital para naman to sa mga ating mga private na businesses, no? Yung mga commercial talaga na businesses na kailangan nilang ano, kailangan din nilang mag-source ng ano ng capital. And of course, there's always the international capital market para naman doon sa mga big businesses to. So dahil nga nasa upper middle income country tayo, again there is that there's now that facility for them. So ang kailangan lang is magtuloy-tuloy itong ating magandang pinapakita in terms of macroeconomic fundamentals, in terms of policy stability.
2: Yusek, nabanggit niyo po ang malaking kontribusyon ng ating overseas Filipino workers sa pag-abot ng milestone na ito. Ano po ang plano ng pamahalaan para mas maraming OFW ang bumalik na ng bansa at maging option na lang po ang pangingibang bansa?
4: Yeah, tama po yan. Alam namin na ang mga OFWs, well, bawat Pilipino, no? Gusto nila ng matatag na pamilya, matatag na community, and therefore, they also, at the very least, they want to be together with their families. So, ang kailangan talaga is magkaroon tayo, makapag-generate tayo ng mga quality jobs, those jobs that actually will require yung mga skills na meron na ang ating mga OFWs. Ang nangyayari lang kasi hindi nila magamit dito, no? Kasi mababa yung adoption ng technology dito sa atin. So isa yun sa inaayos natin na yung ating mga local businesses would be able to adapt to new technology. And this one will require the mga high-level skills. And ano din to eh, chicken and egg dito. So kailangan din natin is makapag-develop din tayo ng a good sizable pool of qualified na yung mga skills na ito para makapag-attract tayo ng ganitong klaseng investments. As it is now, no, sa ating transport sector, kunwari sana sa NCR and Region 3, papunta na rin sa, ano to, sa down south. No? Alam naman natin na meron tayong malaking investments na on railways. No? Meron tayong subway, meron tayo yung mga MRT, LRT natin. Itong mga to, kailangan nito ng ano, ng tekalidad ng mga engineers, yung mga highly skilled na technicians. We're also venturing into, let's say, mga renewable energy. Again, ibang klaseng mga technicians ulit na kailangan nito. Yung ating mga electric vehicles, mga hybrid vehicles, ibang klase na naman po. So ito yung mga, ano, mga klase ng trabaho na actually, marami na sa mga OFWs natin ang nakakapagtrabaho sa ganitong klase mga ano na mga factories or businesses abroad. Tapos ngayon, nagsisimula tayo magkaroon ng ganung demand and therefore pwede na sila actually ano, pwede na silang bumalik dito sa atin sa Pilipinas.
1: Okay. Yusek, sa kabila nga po ng magandang balitang ito, hindi pa rin po may tatanggi na nanatiling hamon ang income inequality. Ano po ang mga pangunahing reforma at programa ng pamahalaan para po maging tunay na inclusive ang economic growth?
4: Tama po yan. Kasi nga, ano tayo, no? We are an archipelago. So, malaking bagay talaga na, malaki talaga yung nagiging access, inequality in access to the market. So, yun po yung unang-unang kailangang i-address natin. So, yung po ating infrastructure development, we are actually an archipelago nga, no? So dapat nga yan, yung iba nakakapag-produce sila ng excess, no, ng kanilang goods and services, kailangan ba ilabas nila yon sa kanilang probinsya para hindi masyadong babagsak ang presyo, hindi sila masyadong malulugi. And therefore you need the good ports, you need yung mga airports naman, o kaya yung mga maayos na ano na nakalsada. Ito yung isa to sa ano sa magre-reduce ng inequality. At then, syempre, yung nandun na rin, yung mga human capital investments. Yung, actually, marami tayo din na, ano, no, na mga pwedeng tourist spots, no? So, pwede tayo makapag-attract ng other capital, ng other mga tourists din, no? At ito, magbibigay din to ng trabaho. And this is also a way of, in a sense, income redistribution din to, kung domestic tourism, kung international tourism naman, eh talagang ano to, talagang malaking naging impact nito sa ating economy. So, nandiyan yung ating mga public investments on infrastructure, yung ating public investments on human capital, at saka yung mga sectoral plans din natin dyan.
2: Alright, Yusek, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na umaasang mararamdaman ang pagbuti ng serbisyo at ekonomiya ng ating bansa.
4: Yes, unang-unang sa lahat, salamat dito sa pagkakataon. No? And tulad nga ng sinabi namin, this is actually a milestone of everyone. Lahat tayo, no? Kasama yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa abroad. So lahat ito ay isang malaking accomplishment, pero we do realize na hindi pa rin tapos ang hamon para sa atin. Kailangan pa rin natin na matugunan yung pangangailangan ng mga nasa yung below the average nga, na siyempre lalo na yung mga nasa laylayan. So ito yung kailangan natin ano matuunan ng pansin. Tapos kailangan ipagpatuloy natin tong ano tong growth na to para again sana in a shorter period of time makarating tayo sa susunod na development milestone, which is about being a high-income country.
2: Right, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Economy, Planning and Development Undersecretary Rosemary Edelion.
4: Salamat.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Trade and Industry, ako po si Director Cheryl Mundo.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab.
10: 104.3 FM 2. The Capital.
9: Susunod na ang Radyo Magazine.
10: Radyo Magazine.
9: 1278 dito sa Capital 104.3.
10: Capital 104.3.
9: The AM and FM Collab.
11: Scamian.
12: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
11: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
11: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
11: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
11: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: Daglink Alaman.
14: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng

habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapagod

0: papasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
1: Tagling kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
3: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
2: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
3: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapakwenta yan.
2: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
3: Till I met you.
2: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
3: I love you more each day.
2: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
5: Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
6: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Kinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
17: Sa lakas ng pagpo, tinig ng kababaihan. Tanong na maghahalaga niyang...
16: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
7: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. At happy TNK Day po sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, lalo na po sa mga nakatutok sa atin via Radio Magazine Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app. Binabati rin po namin ang lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at The Capital FM at maging sa radio channel YouTube channel ng Radio Magazine kung saan live na live tayo tuwing Biyernes alauna hanggang alas dos ng hapon. At bukod po sa ating live broadcast ay meron din tayong replay sa Radio Pilipinas Radio Publico 738 at sa Radio Pilipinas Facebook tuwing Sabado naman po yan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. At kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din po ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49. Pero mga ka-TNK, isang mahalagang paalala lang po sa lahat ng tagapakinig po no, ng Capital 104.3 FM. Simula po July 6, mapapakinggan na po ang Radio Pilipinas Radio Publiko sa Capital FM mula alas 4 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Ito po ay dahil sa isinasagawang technical adjustment sa transmitter ng Radio Pilipinas Radio Publiko 738. Magpapatuloy naman po ang mga weekday collaborative program ng Sports Radio at Radio Magazine sa kani-kanilang himpilan. Samantala, mapapanood pa rin po sa Capital FM Facebook page ang mga in-house program nito tulad ng The Advocates, Gets Na with Papa Quincy at Negosyo with Joe. Wala naman pong pagbabago sa mga programa tuwing Sabado at Linggo at magpapatuloy po ang current schedule ng ating mga Central AM radio stations. Samantala mga ka-TNK, kung gusto ninyong balikan ang ating mga past episodes, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Marami po tayong options, no? Wala po kayong pwedeng gawin pa kundi makinig ng TNK. Kaya hinihikayat po namin kayo na patuloy na isulong ang ating advokasya at ibahagi ang ating programa na naglalayong bigyan ng boses ang kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian. Dahil kapag may pagkakapantay-pantay po, no, mas nagiging posible ang tunay na kapayapaan. At sino nga po ba ang hindi gusto ng isang peaceful na world? No? Wala po sigurong tao ang ayaw nun. Pero alam nyo ba mga ka-TNK na ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng kaguluhan o hidwaan. Nabubuo rin po ito kapag ang mga tao ay may pantay na oportunidad, may disenteng kabuhayan at may boses sa mga desisyong nakakaapekto sa kanilang buhay. At dito nga po pumapasok ang mahalagang papel ng kooperatiba dahil isinusulong nito ang pagtutulungan, pagkakapantay-pantay at sama-samang pag-unlad. Hinihikayat din po ng mga kooperatiba ang pagkakaisa at pananagutan sa isa't isa upang matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad. Kaya naman mga ka-TNK bilang pagdiriwang ng International Day of Cooperatives na ipinagdiriwang po tuwing unang Sabado ng Hulyo ay mahinanda tayong special episode na pinamagatang Cooperatives for a Peaceful World. At yan rin po ay hango sa tema mismo ng International Day of Cooperatives ngayong taon. Pero bago po tayo dumako sa ating talakayan, alamin muna natin ang ating mga featured God Work for the Week.
9: God Work na Good Work? I-flex na yan! Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
7: Para po sa ating unang featured God Work, PCW nangunguna sa pagsulong ng gender equality sa ASEAN, Pinangunahan ng PCW bilang chair ng ASEAN Committee on Women o ACW ang online validation workshop para sa panukalang ASEAN Declaration on the Transformative Implementation of the ASEAN Community Vision 2045 and its strategic plans towards gender equality. Bunga ng validation workshop, mas napalapit na ang deklarasyon sa pinal na version nito bago isumite sa ASEAN Sociocultural Community o ASCC sa Agosto hanggang unang bahagi ng Setyembre. Layunin nitong higit pang palakasin ang pagsusulong ng gender equality sa lahat ng sektor ng ASEAN. Kabilang sa mga thematic priorities na itinalakay upang maisulong ang gender transformative change sa rehiyon ay ang women's economic empowerment and work and future workforce readiness, health and well-being across the life course, education and future skills, prevention and elimination of gender-based violence, gender-responsive peace and security, climate resilience, adaptive social protection systems, at safe and equitable digital empowerment. Patunay ito ng patuloy na pangunguna ng Pilipinas sa pagsusulong ng isang mas inklusibo, mas pantay, at mas maunlad na ASEAN para sa lahat. At para sa isa pa nating featured gatherwork, isang magandang balita para sa mga nanay at mga magiging ina. Alagang Mediatrix, hatid ang ligtas na simula sa pagbubuntis. Sa pamamagitan ng Alagang Mediatrix o Bigayn program, mas maraming buntis ang nabibigyan ng libreng prenatal check-up, laboratory services, ultrasound, health education at no balance billing para sa mga kwalipikadong pasyente. Layunin nitong matiyak na ligtas at maayos ang pangangalaga sa mga buntis mula sa pagbubuntis hanggang panganganak nang hindi nabibigatan sa gastusin. Ang nasabing inisyatiba ay pinopondohan ng Office of the President ng Mary Mediatrix Medical Center sa Batangas. Patunay ito na ang dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan ay mahalagang hakbang sa pangangalaga sa kalusugan ng mga ina at kanilang mga sanggol. At mula Batangas, dumako naman tayo sa Dinagat Islands kung saan pinatutunayan ng mga kababaihan na walang trabahong para lang sa kalalakihan. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng TESDA sa masonry o pagmamason, natutuhan ng mga kababaihan ang mga kasanayang maaari nilang magamit sa paghahanap ng trabaho o pagsisimula ng sariling kabuhayan. Layunin ng programa na palawakin ang oportunidad ng kababaihan sa mga industriyang dati ay itinuturing na male-dominated. Isa itong magandang halimbawa na kapag nabibigyan ng tamang pagsasanay at pagkakataon ng kababaihan, mas marami silang kayang maabot. At pinapakita rin dito na walang kasarian ng kakayahan at oportunidad. Mga ka-TNK, isa namang makabagong hakbang ang isinagawa ng DSWD sa Davao City. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development ng Animal Assisted Therapy gamit ang mga therapy dogs para sa mga batang babae at kababaihang pansamantalang nanunuluyan sa DSWD Residential Care Facilities. Layunin ng Angel Pets Alaga Session o Adaptive Life Assistance Given by Animals na makatulong sa emosyonal na paggaling ng mga kababaihan, mabawasan ang kanilang stress at mapalakas ang kanilang mental well-being. Patunay ito na mahalaga ang mga programang nagbibigay ng ligtas, maalaga at makataong espasyo para sa kababaihan at kabataang nangangailangan ng suporta. At para sa isa pang God work na good work, tumungo naman tayo sa La Union. Isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ang pagpapatibay ng Right to Care Ordinance na magbibigay ng karapatan sa mga LGBTQIA+ individuals at kanilang long-term partners na makagawa ng mahalagang desisyong medikal para sa isa't isa sa panahon ng emergency o pagkakasakit. Layunin ng panukalang ordinansa na isulong ang mas inklusibo at makataong serbisyong ang kalusugan kung saan kinikilala at iginagalang ang dignidad at karapatan ng bawat isa. Isa itong hakbang tungo sa mas inklusibo at makataong lipunan para sa lahat. Samantala mga ka-TNK, mula sa local government, dumako naman tayo sa ating national government. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dedikasyon at serbisyo ng mga kalalakihan at kababaihan ng Philippine Air Force sa pagdiriwang ng kanilang ika-79 na anibersaryo. Binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng bawat miyembro ng Philippine Air Force sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa, pagtugon sa mga kalamidad at pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan. kamayan. Kasabay nito, kinilala rin ang patuloy na paglawak ng papel ng kababaihan sa larangan ng pambansang seguridad at serbisyo publiko. Patunay ito na ang kakayahan at pamumuno ng kababaihan ay mahalagang bahagi ng pagtataguyod ng isang ligtas at matatag na bansa. Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga good work. At ngayon nga po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag say sa TNK.
15: Oras na naman para sa hashtag say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada
18: dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag say sa TNK.
7: Para sa ating Say sa TNK Question of the Week, nais naming malaman sa inyong palagay, paano makatutulong ang kooperatiba sa kabuhayan at pag-unlad ng kababaihan at kanilang komunidad. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group, kung saan maaari kayong mag-react at magbahagi ng inyong mga komento at insights. Dahil tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say. At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang mahalagang papel ng mga kooperatiba sa ating mga komunidad, may makakasama tayo mula mismo sa Cooperative Development Authority. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
19: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Cooperatives for a Peaceful World, kasama po natin live via Zoom ang isang advocate na mahigit 4 na dekada ng miyembro ng cooperative movement at may mahigit 20 years na karanasan sa pamumuno sa iba't ibang cooperative roles. Sa kasalukuyan, siya po ang chairperson ng Cooperative Development Authority o CDA at kilala rin bilang Batang Co-op. Mga ka-TNK, ikinararangal po nating
2: at hindi rin tayo nag-alis o nagbawas ng mga empleyado. Pangalawa, meron tayong tinatawag na Community Development Plan. Itong pondo na ito ay nababawas sa kita ng kooperatiba bawat taon. At ito ay ginagamit natin para sa pagtulong sa mga miyembro at komunidad kung nasaan si co-op. Isa sa mga magandang proyekto na nagawa nung COVID-19 ay yung tinatawag na community pantry. Lahat ng kooperatiba ay nagkaroon ng community pantry kung saan lahat ng membro at membro ng komunidad ay pwedeng kumuha ng kanilang mga pagkain. Ganun. Ito naman yung nangyari na oil, gas price hike ay nagbigay din po tayo ng advisory na pwedeng gamitin na ang pondo ng kooperatiba, yung tinatawag nating optional fund, para magtaguyod din ng mga hakbangin na magbibigay tulong sa mga membro natin. Maliban dito, meron kaming nire-require sa mga kooperatiba na tinatawag natin Cooperative Resiliency and Continuity Plan, na kung sakaling may sakuna,

0: man-made man yan o natural, ay may mga hakbangin na gagawin ang kooperatiba. Ito'y nagbibigay ng mga katungkulan sa ating mga lideres kung ano ang gagawin nila para sa kapakanan ng membro, para sa kapakanan ng kanilang mga komunidad. So, yan ang pwede nating magawa at ginagawa na natin. Maliit man ito, pero ito'y nakakatulong sa ating mga local government units at sa mga hakbangin ng ating gobyerno. So, yan, Giselle.
1: Galing po, Yusek. No? Yusek, sa kasalukuyan, ano-ano naman po ang mga programa, insentibo o hakbang ng CDA upang mas mahikayat ang kababaihan na makilahok at magkaroon ng papel sa pamumuno sa mga kooperatiba?
0: Ah, siyempre, unang ganting pala nila dyan, Giselle, mabibigyan sila ng God Model Cooperative. Ayan, magkakaroon tayo ng God Summit by August 3 sa Baguio. Ito ay pangungunahan ng Gender Equality Resource Center. At isa tayo sa mga speaker doon na magbibigay ng karanasan at encouragement sa ating mga kooperatiba. Magbibigay din tayo ng premyo at awards sa mga God Role Models na kooperatiba. Pangalawa, siyempre, pagpapatuloy po namin sa CDA ang aming assistance sa pagpapalakas to strengthen yung capacity ng ating mga kababaihan sa pagtaguyod, pangangalaga, at pag-manage sa mga kooperatiba. Ito yung mga tinatawag nating trainings. Various trainings on entrepreneurship, management, at financial management to para sigurado na yung kaperahan ng kooperatiba ay nasa mabuting kamay. At siyempre, maliban po sa God Summit, ay magkakaroon din po tayo ng mga trade fairs na karamihan din po sa trade fairs sa Giselle at mga ka-TNK, mga kababaihan, produktong kababaihan, produkto ng kooperatiba, ay mga sumasali po sila, lalo na sa ating mga magniniyog, kasi meron din po programa po ang CDA sa mga magniniyog or coconut farmers ko. At dito mo talaga makikita yung napakagandang partisipasyon ng ating mga kababaihan, lalo na sa pagdi-display, pagbibenta, at pag-market ng kanilang mga produkto. So, ito ay mga iba't ibang gawain ngayon, pero pinagpapatuloy po namin itong pagandahin pa, kaya tuloy-tuloy po ang aming ugnayan sa cooperative sector. Kanina lang, Giselle, for your information, nag-attend ako ng One Co-op Health Federation at ang General Assembly din ng BJMP Cooperative. At doon mo talaga mapapansin na outnumbered na sa attendance pa lang ang mga kalalakihan. So this is giving us an indicator that women empowerment, women participation, and women inspiration are now embedded in cooperatives dito sa ating bansa.
1: Opo. Speaking of with BJMP, USEC, sa si CHR po, ng Commission on Human Rights, may naatas daw po yata sa inyo na magkaroon po ng cooperatives po para sa mga industries run by women PDLs. Ito rin po ba yung naging resulta po ng usapan nyo with BJMP po ba? Or meron po ba tayong mga cooperatives na para sa ganito po?
0: Yeah, isa yan sa mga plano nila. Actually, sa Region 5, yung mga PDLs, sila na yung gumagawa ng pandesal. At nabigyan sila ng parang oven ba. Ganon. Meron din silang handicraft. Tulad sa Baguio, may handicraft din. At ito'y pinapangunahan ng BJMP at tumutulong JMP Co-op at sa mga gawaing ito. At ito'y nare-recognize natin. Meron nga silang binigay sa akin na parang gift na painting. Alam mo, Giselle, ang painting na ito ginawa ng PDL at napakaganda. At nabalitaan ko na pagka meron daw trade fair at sinasali ang mga gawain ng mga PDLs, nabibenta naman kaagad. Yan, ang isa sa ating mga pinag-usapan kanina.
1: Opo. Nung nakaraang Women's Month namin, USEC, meron nga din po kaming mga pinresent na products po, no, from Women PDLs po. Yun nga po, maraming salamat USEC Alex sa inyong mga ibinahagi po sa amin. At ngayon naman po, ay balikan muna natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week, na ang tinanong po natin, USEC, sa inyong palagay, paano makatutulong ang kooperatiba sa kabuhayan at pag-unlad ng kababaihan at kanilang komunidad? At ito po ang say ni Teddy Bernal, nabibigyang daan ng kooperatiba na magkaroon ng oportunidad ang mga kababaihan para magkaroon ng disenteng pagkakakitaan, access sa puhunan at mga pagsasanay sa pagnenegosyo at pamumuno. Dahil dito, mas napapalakas ang kanilang kakayahang maging produktibo, magkaroon ng mas matatag na kabuhayan at makatulong sa pag-angat ng kabuhayan ng kanilang pamilya. Higit pa rito, nagiging mahalagang espasyo ang kooperatiba para sa paglinang ng kanilang kakayahan sa pamumuno, pakikilahok sa mga desisyong pangkomunidad at sama-samang pagsusulong ng inklusibo at napapanatiling kaunlaran. Say naman ni Queenie Simeon, mahalaga ang papel ng kooperatiba sa pag-angat ng kabuhayan ng kababaihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na oportunidad, pinansyal na kalayaan at proteksyon. Ito naman ang say ni Sean Kyle Flores.

0: 1043 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738 dito sa Capital 104.3.
0: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
3: Ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin hindi na farm to market. Ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: 9 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
5: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: 10 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong suma sa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, sa inyong mga talapitan sa AM at sa FM. Nasa 104.3 The Capital po kami. Pero dahil po no sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala po munang mapapakinggan sa 104.3. Simula po yan Lunes, July 6. Mapapanood nyo rin po kami sa live streaming ng Radyo Pilipinas social media pages. Sa amin pong pagbabalik sa 738 kHz sa AM, asahan po ang mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid ng mga balita at impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaya naman, starting July 6, ano po yan, Monday. Oo, wala po muna kami sa 738 sa AM, pero nasa FM pa rin po kami, 104.3 The Capital, at sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kaya naman, speaking of social media, kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang aming Facebook page, ang lahat po ng aming social media account, lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 1.8 million subscribers. At ganun din sa television, kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Tampok po natin ngayong hapong ito ang kwento ng kauna-unahang Pinay double-decker bus driver sa Dubai. Paano po siya natanggap sa trabahong ito? At syempre, dun sa mga gustong mag-OFW, maganda ba ang kitaan or sweldo ng isang bus driver kumpara sa ibang trabaho, ha? Diyan po sa Dubai. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon pong hapon dito po sa One Trabaho. Oras natin, 13 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
5: One Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Jamie Quinto po, hanggang 2:55 tayo. Maraming maraming salamat sa ating mga provincial at sister station na nagkikerry po ng One Trabaho. Thank you. And hindi na po natin patatagalin pa. Ipapasukin na natin, nasa kabilang line na. At nais nating i-welcome, ayan, muli ang kanyang pagbabakasyon dito sa Pinas. Di ba nagkaroon ng bombahan sa ano din, sa Dubai, nung nagkaroon ng tension between Iran and ano? Oo, Israel, Iran, and then US. Sige, makibalita rin tayo sa kwentuhan na yan, sa mga ikukwento niya sa atin, no? Napakahirap talagang malayo din sa Pilipinas, no? So, i-welcome po natin ang ating isang OFW, ang trabaho po niya. Siya po ang first Pinay double-decker bus driver in Dubai. At OFW po siya since 2019. Ayan. Alamin natin sa kanya ano ba yung una niyang trabaho nung siya ay napadpad sa Dubai, 'di ba? Si Ma'am Mary Gold Cess Carolino Diwa de Castro. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am. Welcome home.
2: Ma'am Jeannie, good afternoon po and thank you po sa pag-welcome sa akin dito sa Radyo Pilipinas.
8: Opo. And the paano niyo po ba namin kayo gustong tawagin? Mary Gold?
2: Mary, pwede pong Mary kasi po yun po yung tawag sa akin sa work po or Mases po as my nickname.
8: Ayun. Okay. Miss Mases. Ayan. Mases, ikwento mo nga muna sa amin. Ano ba yung pinagkakaabalahan mo bago ka mapunta sa Dubai? At ikaw ay maging kauna-unahang Pinay na double-decker bus driver.
2: Way back, before po ako nag-OFW sa Dubai noong 2019, ako po ay isang housewife, full-time housewife po, sa akin pong dalawang anak, si Gwen, which 14 years old po siya that time. And yun pong aking bunso na si Yumi, 4 years old po siya. Then, dahil nga po magka-college na po yung panganay namin, so nag-try po akong mag-apply sa Dubai. Then, 2019 po, nung makarating po ako doon, January. Exact month, yes, opo. Tapos, pagdating ko po doon, syempre medyo, nung una po, struggle po talaga sa paghahanap ng work. Kasi po, from housewife, turn to OFW na wala pong experience.
8: Mm-mm.
2: So, ang una ko pong naging job is sales lady.
8: Ah, okay.
2: Naging sales lady po ako ng isang mga home appliances po.
8: Mm-mm.
2: Then, 4 months po, after 4 months, sabi ko, hindi po talaga kasi yun yung passion ko.
8: Mm-mm.
2: Ang passion ko po talaga is driving. Talagang gusto ko pong mag-drive. And nung makita ko po yung Dubai, sobrang na-amaze po ako sa daan. So sabi ko,
8: malapad po, malawak.
2: Kasi meron po doong 10 lane.
8: Wow!
2: So, opo. So sabi ko po sa isip ko, sabi ko, hindi ako pwedeng uuwi ng Pilipinas nang hindi ako nakakapag-drive dito sa Dubai. Sabi ko pong gano'n. And as OFW, syempre, nagko-commute po ako every day. Lagi po akong tumasakay dun sa tabi ng driver, sa front. Kasi tinitingnan ko po talaga kung paano sila mag-drive ng bus. Kasi ang ganda po ng mga bus nila doon, yung public transport po nila, maganda po talaga. And na-amaze po ako the way they drive doon sa daan na yon. Kaya sabi ko, gusto ko maging driver, pero hindi ko po talaga na-imagine na bus na mismo yung madadrive ko.
8: Pero dito ba sa Pilipinas, nagda-drive ka?
2: Opo, nagda-drive po ako. May sasakyan po kami, kotse. Meron pong sasakyan yung pamilya ko. So, yung pinakamalaki ko lang pong nag-drive dito is van.
8: Oh, okay. So talagang hilig mo din talaga yung magmaneho. Paano mo ipinaliwanag sa dalawang anak mo na lalo na yung isa 4 years old, no? Paano mo ipapaliwanag sa kanila or pinaliwanag sa kanila na ay aalis si Mommy, ganyan?
2: Mahirap po kasi po nasanay po talaga sila, nakasama ko sila every day 24/7. Kasama ko sila sa school, kasama nila ako sa school. So, talagang...
8: Heartbreaking, lalo na sa bunso siguro.
2: Heartbreaking po talaga. Opo, heartbreaking po talaga yung pagpapaalam. And ang mahirap din po kasi noon, that time, OSW din po yung asawa ko sa Korea.
8: Aha.
2: So, kung aalis po ko, so wala na po talagang...
8: Matitira.
2: Maiwan po sila sa mga lola nila, lolo.
8: Oh. So, yun lang talaga ang ipagpapasalamat, ano, na mayroon tayong mga magulang na handang tumulong.
2: Totoo po, na mayroon magulang na handang mag-alaga sa mga anak mo habang ikaw ay nagtatrabaho. Tama. Para po sa kanila. Talagang maswerte po na may magulang kang ganun.
8: So, paanong naging parang sistema ninyo? Kasi, syempre, yung asawa mo ka mo nasa Korea, OFW, and then ikaw, parang layo-layo talaga kayo.
2: Opo.
8: Naging
2: struggle din po sa asawa ko kasi maganda din po yung kitaan niya sa Korea, pero... Dahil nga po nasa Dubai ako, so talagang nag-decide din siya na lumipat po ng Dubai.
8: Aww.
2: Para po ako na yung makasama niya. Opo.
8: Ay.
2: So, yun po.
8: Haba naman ang hair.
2: Ayun po. Ganun
8: well
2: po
8: naman. Talagang si Mr. Den ay nagsakripisyo din.
2: Opo.
8: Ang ganda. Ang ganda ng samahan ninyong mag-asawa.
2: Opo.
8: Oo, dapat ganun naman talaga. So, okay. So, nung nasa Dubai ka na, wala pa si Mr. noong time na yon.
2: Opo, wala pa po siya.
8: Okay.
2: Nung kung sales lady po ako, wala pa po siya. Tapos nung mag-decide na po akong mag-apply as a bus driver, nandun na po siya.
8: Aha. Talagang pinayagan ka naman niya na hindi ka ba niya sinabi na, uy, ano, wag naman.
2: Nagulat po siya. Pero ang tanong lang naman po niya sa akin is, kaya mo ba?
8: Ayaw.
2: Sabi niya pong ganun. Sabi ko naman po is, kaya ko. Kasi nga po, gusto ko po talaga mag-drive. Passion ko po talaga yung pagda-drive.
8: So, paano kang nag-apply bilang bus driver? Mm-hmm. And then, alam mo, nasa history ka ha, na ikaw ang kauna-una. Pag ginugel yung pangalan mo, lalabas na ikaw pala yung talagang kauna-unahang babae sa Dubai na nagmaneho ng double-decker bus. No? Okay, so... Paano 'yon? Nag-apply ka lang? Paano mo nalaman na may opening?
2: Ang naging ano po kasi noon, meron po kami yung pong mga kababayan natin, syempre tulong-tulong po.
8: Mm-mm.
2: Kapag merong mga maa-applyan. So, mm-mm, yung pong isang friend ko, sabi niya, sabi niya, merong open yung hiring nila for driving. Sabi niya, the bus, sabi niya ganyan, bakit di ka mag-try? So, ako naman po, sabi ko, sige nga, sabi ko, try po. Pero, nandun pa din po yung pag-aalinlangan kasi unang-una, that time po, 9 months pa lang po ako sa Dubai.
8: Mm-hmm.
2: Then, 4 months pa lang po ako dun sa trabaho ko. So, ang dami pong pwedeng maging alinlangan na mag-apply ako.
8: Okay.
2: Pero sabi ko, sige, try ko din po, sabi kong ganyan. So, nun po, nagpasa po ako ng CV. Tapos, after 1 week po, tinawagan po ako, in-interview po ako, tinanong po ako kung kaya kong i-drive yung bus.
8: Uh-oh.
2: So, syempre po, sinagot ko, opo, kaya kong i-drive.
8: Gano'ng kalaki? Ayan, pinakikita natin parang...
2: Opo. Yung pong height po ng bus namin is 4.5 meters.
8: So, parang halos isang
2: dalawang
8: floor?
2: Dalawang bus siya, opo.
8: Parang opo, isang floor ng building, tama ba?
2: Opo, parang ganun po. Parang ganun po siya.
8: Uh-huh.
2: Tapos po, ang nangyari po is, tinanong po ako kung may license ako doon. Siyempre, naging honest po ako kasi nga po, 9 months pa lang ako.
8: Uh-huh.
2: So, sinabi ko po talaga na wala po akong license. Pero may license po ako from the Philippines.
8: Uh-huh.
2: So, sabi niya, okay, no problem. Sabi po ganun. Mabait po. Mabait po yung mga lokal doon po.
8: Uh-huh.
2: Na yung RTA. Uh-huh. Na talagang nagbigay sila ng opportunity para sa mga tulad naming mga babae na pasukin yung ganung trabaho. Oo. Which is hindi naman po talaga pangkaraniwan sa mga babae.
8: Tama. Oo. So ito ay ano to, parang city bus ba to? Paano yung ruta ninyo?
2: City bus po. City bus po siya. So every month po sila na po yung nagagawa ng schedule namin for a month.
8: Uh-oh.
2: Then every day po meron ka naka-assign na ruta. Kumbaga po. So ganun po. Sila na din po yung nag-a-assign ng time ng duty mo.
8: Uh-oh.
2: So ano po, flexible po kasi po 48 hours naman po siya for 6 days. Sila yung mag-a-assign na po every day. And then ang pinakamahaba po namin is duty is 10 hours and then bumabawi naman po sila kasi meron pong duty na 4 hours lang.
8: Ah,
2: so talagang balance po. Balance po yung duty.
8: Oo, oh, kumbaga talagang makatao naman yung sitwasyon ninyo.
2: Opo naman. Sobra po. Sobra pong alaga kami ng RTA.
8: Mm-mm. So first time na experience mo na syempre ikaw nagda-drive ka dito. Ano yung kaibahan? Ano na-excite ka ba? Ano naramdaman mo nung first time mo na ano?
2: First ko pong na excite ako is yun nga po
8: yung humawak ka ulit ng manibela. Oh.
2: Opo. Sobrang na-amaze po talaga ako sa daan tapos yung mga bus nila talaga pong magaganda. Magaganda po talaga yung bus nila.
8: Mm-mm.
2: Talagang ma-excite ka everyday mag-drive. At the same time, ma-excite ka po kasi may mga kabayan kang nagiging pasahero. Na natutuwa silang nakikita na meron silang kababayan na driver ng bus, tapos babae pa.
8: Oo, yun ka. So, yun po, diba?
2: So yun po yung mas lalong nag-boost ng energy mo and confidence mo na magtuloy-tuloy sa trabaho nito.
8: Oo, so, oo. Tama, kasi nabanggit mo yan and kanina nga nasabi mo na kumbaga parang pinayagan ka ng asawa mo. At ang mabuti sa asawa mo ay kumbaga talagang wala naman siyang insecurities na unang tanong niya sa'yo ay kaya mo ba? Yun ang magandang mga tanong ng mga partner, hindi ba? Kumbaga parang susuportahan ka talaga. Anyway, so ano sa tingin mo napatunayan mo dito sa trabahong ito? Alam natin no na ang pagbabus ang pagiging bus driver, pag sinabi na bus driver, talagang for naka-stereotype sila for men. So dito ikaw ay kauna-unahan no na babaeng Pilipina na nakapag-drive ng double decker. Ano yung parang masasabi mo na fulfillment mo bilang isang babae sa trabahong to?
2: Na patunayan ko po na hindi lang po tayo basta babae. Kumbaga tayo po ay hindi lang po tayo basta nanay or basta babae lang na nandyan, pero kaya po nating makipagsabayan sa mga lalaki.
8: Oo.
2: Ayun po yung woman empowerment po ba?
8: Oo, tama naman.
2: Opo,
8: pero
2: opo.
8: Hindi ka ba nakaranas dyan ng halimbawa yung magkaroon ng parang gender biases sa profession na pinasok mo?
2: Sa totoo lang po, meron naman po kasi po syempre meron pong mga ibang driver na mapapataas ang kilay kasi sabi nila, ay babae, kaya ba nito? Parang ganun po.
8: Mm-hmm.
2: Pero pag habang nagtatagal na po ako sa trabaho, kahit sila po, na-amaze na din sila eh. Na-amaze na din sila sa amin. Kasi akala nila, hindi kami pareho ng mga duty, kumbaga, which is pareho talaga kami ng duty, as in wala pong pinagkaiba.
8: Tama.
2: Wala kaming privilege dahil babae po kami or what. Kasi unang-una po, nung nag-apply po ako, alam ko po na itong trabaho ko is panlalaki. So alam ko po na kung ano yung kaya nilang gawin at kung ano yung duty nila, same lang po sa akin. So nung nagtagal po, naging friends ko na din po yung mga dating nagtataas ng kilay na, ay kaya ba niya? Ayun po.
8: Lalo na kung halimbawa, gaano ka ba katangkad, ma'am?
2: 5 lang po ako.
8: Oh, 'di ba? Syempre parang tapos ang i-drive mo nga naman ay parang double, diba, double decker. Oo, tapos 5 feet ka lang. Anyway, mamaya marami pa kaming mga itatanong sa'yo. No? Siguro din, kunin din natin yung mensahe mo maya-maya dun sa mga kababaihan or kaya naman sa mga nagnanais na magtrabaho overseas, no? Para oo, para naman ma-inspire mo din sila, hindi ba? Ayan. Anyway, babalikan natin si Miss Maces. Ayan. Sa nandito na siya sa Pilipinas. Okay. So babalikan natin ang kanyang kwento pagkalipas lamang ng ilang paalala. Ang oras natin 2:28 ng hapon.
9: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
10: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Motor asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Juan Trabaho.
7: Juan Trabaho.
5: Kasama si Jamie Quinto.
7: Juan Trabaho.
12: Juan Trabaho.
5: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Oras natin 2:32 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sa AM at sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. And again, nais po natin na banggitin po sa inyo. Dahil po sa ilang technical adjustment, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay pansamantala po munang mapapakinggan sa 104.3 sa FM simula Lunes, July 6. Wala po muna kami sa 7:38 AM. Pero mapapanood nyo pa rin po kami sa live streaming ng Radyo Pilipinas social media pages at sa amin pong pagbabalik sa 7:38 kilohertz AM. Asahan po ang mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik at pagtitiwala. At again, kami po naman ay mapapakinggan starting July 6 sa 104.3 The Capital. Oras natin, 2:33 ng hapon.
17: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Muli po nating balikan ang kwento ni Miss Maces. Ayan, si Miss Mary Gold Cez Carolino Diwa de Castro. Isa pong OFW sa Dubai at kauna-unahan na Pinay na naging double-decker bus driver. Ayan. Ma'am Maces, okay. So siguro unahin muna natin yung kaninang tinatanong natin. O kasi diba nagkaroon ng tension between Iran, US, and then Israel. And then eto nga, no, na nadama yung ilang mga ally countries ng Estados Unidos. Kamusta kayo nung mga panahon na yon?
2: Ma'am, sa maniwala po kayo sa hindi, tuloy po yung operations namin.
8: Talaga?
2: Never po kaming nag-stop from day one. Yes po, from March 1, never po kaming nag-stop ng operation. So, tuloy-tuloy po yung operations namin.
8: Oho. Eh, paano nila, halimbawa, paano naman, hindi ba kayo nangangamba na teka lang, nagpapaulan ng missile or ano, yung mga ganon?
2: Siyempre po, normal lang po na matakot. Magtanong kung tutuloy ba yung operation, pero nandun po kasi yung assurance ng United Arab Emirates na talagang secured po yung kanilang kababayan. So wala po kaming dapat ipangamba, and lahat po ng safety measurements talagang binibigay po nila. So nandun po yung every time po na may missile na ipadadala po sa UAE, nandiyan po yung alert na sinasabihan po yung mga tao na pumunta sa safe place para po kasi syempre yung mga debris. Pero talaga pong sobrang safe. 100% po. Talaga pong hindi kami tumigil from day one until bago po ako nagbakasyon. Kasi meron pa din po namang konting tension, pero hindi po talaga kami tumigil. And dere-derecho po yung operation namin sa mga tao. Service
8: very
2: namin
8: normal naman yung inyong, kumbaga parang araw-araw na buhay, ganyan.
2: Opo, normal naman po siya. Pero meron pong part na pag po kasi, meron, yun nga pong kinukwento ko sa inyo kanina, yung malapit po sa airport. Mm-mm. Na fuel tanker po. So, nandun po yung ano na, meron po silang sinaradong lane, pero at the same time, yung pong response po ng RTA, ng public transport, sobrang bilis. So, dinivert po yung aming routes para po talagang yung mga passengers, ma-accommodate pa din po namin sila and madala pa rin po namin sila sa mga destinations nila. So ganun po kabilis yung response nila.
8: So sa kabila ng mga hamon na ito, no, ano yung nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob para ipagpatuloy yung pagtatrabaho mo pa rin? Kasi 'di ba, ngayon nakabakasyon ka lang, so talagang I'm pretty sure babalik ka. Nandoon ba si Mister or sabay kayong nagbakasyon ni Mister?
2: Sabay po kaming nagbakasyon. Mm-hmm. Sabay po kaming nagbakasyon.
8: Okay.
2: So, number one po talagang pinanghawakan namin, lalo na po ako, si Lord. Talaga pong kay Lord po kami kumapit. Talagang siya lang po talaga yung hininga namin ng tulong. Mm-hmm. Tapos, pangalawa po, yung pungang pamilya po namin. Dahil wala naman po kami doon kung hindi dahil sa pamilya namin. Uh-huh. And nandiyan po yung everyday, nangangamusta sila. Lahat po ng pamilya namin, kahit yung mga pamilya namin sa ibang bansa, talaga pong nangangamusta sila, tumatawag. So yun po yung kinakapitan din namin na nandun yung kanilang suporta, yung pag-aalala, and yung dasal ng pamilya. Ayun po talaga yung kinapitan namin.
8: Oo, tama naman. Talagang, kumbaga sa mga uncertainties, talagang ang pananaligan mo lang talaga ay ang Panginoon eh, hindi ba? Parang opo, di naman opo, din natin opo. Hawak ang kinabukasan.
2: Opo, opo.
8: So, doon sa mga yan. Ano, doon sa mga nagnanais, no, na halimbawa magtrabaho sa ibang bansa, not necessarily sa Dubai, or sabihin na natin, sige, sa mga Arab countries na kuminsan nandiyan dyan yung tension, ganyan. Ano yung pwede mong maipayo sa kanila?
2: Ang mapapayo ko lang po, kung talaga pong yung puso nyo is yung pag-abroad, ituloy nyo lang po, ituloy nyo lang po. Kasi po, hindi po kayo, hindi nyo po malalaman kung kaya nyo kung hindi po kayo lalabas sa inyong comfort zone. So, kasi po, ako po, nung una po talaga, nag-aalinlangan ako umalis kasi nga po, housewife po ako. Pero, di ba po, kung hindi ko nga po trinay, hindi ako naglakas ng loob, at hindi ko inisip yung kinabukasan ng mga anak ko, hindi ko po malalaman na kaya ko po pala. Oh. Lalo na itong maging bus driver po.
8: Oh.
2: So, ngayon po, ito po, na-enjoy ko na po siya, masaya po ako sa trabaho ko, at the same time, kasama ko din po yung asawa ko. So, ayun po.
8: Kamusta
2: thank
8: naman
2: you po
8: daw.
2: Kay Lord.
8: Oo, may mga tanong dito. Kamusta naman daw ba ang sweldo ng isang bus driver and at the same time mga benefits?
2: Ma'am, maganda po. Maganda po yung sweldo ng bus driver po doon. And sa tingin ko po naman, as para po sa akin, nasa tama po akong company. Tama po akong company, maganda po yung benefits namin. At the same time, talagang ramdam mo po na inaalagaan kami ng company namin. So hindi naman po siguro ako tatagal ng 6 years kung hindi po maganda yung company.
8: Okay. So nabanggit mo kanina yung anak mo ay kanino mo iniwan, sa magulang? Magulang mo ba? Opo. Sa Biyanan?
2: Sa magulang ko po. Oh, okay. Sa magulang ko po, tapos pumupunta din po sila sa Biyanan to.
8: Ayun. Okay. So meron ka bang gustong batiin or pasalamatan?
2: Opo, marami po akong gustong pasalamatan. Unang-una po yung pungang government ng UAE. Salamat po sa opportunity na binigay sa akin para po sa trabahong to. Pangalawa po, yung pamilya ko po.
8: Sige po, ano po go ahead po. Opo.
2: Yung pong pamilya ko na nandyan po lagi nakasuporta sa akin, yung asawa ko po si RJ, yung anak ko po si Gwen and si Mayumi, tapos yung pong pamilya ko, both sides, and then especially po sa magulang ko, si Papa Benji, si Mama Cora, na nandyan po para alagaan nga yung mga anak namin and si Nanay Lina. And yung pong tita ko, pwede po bang pa-shout out ko yung tita ko din na galing
8: naman.
2: Switzerland, si Tita Tagay. Kumbaga po, hinabol
8: ko po talaga. Ang sarap niyan pagka may reunion. Oo, baka nandiyan dyan ba si Tita? O pakita natin sa camera
2: nandito,
8: si Tita.
2: Nandito po yung tita ko. Ayan po, si Tita.
8: Ayun, si Tita, welcome home. Oo.
2: Bali po, pinilit po namin talagang magkita kami kasi from the year po na umalis po ako ng Pilipinas, ngayon lang po kami ulit nagkita.
8: Ayun.
2: So, yun po. Mm-hmm. And salamat din po sa opportunity na ma-recognize po ako sa Radyo Pilipinas po. Maraming salamat po.
8: Okay, thank you so much, ma'am. Kami din po ay nagpapasalamat sa inyong time, no? And hangad po namin na sana ay magtuloy-tuloy pa ang iyong tagumpay dyan sa Dubai, no? At sa mga susunod na panahon, sana ay mas marami ka din namang mga kababayan natin dito sa Pilipinas ang matulungan mo rin. Ayan. Thank you. Okay.
2: Salamat po ng marami.
8: Okay, si Ma'am Mary Gold Cez Carolino Diwa de Castro. Siya po ang OFW at kauna-unahang Pinay double-decker bus driver na OFW, no? Simula po 2019.
18: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Dito naman po tayo sa ating mga balitaan, mga graduate ng TESDA. Matutulungan na ng Land Bank para sa pamumuhunan at iba pang programa. Si Luisa Erispe sa detalye.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mas lalawak pa ang oportunidad sa trabaho at negosyo ng mga graduates ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito ay dahil pumirma ng kasunduan ang TESDA sa Land Bank of the Philippines para sa TESDA Land Bank Skills Training and Credit Access Partnership Program na magbibigay sa qualified graduates na magkaroon ng sustainable livelihood o negosyo mula sa mga natutunan nilang kasanayan o skills. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, ang mga graduates maaaring makapag-avail ng financial education at financing program sa Land Bank. Ilan naman sa mga programang pasok dito ay ang AgriSenso Plus at Lifting MSMEs Lending Program. May kasama pang capacity building support upang matiyak na mapapalago ng graduates ang kanilang negosyo at malaki ang maging ambag nito sa ekonomiya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pumirma naman ng kasunduan ay sina TESDA Secretary Kiko Benitez at Land Bank President at CEO Lynette Ortiz. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, Taguig City Local Government may alok daw po na libreng college entrance exam review sa kanilang mga mag-aaral na papasok ng kolehiyo. Si AJ Ignacio sa detalye.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, kapatid na Jamie, no, may libreng alok nga na college free entrance exam review ang lokal na pamahalaan ng Taguig City LGU sa kanilang mga mag-aaral sa buong Taguig City na gustong pumasok ng kolehiyo. Kung saan nga, kapatid na Jamie, nasa 1,500 incoming grade 12 students na nga ang kasalukuyang nagtumangkilik sa naturang free college exam entrance exam examination review classes. Ito ay sa loob ng 10-week program ng lungsod sa ilalim ng Taguig's Academic Competency and College Entry Support System o ACCESS. Ayon nga kay Taguig City Mayor Lani Cayetano na ang naturang programa ay nagre-replika sa lungsod na patuloy ang kanilang commitment na magkaroon ng quality educational opportunities ang kanilang mga mag-aaral at mas maging accessible ang mga estudyante na maghanda para sa higher education o pagpasok sa kolehiyo. Sa pamamagitan nga ng ACCESS, bibigyan ng lungsod ang mga incoming grade 12 students ng mas matibay na paghahanda para sa college entrance examinations ng iba't ibang state colleges and universities sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at nais nang mabigyan nga ng lungsod ng pantay na pagkakataon makapasok sa mga universidad na kanilang pinapangarap. Hinikayat naman ng alkalde ang pag-aaral ng mabuti ng mga estudyante sa lungsod ng Taguig upang nansagayon ay mas maging handa sila sa hinaharap. Kapatid na Jamie, mula pa rin dito sa Taguig City, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Maraming salamat sa iyo, si Mr. Mabuhay, AJ Ignacio. Napapakinggan po ninyo tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre, dito naman po tayo sa Manila, local job fair, isasagawa raw po sa Peso Annex Manila, bukas. So kung wala po kayong gagawin bukas, mag-print na ng resume ngayon at mag-apply na. Ayan, ibabalita po sa atin yan ni DK Zarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Abiso para sa mga naghahanap ng trabaho dahil bukas magkakaroon ng local job fair sa Peso Annex Manila bukas. Ayon sa Manila Public Employment Service Office, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ang pagtanggap ng aplikasyon. Sinabi ng Peso na patuloy lamang ito na hindi nauubos ang oportunidad para sa mga manggagawa. Kahapon, July 2, nagsagawa rin sila ng local job fair sa City Hall kung saan marami ang na-hired on the spot. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
8: 2:48 ang ating oras. Armed Forces of the Philippines, iginiit na nananatiling tapat ang mga sundalo sa konstitusyon at rule of law. Si Dayan Liar sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Yes, Jamie, iginiit ng Armed Forces of the Philippines, o AFP, na nananatiling tapat ang bawat sundalo sa konstitusyon at sa rule of law. Ayon sa AFP, isa silang profesional at non-partisan na institusyon na nakatuon lamang sa mandato nitong ipagtanggol ang suberenya ng bansa. Mariin din kinundina ng AFP ang anumang pagtatangkang itamay ang organisasyon sa partisan politics at iginit na mananatiling tapat sa konstitusyon. Tiniyak ng AFP na patuloy nitong susuportahan ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, maprotektahan ng pambansang seguridad at kapangyarihan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
8: Oras natin, 2:49 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga balitaan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. idineklarang special non-working day sa San Juan, Eastern Samar. Si Alvin Baltazar sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang pasok sa San Julian, Eastern Samar bukas, Hulyo 4. Kasunod ito ng paglalabas ng punong ekutibo ng proklamasyon na nagdedeklara sa July 4 bilang espesyal na araw at walang pasok sa bayan ng San Julian, lalawigan ng Eastern Samar. Kaugnay ito ng gagawing pag-unita sa selebrasyon ng anibersaryo ng pagkakatatag nito. Nakasad sa proklamasyon na nararapat lamang nabigyan ang mamamayan ng bayan ng San Julian ng buong pagkakataong makilahok sa okasyon at masayang ipagdiwang ang naturang okasyon. A Proclamation 1336 ay nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto kahapon, July 2, 2026. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat sa iyo, kapatid na Alvin Baltazar. Ayan, San Julian. Okay, dito naman po tayo, Philippine Spanish Friendship Day, na tanda ng malalim at matagal na relasyon ng Pilipinas at sa Espanya, ginunita po sa Madrid. Si Luisa Irispe sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Ipinagdiwang sa Madrid, Spain ang matagal na pagkakaibigan ng Pilipinas at Espanya noong June 30, 2026. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagkaroon ng selebrasyon para sa Philippine-Spanish Friendship Day sa Madrid sa pangungunan ng Embahada ng Pilipinas sa Espanya, na dinaluhan naman ng iba't ibang diplomats, government officials, academics, historian, cultural leaders at mga Pinoy sa Spain. Sa pahayag naman ni Ambassador Philip J. Luillier, iginiit niya na ang Philippine-Spanish Friendship Day ay hindi lang basta pag-alala sa kasaysayan, kundi selebrasyon para sa ilang taong kooperasyon ng dalawang bansa. Higit pa nito, lalong lumalalim ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Spain dahil sa mga dialogo, cultural exchange at scholarship na pinagtutulungang palaguin ng dalawang bansa. Ipinresenta naman sa programa ang isang libro ng historian na si Carlos Madrid Alvarez Piñer, kung saan inalala ang Siege of Baler na naging ugat ng pagkakaibigan ng dalawang bansa matapos ang ilang taong kolonyalismo ng Spain sa Pilipinas. Ang Philippine-Spanish Friendship Day ay ginugunita taon-taon alinsunod sa Republic Act No. 9187 at base nga ito sa Siege of Baler na nangyari noong 1899. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: At sa mga naghahanap po ng trabaho, mayroon pong nagaganap na job fair ngayong araw, July 3, araw ng Biyernes, sa Provincial Government po ng Laguna. Ito po ay sa pamamagitan ng Provincial Employment Service Office o PESO at sa pakikipagtulungan ng Philippine Counselors League. Ginaganap po ito, no? Kaninang alas 8 ng umaga pero patuloy pa rin itong nagaganap dyan po sa Metro Central Mall sa Santa Cruz, Laguna. 15 kumpanya po ang nakikibahagi sa job fair. Kaya naman punta na po kayo doon sa mall na yan. Ano? Buong mall hours pala ito. So punta na po kayo. O doon sa mga wala pa rin trabaho, aba, kalahating taon na tayo, mahigit. O para naman meron kayong pang Christmas, hindi ba? Okay, magdala po ng updated copies ng inyong resume at ballpen. Huwag din pong mag-chichinelas o kaya naman yung mga litaw ang daliri sa paa. Huwag din syempreng mag-sleeveless o kaya naman yung mga ripped jeans or shorts. Syempre mag-a-apply kayo kaya kailangan presentable ang inyong mga damit. Hindi naman kailangan na bonggang-bongga pero at least, di ba, presentable, malinis, kaaya-aya. Ayan. At mabango. Okay. Sige po. Maraming salamat po. At inuulit po natin, ito pong ilang technical adjustment po na mangyayari dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pansamantala po munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula Lunes, July 6. Mapapanood nyo lamang po kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas sa pamagitan po ng social media pages. Sa amin pong pagbabalik sa 7:38 AM, asahan po ang mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik sa Radyo Pilipinas.
3: Buwan trabaho, trabaho dito.
8: At syempre pa,
3: Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Okay, mabilis na mabilis lang. Happy birthday kay Romel Castro at kay Jared Manahan.
4: Happy birthday!
8: And with that, kami po naman ay magpapaalam na maraming maraming salamat sa ating pong mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio, sina Engineers Matet Segovia, Marvin Toledana, Mary Ann Milios at ang ating pong mga Executive Producer, si Ms. Tez Ramirez and si Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan trabaho.
3: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: We know you're always on the go. Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
10: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
9: 738 sa Capital 104.3, the AM and FM collab.
24: 104.3 FM2, the Capital.

0: Ayan. Okay, sir. YouTuber ka na ngayon, sir. So, congratulations. Nakikisabay sa Jens sa Alpha, sir. Sir, sa dami-dami ng ginagawa mo, Sir Francis, nagtataka siguro ibang listeners natin, even my generation. Mm-hmm. Sir, how do you, personal muna, how do you balance all that?
1: I never do. Ayan, yan ang isang pagkakamali ng marami na how do I balance life and personal life or business or career? You never do eh. Kasi, alam mo, pag-aaralan natin yung salitang balance. Mm-hmm. Kung sa dictionary, ang tawag po niyan, equilibrium. Ooh. Ngayon, paano mo ma-maintain yung equilibrium na yan? Pag nakatayo ka, ibig sabihin ng equilibrium, pantay ngayon yung posture ng dalawang paa mo, right. Distributed yung weight mo evenly, pagkatapos yung balance mo. Mm-hmm. So, kaliwa, kanan, 50-50.
0: Yes, sir.
1: Isa lang ang problema ko. Nakabalance ka nga, wala ka namang movement.
0: So, static ka.
1: So, sa negosyo, hindi pwedeng walang movement. Mm-hmm. Diba sa buhay, hindi pwedeng walang movement. Kaya ang ID ko tuloy, hindi ako naghahangat ng balance eh. Because if I'm in business, 100% ako. Pag nasa personal life ko, 100% ako. It's trade-off. Trade-off ang usapan.
0: So the term is equilibrium, not balance. Pero magandang analogy na yun, Sarah. Parang dati kala natin, balance, dahil balance, di ba? So ang ganda nun ha. Although medyo bagsak ako sa math, sir. Bagsak ako sa geometry, pero nag-gets ko yung punto mo. Sir Francis, sir, before you were, of course, at the stage of your life na you're all this, how did you become, or what is that stage in your life na parang na-realize mo na ito yung dapat kong gawin? Factor po ba, sir, yung parenting, yung background mo? Paano ka napunta sa path na yan, Sir Francis?
1: First generation entrepreneur ako.
0: First generation.
1: Oo. Kasi yung father ko ay isang magaling na bookkeeper. Gusto maging accountant pero imposible dahil hindi siya Filipino citizen.
0: Mm-hmm.
1: Mother ko naman, full-time housewife.
0: Right.
1: At ang palagay ko, ang nag-udyok sa akin na maging entrepreneur ay inggit at selos. Dahil yung mga kaklase ko, mga Chinese, sabi ko, bakit pang yayaman ng mga bakbat ko? Na wala na gagawin, hihintayin lang, mamatay yung kanilang magulang para manahin yung negosyo. Ako wala akong mamanahin, siguro yung utang ng tatay ko. So sabi ko, teka, kailangan dumiskarte na akong mag-isa nito. So, early in life, sabi ko, I'm not the same kasi hindi kami mayaman eh. So I have to do something to raise the level of our state in life. Kaya yun na yung dream ko talaga, magkaroon ng sarili.
0: Around what age, Andrew? Would you remember?
1: Siguro mga 14, 15 pa lang ako. Iniisip ko na yan eh.
0: Okay. So parang yung out in perspective mo sa buhay, sir, yun yung parang yung maklase mo ganito, ganyan.
1: Yes.
0: Tapos, sir, would you take us back? What is your first attempt on doing to be a better in terms of money, or ano yung una mong ginawa para magkapera? Would you still remember?
1: Nauso kasi, alam mo, Joe Bata ka pa. Nung panahon ng Hapon, hindi naman, nauso kasi yung isang government regulation sa LTO na kinakailangan magkaroon ng reflectorized sticker sa bumper. Nauso yan.
0: Mm-hmm.
1: So, lahat nakakandara pa, saan ka kukuha? May kilala akong supplier. Sabi ka, ito na. Bibili ako nito, bebenta ako ng mas mahal, kikita na ako. So sinubukan ko, nakabili ako ng konting decorative decal and reflectorized. Ang hirap pala. Nilakad ko mula Ongpin hanggang Binondo, hanggang Tondo, nagbebenta. Sabi ko, mahirap pala magnegosyo. Tapos, hindi ako kumita doon, nalugi. That was my first brushroom entrepreneurship.
0: Let me just follow up, sir. So, bakit, ano yung ginawa mo, sir? Bakit hindi ka kumita on your first attempt?
1: Una sa lahat, hindi ko alam kung ano yung merkado ko. Secondly, akala ko ako lang meron.
0: Okay.
1: Yung pala yung iba meron, mas maganda pa yung produkto nila. So, yung drive mo maging negosyante ay hindi sapat eh. Kasi you have to have the knowledge, you have to have the understanding yung merkado that can allow you to be successful.
0: And during that period or phase of your life, sir, do you have, you know, or tropa or friends or even your parents na nagpapayo sa'yo or nag-guide sa'yo? Meron bang ganun, sir, during
1: marami. That? Marami. Alam mo, hindi po uso yung podcast noon. Ang dami mga podcaster na walang social media. Yung ba, mag-negosyo nga, bata, dapat gano'n. Mm-hmm. Pero magaling sila mag-joke. Wala naman siyang idea.
0: Right.
1: Yung iba, walang alam. Pero kung ano lang sinasabi, yung iba naman marunong, ayaw magsabi yan kasi sikreto nila yun eh.
0: Okay,
1: so you have to figure out a way by yourself.
0: So you mentioned, sir, that you are the first generation entrepreneur. Do you have siblings, sir?
1: Meron. Apat sila.
0: Are they also entrepreneurs now? Or?
1: Well, my brother is an entrepreneur. I've lost two of them.
0: Mm-hmm. Okay. So parang ikaw talaga, kasi empleyado yung mga magulang mo, sir, diba? And I'm assuming you grew up in the Binondo or Tondo area.
1: Yes, sa Tondo ko.
0: Yun.
1: And my father is not an entrepreneur. He's not even a professional career person. He's a professional freelancer siya.
0: Right. So, parang ang common denominator kasi sa nila, of course, sila Sir Chinking, sila Sir Steve, di ba? Doon ang ilumaki sa Divisoria, sa Tondo, di ba? So, parang yung kinalakihan mong lugar, parang negosyong, world. Parang,
1: si Chinking nasa neighborhood namin niya, wala nang ginawa yung batang niya nung araw, benta lang ng benta. Yan, grabe. Lahat binibenta niya.
0: Apo. So parang si Steve Serenzer, yung nga po, benta rin sila nung pamilya niya, si Sir Steve naman. And he, sabi naman Sir Steve, sir, compared to you, parang he never really wanted to be an employee. Ikaw, sir, ikaw ba? Did you ever see yourself as an employee?
1: No choice ako. Kailangan mag-empleyado ako eh.
0: So can you take us to that part of your life, sir?
1: So, I think ang problema ko sa buhay, masyado akong creative, madaling ma-board. So pag nasa klase ako at medyo mahina magturo yung teacher niya, wala na 3 minutes pa ng zone out ako. Gagawa ako ng magsusulat ako. Mahilig ako magsulat. So lahat ng mga kanta ng Beatles nilalabas ko yan para makalipas lang yung oras na yan.
0: Beatles pa.
1: So pagkatapos nyan, sabi ko, teka muna, 6 years ako nag high school.
0: Bakit 6 years?
1: Kaya ngayon, pag ini-introduce ako, nag-manic cumulative ako, nag-Harvard pa. Wala, 6 years ako nag-high school. Kaya nga, alam mo, Joe, nag-PhD ako sa high school. Ang ibig sabihin ng PhD, passing high school with difficulty, di ba? So ngayon, 2 taon na nasayang sa akin. Sabi ko, teka muna, ba't ko sira talaga ulo ko nung araw? Sinayang ko yung 2 taon. Paano ko babawi? Pero maaga pa lang. Palagay ko ang blessing naman ni Lord sa akin, meron akong self-reflection.
0: Right.
1: Iisip ko lagi. Sabi ko, teka, 6 years na ako. The only way to succeed in life is makakuha ng magandang trabaho. Pero 6 years, hindi walang pera, sa mga record, wala namang magagarang skwelahan tatanggap sa akin. Diba? So sabi ko, mag-a-apply ko ng trabaho. Pagkatapos, yung isang position lang ang available, 4 kaming qualified.
0: Okay.
1: Hindi ko nababanggitin kung ano eskwelahan na yun. Azul. Verde. Maroon. Ako naman, dilaw. Paano ako papasok?
0: Okay.
1: Pang-balance dyan, kailangan medyo may cumlaude ako ng konti para mabalance. So, yun ang pinuntiri ako. Kaya naman pala. So, nakakuha ko yung magna cumlaude. Tapos, yun, nakakuha ko na.
0: So, once you set your sights on something, sir, parang medyo nagsazone out ka dun sa focus na yun.
1: Yes, as a matter of fact, hindi lang yung setting your eyes, time to reflect.
0: Right.
1: Magre-reflect ka muna before you can set something.
0: Babalikan ko mamaya yung reflection, sir, yung introspection ba yung retrospection.
1: Yes.
0: Pero would you share with us, sir, since you are Francis Kong now, could you share with us, what is your first break, sir? The big break talaga na sa in terms of being an entrepreneur.
1: So, pumasok ako sa isang construction company at nakakatuwa. Tinanggap ko yung position kasi executive assistant to the president.
0: Ang ganda pakinggan.
1: Diba? Kahit anong position, basta may executive, kahit na driver, tatanggapin ko yan para pag tinanong ako, alam mo, trabaho mo, executive. Yung pala ang trabaho binigay sa akin, tagahasa ako ng kanyang
0: pencil.
1: Tapos tagatimpla ng kape. Sabi ko, ganun pala yun. Pero yung inuutusan ako, pinapagalitan ako.
0: Yes.
1: Learning lessons na pala yun. Tapos, sabi ko, hindi. Kapag pumapasok yung mga tao ng 8 o'clock ang work, subukan ko kaya pumasok ng 7. Umuwi ng mga 5, uwi ako ng 6:30. Aaralin ko ngayon mga memorandum na nandiyan para kikilalanin ko yung organizational chart. Iimbestigahan ko ngayon yung mga intriga at background ng mga executive dyan para malaman ko yung mga tinatago nilang sikreto sa buhay. Yung pala nag-learn na ako, natuto ko mag-research dahil because of that.
0: Okay.
1: You know, in a span of about 3 years pa lang, na-promoted na ako hanggang gagawin na akong assistant plant manager, doon ako nag-resign.
0: And then, sir, ano na yung ginawa mo after that?
1: Eh, kaya naman ako nag-resign kasi yung industry niya, walang kulay kung makita eh. Di ba? Hollow block, cemento, lahat gray.
0: Puro pale.
1: Bata pa ako kasi may umuusbong na industry at that time, which is RTW.
0: Yun. So, RTW, which was back in...
1: RTW, back in ready to wear, back, diba? That was back in 19... when was that? Late 70s. So, nagtataka ako. Ito yung curiosity ko. Ha? Yes, sabi ko, teka, paano mo magagawa yung nagmamass produce ka ng mga pantalon? Mm-hmm. Samantalang iba-ibang sizes, eh, nagpapasastray ka pa, pupunta ka pa sa tailoring, di ba? So, na-curious ako dyan. Araling ko kaya yan. Pumasok ako sa industriya. Ando ka magtataka. From assistant manager, wala sa akin yung position. Pumasok ako, taga-bihis ako ng mannequin sa show window.
0: So, yun talaga, sir. Kumbaga, parang lagi kang mga extra, sir. You give an extra mile on your work by studying. So, magandang advice. Would you say na tama pong advice na pag-aralan mo talaga yung pinapasok mo, sir, bago ka magsimula?
1: Correct. And ang problema kasi, ang nakikita ng karamihan, yung successful na position. Hindi mo nakikita yung process. Yes, aralin mo para makarating ka doon.
0: So, yun yung first break mo, sir, back in the late 70s or early 80s, yun right. Yan, sir. Right. And then, dire-diretso na siya, sir. Dire-diretso na siya.
1: Eh, ngayon, di siyempre, isa lang ang problema dyan sa show window eh. Transparent.
0: Kita ka.
1: Diba? Dumadang ngayon yung mga kaklase. Sabi, hindi ba yun na scholar sa school lang natin? Sabi ka nung isa, pare kaya ayaw ko maging scholar. So ka ba ako? Eh, hindi mo may trabaho niyo. Tapos, alam mo nung araw, wala pang political correctness. Tawag sa akin, bading. Diba? Masakit yan ha. Pero ang katuwiran ko naman, eh, wala namang hanap buhay na nakakaya. Hindi ka naman nagnanakawa. So sabi ko, kaya lang, ayoko yung forever ko dito. Correct. So ang mata ko, nag-reflect na naman ako. Remember, baksak ako, sumakum laude. Ngayon, titirahin ko ngayon yung maging salesman ako. So inaral ko yan, nagtanong ako, nagtrabaho, napunta ako sa sales. Ba, nilagay ako sa sales. Doon ako nabully sa marami yung mga merchandise ng department store. Ngayon, nung binubuli naman ako, inaaral ko ngayon yung mga ibang, ang tawag natin dyan nung araw, ahente. Mga sales rep, ha?
0: Ahente.
1: Sabi ko, teka muna. Bakit ba itong mga taong ito binubuli? Pag binubuli sila ng buyer, lalo pa silang sumisipsip. They're sucking up to them. Sabi ko, that's not the way to do it. Hindi lalo kayo bubuli.
0: Yes, sir.
1: So, you know, Joe, this is a monumental mind shift, ha?
0: Yes, sir.
1: So, kung aawain ko naman mga mga bullies na yan, eh wala akong negosyo.
0: Right.
1: Ayaw mo naman sumipsit.
0: Sir, how did you do?
1: So, here's the mind shift. Paano kaya kung gagawin ko silang successful, yung mga bully na yan?
0: How did you do that, sir?
1: So, ano ang trabaho nila? Inaral ko ulit para tumanggap ng sample. So, yung information na kukuha nila depende sa mga sales rep. Bibigyan ko pa siya ng research. So, pag sample ko ngayon ng mga items, sasabihin ko, alam niyo ba kung ano yung mauuso na yan? Six months from now, sa Japan, sa Germany, gano'n. Right, research na ako eh. Yes, nagre-research. Sabi na, ooh, kalokohan. Sabi ko, hindi. Alam mo, mauuso na ngayon yung pantalon, binubutasan yan.
0: Dumating
1: sinong gagong nagbubutas ng pantalon?
0: Dumating ngayon, sir. Nabibutas na yung pantalon.
1: Sabi ko, tansan pa nga ginagamit na yun. Para butasan yan. Imposible. Sabi ko, ma'am, sandali ha. Pagkita ko sa example. Tapos, kalokohan. Ba't mo binutas yan? Napakagago mo naman.
0: Nagalito nga pa. Oh.
1: Sabi ko, hindi ma'am. Oh, ito yung research magazine. Tignan mo. Germany, Europe, and Japan. Dito mahimik. Kasi gusto ko maging successful siya. Eh.
0: Yes, sir.
1: So, sabi na, iwan mo yung sample. Okay. Pati yung clipping. So, Joey, you have to understand what they're doing. Bakit nagpaiwan yan? Eh, kasi naman, gusto niya ipakita sa kanyang boss. No? Eh ngayon, yung mga may-ari ng tindahan, matalino naman yan. Mm-hmm. Hindi naman nila isipin, no, pagkatalino mo, sambagaling yung idea
0: correct,
1: na yan.
0: Correct.
1: So the next time, sabi niya, kasi itong salesman nito siya, guess what they do? Papunta yung mga rito, gusto kong makilala. Alam mo, Joe, hindi ko alam. Yan na pala ang turning point ko to be a speaker.
0: Oh.
1: To be a presenter. Nag-represent na ako ngayon eh.
0: So, present mo yung product mo, sir?
1: Yes.
0: Ah, okay. So, parang so far ang deduction ko, sir, sa kwento mo. Ha? So, parang every time na meron kang hurdle, every time na meron kang challenge, so parang you reflect first, Parang parang it pays to be kind pa rin, sir, eh, no? Parang kahit binubuli ka.
1: Oh, wag mo away.
0: Parang hirap nun, ha? So, and then, of course, you reflect and then you still be a kind person to them. Oh. Tapos you share the blessing pa, sir. Ang hirap naman nun, sir.
1: Pagka inaapi ka, huwag mong away, ipag-pray mo na lang. Kaya ang prayer ko, Lord, kunin mo na kaya itong taong to ngayon. Hindi, nagbibiro lang.
0: Of course, of course. Pero, yung nga, sir, parang, Ang lesson so far is, again, be kind, of mm-hmm. course, reflect, and share your blessing to others. Mm-hmm. Parang hindi lalo na sila umunlad, sir. Sabay-sabay kayo umunlad.
1: Correct.
0: Ay, nako, sir. Would you consider that, sir, as a mindset, a general principle when you are running a business as well?
1: Exactly. Yan ang pinaka-philosophy in doing business. Eh. For example, paano mo malalaman kung itong taong ito ay isang professional career mm-hmm. person or business mm-hmm. or entrepreneur? Pag-iisip mo sa umaga, ang unang thought mo is, paano ko isosolve yung problema ng kliyente ko? Negosyante ka.
0: Mm.
1: Pero kung pag-iisip mo sa umaga at iniisip ko, kailan ako magpa-file ng vacation leave ko? Empleyado ka. Wala namang mas magaling kaysa sa isa. Eh. Pero makikita mo, yung function nilang dalawa mm-hmm. ay totally different. Yes. Yung isa talagang lumalabas na kasosolve ng problem. Mm. Pero kinakailangan merong kakapasity makasolve ng problem.
0: Mm. Yes, yes.
1: Oo. So that's the basis of entrepreneurship.
0: So, before we have our first break, sir, ang bilis na oras, Sir Francis, before we have our first break, sir, can you, sir, parang give us a top 3 or top 5 muna, sir, since you've had a lot of businesses, a lot of opportunities and learnings, would you have parang a summary, sir, ano ba yung top 3 muna payo when you're starting a business, sir, sa mga bagong entrepreneur na?
1: So, number 1, maraming lumalapit sa akin, Sir Francis, gusto kong mag-business, ano bang business para kumita?
0: Yes, sir.
1: Sabi ko, hindi ka pa handa.
0: Why?
1: Kasi ang isang taong handa na mag-business, alam na niya kung anong meron siyang ino-offer, mm-hmm. alam na niya kung sino yung nangangailangan, alam mm-hmm. na merkado. The second one now is this. Kung konting trabaho lang, kung konting hirap lang, this job is not for me. Huwag kang mag-business kasi mas malaki ang
0: problemahin
1: mo. And number 3, kung wala kang disiplina sa sarili mo, I don't think you should enter business.
0: Wow, napaka, you're just short and concise, sir, pero mabibigat yung binitawa mo na yun, Sir Francis. So, again, so number 1, again, alamin mo yung merkado mo, ready ka na dapat. Ano yung pangalawa, sir?
1: Eh, pangalawa naman, dapat may discipline ka rin, yung may process. So,
0: ay, nako. Sir, last na lang talaga before we hit our first break. Ito po, sabi namin ni Jace kanina during our off-air conversation, pag ang isang tao ba, sir, like most Filipinos right na listening, empleyado mindset, sir, diba? Empleyado. Mm-hmm. Can you force someone to become an entrepreneur?
1: For the longest time, sabi ko nga, entrepreneurship is not for everyone.
0: Mm-hmm.
1: Binabago ko na yung pag-iisip ng
0: ngayon. Ano na, sir?
1: Because of technology.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, meron tayong tinatawag na, kaya lang pagka in-explain ko ito, baka mag-resign kayong lahat.
0: Hindi, sir. Meron ang trabaho.
1: Meron tayong tawag na, term na tawag ay solopreneur.
0: Solopreneur.
1: Isang tao lang, entrepreneur na siya. Hindi na kailangan ng opisina. Isa lang mag-isa. Dami mga batang ganon. Tahimik lang. Hindi ko lang alam. Baka ayaw malaman ng BIR. ano. Pero itong mga tao, magkakiling yan. Ha? Kasi siguro kung may time tayo, ikukwento ko sa inyo kung anong ginagawa nila. Para naman siguro yung mga tagapaginig magkaroon na.
0: Definitely, sir. We have more time to spare. But in the meantime, I'm gonna give you a very quick break. Guys, mag-break muna tayo. Ha? Play some music muna tayo dito. Taking you back to 1985. I'm sure Sir Francis knows this song. Two Rivers Coming From Adventure. Stick to 104.3, guys. Huwag kayong alis dyan. Ha? We'll be back with more tips, more encouragement, more wisdom coming from the man himself, Sir Francisco. Mamaya po, sir, pasukin natin yung AI, yung how to handle younger generations and stuff. But in the meantime, makinig muna tayo ng music. Still tune in to Capital 104.3 with Negosyo with Joe, only here on Capital 104.3. Redundant, sorry.

0: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
1: You're still tuned in to Capital 104.3. You are tuned in to Negosyo with Joe, with yours truly. And of course, kanina before we had our break, ang kasama po natin sa studios, a very special guest for this afternoon is the one and only, the man himself, Daddy. Lolo na ba kayo, sir? Lolo na rin. Of course, ang introduction natin, ay yun ang legend eh. The man himself, Sir Francis. Kung sir, magandang hapon ulit.
2: Yes, sir. Good afternoon.
1: Ayan, sir. So, speaking of lolo and parenting and daddying, sir, nowadays, ha? So, isegue ko lang before we get to the dealing with the younger generation, mm-hmm. sir. In your opinion, sir, as a father yourself, as a grandfather yourself, and I think I've seen this in one of your videos, what is the, can you say, wrong approach or can you say the wrong mindset with parenting to the next generation?
2: It's a loaded question. Yes, sir. Pero mahirap sagutin yan kasi maraming scenario.
1: Yes, sir.
2: Ang pinaka-worst scenario talaga, yung mga parents, marami yung kilalang negosyante gano'n eh. Mm-hmm. Mayaman na, tapos sabi na, alam mo Francis, alam mo naman, galing tayo sa hirap, kaya ngayon medyo meron na tayo konti. Hindi ako makapapayag na makaranas din ng hirap ng mga anak ko. Sabi ko, ah, gano'n ba? Congratulations, you just destroyed your children.
1: How?
2: Eh kasi naman, kaya ka nga umpasenso dahil galing dyan. Eh ngayon yung anak mo, hindi mo pa-experience ngayon yung mga challenges sa buhay. Wala yan. Babaksak yan. And true enough. Hindi na matagal. Wala pang generation, baksak na yun.
1: So, sa salitang kalye, sir, parang masyadong binibaby.
2: Oo. Hindi lang baby, pero yak. Yeah. Yung in-spoiled na, binibaby, tapos over-sheltered pa, walang exposure na binibigay, hindi tuloy maintindihan ng bata kung ano yung tunay na buhay.
1: Yung reality talaga sa mundo, sir. No? Parang na-insulate sila sa nangyayari sa toong buhay. Yes. What more, paano pa sila magiging entrepreneurs?
2: Exactly.
1: Or even an employee, sir, di ba?
2: Oh,
1: paano pag pinagalitan ka? Ayaw na agad.
2: Oo. Oh. And doing business kasi entails a lot of discipline. Eh. Yung bang part kasi ng pagninegosyo, yung talaga malulugi ka. Wala pa akong kilala ni kusyanteng kumita lahat.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Maliban siguro sa illegal activities or whatever. Pero wala eh. Pagka hindi na-expose yung mga bata sa ganyan. Kaya yung anak ko, nag-uumpisa sa entrepreneurship yan. Alam na alam po malulugi yan.
1: Sabi Did you stop them?
2: No. Mm-hmm. There are certain lessons they have to learn by themselves. Diba? Na tinamaan na, nalugi. Hindi makikinig na siya.
1: Kaya mo madapa. Kaya
2: lang, pero ko yun.
1: Okay, so again sir, parang to summarize very shortly yung sinabi mo, sa mga magulang na nakikinig ngayon, parang huwag masyadong i-insulate, huwag masyadong i-spoil. Let them fall, let them fail.
2: Let them fail, pero wag mo susumpain. Wag mo sasabihin ikaw kasi walang utal. Kabahagi talaga ng equation ng business yan.
1: Sir, one more thing na napansin ko po, especially with our audience now, mostly lahat tayo sir Pilipino, di ba?
2: Mm-hmm.
1: I like this conversation of yours din, na yung kapag kumita ka, nagkatrabaho ni anak mo, tapos bilhin na agad kayo ng kotse, bilhin agad ng pera, Sir Francis, parang isa rin sa pinaka-pet peeves niya tayo. Bakit yun, sir?
2: Kasi may mga magulang ang feeling nila. Nung bata ka, talagang ako'y nakpundar sa iyong pag-aaral, pinalaki kita, pinakain kita. Ngayon, ikaw may trabaho at ako'y magre-retire na, turn mo na, ikaw naman. Sabi ko, 60 ka pa lang, wala ka na gustong gawin sa buhay. So, nag-uumpisa pa lang yung anak mo sa kanyang career. Binigyan mo na siya ng anchor eh. Hindi makaangat ngayon yung batang yan. And that actually happened to one of my workers before.
1: Right, sir.
2: Kaya sabi ko, minsan mali-mali talaga eh.
1: Ay nako sir, maraming parents ang tinatama ngayon sir. Pero sorry po, busina lang. But that is the reality that we
2: That's
1: are witnessing
2: reality,
1: sir, actually sir.
2: Oh.
1: Especially ngayon yung mga parents na naka-unlad nga, tapos lahat ibibigay na sa mga anak nila. Parang hindi natututo sa sarili nila.
2: At hindi lang yan. Maski mismong yung taong nag-retire. Sa, in English, meron tayong tinatawag na habituation. Ibig sabihin, doon sa habit niya nasanay ka. So for example, pumasok sa isang kwarto, may nakita kang bahay ng gagamba.
1: Yes, sir.
2: napansin mo yan, one day, second day, third day, pag hindi mo inayos yan, hindi mo na makikita yan eh.
1: Mm-hmm.
2: So, hindi mo na nakikita na ikaw ay nagde-decline. Dahil ang feeling mo lang, tapos na yung mga paghihirap ko.
1: Right,
2: kaya
1: right,
2: itong retirement
1: right.
2: na to, sila naman ngayon.
1: Right, right.
2: Pero ang masama niyan, pati yung effect ng pamilya, lahat sapit niyan.
1: Sir, parang mayroong similar concept ako na natutunan na parang mayroong ang fixed mindset versus a growth mindset. Parang ganun. So, habang buhay kasi tayo, sir, di ba? Parang
2: correct.
1: You keep on learning, you keep on growing. Eh. Parang the only time you stop is when you, of course, when you pass away. Sir, isegway ko na to, sir. Isegway ko na doon sa pinag-uusapan natin off the air kanina. Of course, leading din, konting plug na rin po para sa next talk ni Sir Francis. Sir, nowadays, especially if you're a manager, if you're a boss, if you're an owner of a company, and you have younger generations, Gen Zs, Alphas. Sir, tips na, how do you deal now with your experience then? How do you deal with the young ones nowadays?
2: One word, carefully. Di ba?
1: Carefully.
2: So you deal with them wisely and carefully kasi... Alam mo yun na dahilan kung bakit di ako makapag-retire eh.
1: Bakit, sir?
2: Sa edad kong to, dumadami projects ko dahil yung mga major senior manager hindi naintindihan yung mga kapataan. Yung mga kapataan na hindi tumatagal.
1: Yes, sir.
2: Dahil yung mga bisor nila, yung mga managers, hindi sila naintindihan, hindi marunong humawak. So ngayon, ako naman, lagi ko sinasabi sa mga seminar ko, sino ba ang mga millennial rito? Ako, tapos na ako sa inyo. I spent 15 years training you. Ngayon, Gen Z fan ako. Pero nakatutok na ako sa Alpha. Iba na naman yung
1: Alpha.
2: Diba? So by understanding the different generational mindset, paano sila mag-isip, consumer habit nila, yung attitude nila, upbringing nila, at ito ang mahalaga, yung abilidad nila sa technology ngayon, ay, naku, pag hindi mo naintindihan yan, talagang mababaliw ka. So you have to lead them by learning about them and learning things from them as well.
1: At kung gusto niyo pong malaman yung kung paano pa, i-plug ko na in advance, ha, sir. Kailan nga yung next, ano mo, talk?
2: So
1: nyo,
2: itong darating na August, naku, nakalimutan ko na yung date, ha? Level
1: sa August,
2: up leadership.
1: Please visit leader.
2: Level up leadership.
1: Level up leadership. PH. Ayan. Nag-sign up na rin po ako dyan kasi kailangan ko malaman kung paano to deal with the younger ones. So, speaking of younger ones pa rin, Sir Francis, diretso tayo dun sa track na yun, sir. The technology is here now. So
2: right.
1: You mentioned earlier na things are a bit easier compared to before kasi meron na tayong AI, meron ng internet. Sir, paano yung solopreneur? How does that work? Sir, yung sinasabi mo kanina.
2: Ito yung actual na example na binibigay ko sa seminar ko. Humingi ako ng permission kay Lawrence of Power Mac. Sabi ko, ito i-announce ko bukas, tama pa. Sabi na, yes, Francis, tama yun. Wala kang mabiling Mac Mini. Yung Mac Mini, maliit na portable, parang desktop yan na pwede mong dalhin. No? So powerful. Bakit? In the world, wala kang mabiling ngayon. Yan ang money making ngayon ng Apple kasi nagra-rush sila ngayon. Hindi nila na-foresee na ganung mauubos yun. Dati hindi pinapansin nila. Eh. Di ba? iPad, iPhone. Ito ubos. Bakit? Ang ginagamit ngayon ng mga bata, mostly Gen Z, gagamit sila ng Mac Mini, kakapitan nila ngayon ng AI. Yung AI na yun, usually ngayon, either ChatGPT or Claude. Kakapitan ngayon ng Claude Code. Tapos kakapitan ngayon ng OpenClaw.
1: Galing.
2: Pag sinabit mo yan, pang! Yung machine na yan ay kayang humawak ng payroll, CRM, email, communications, marketing, lahat. So, isang tao ngayon, nagpapatakbo ng negosyo. Ang dami mga bata ngayon, nagninegosyo nga sila.
1: Tahimik,
2: yung
1: quietly.
2: Tahimik lang. Yung iba nga, hindi pa nga register. So, bakit sila nakakagamit ng AI at technology para magpatakbo ng isang negosyo samantalang itong mga taong ito na matagal na nasa corporate world na may experience,
1: yes.
2: Pinagdedebatehan pa nila, ano ba yung AI na yan? Pwede ba yan o
1: right,
2: hindi?
1: Right.
2: So that in itself is a big, very good indication na ang negosyo ngayon iba na.
1: I think it was Chinkita, no? So Jace tsaka Ralph. Sabi nga na parang umatin siya sa Jarvis Center na AI seminar na dapat daw talaga the managers, even the owners should attend or should learn more about AI nowadays. Kasi si sir eh, parang how does algorithm works and everything. So dapat talaga sir, hindi mo maiwasan na sir na. So, may AI na talaga. So, is it a bad thing, sir? I mean, for negosyo or?
2: Pagdating naman dun sa observation eh, being a business owner myself, I tend to disagree.
1: Okay, sir. Can you please?
2: Kung ikaw business founder ka, ikaw mayaring negosyo, meron tayong tinatawag sa social science study. At the age of 39 up, yung absorption mo ng knowledge, mas mahirap na. Kasi marami ng laman eh. Diba? Yung mga bata naman, wala pang laman masyado. Kaya yung technology sa kanila occupies their entire brain. Para sa akin, kung ikaw ay huwag ka na umatin ng AI, mag-open mind ka lang, magpa-explain ka lang, pagkatapos gamitin mo yung pera mo, mag-hire ka ng tao marunong.
1: Right. Ganda rin yun, Sarah. Ganda rin yun. Parang you're hiring someone smarter than you. Parang
2: exactly. Oo.
1: Galing, galing.
2: Eh kasi, kung ikaw mag-aaral pa, number one, absorption mo mahina. Tsaka yung oras ginagamit mo sa pag-aaral, dapat kumita ka na ng ibang negosyo.
1: Tama na ako dun, sir. Anyway, so again, so yung ibang perspective naman, sir, on running a business. Sir, we have about 10 minutes left. So susulitin ko na yung last few minutes natin, sir. Ang next question ko naman, sir, what is your take naman, sir, on POV, on utang naman, sir, on starting a business? Wala akong pera, wala akong kapital. Although, ngayon, pwede na mag-start ng business na walang kapital. Pero, what's your take naman, sir, sa manghihiram ka to fund a startup?
2: Debt sa English, di ba? Galit na galit ako dun sa mga nagtuturo na debt is bad, di ba? Putulin mo yung credit card mo, di ba? Iyak ang militar pa. Sabi ko, kalokohan to. There is stupid debt.
1: Yes.
2: There is strategic debt.
1: Gusto ko yun.
2: Ang stupid debt, umutang ka, yung pera ginamit mo sa mga bagay na de-depreciate. Katulad ng damit, kotse. Okay. Hindi mo pa nilalabas sa garahe, depreciation na yan. Sa, katulad sa mga bagay na yan. Strategic debt is umutang ka at ginas mo sa mga bagay na yung mga returns na mas mataas kaysa yung pinag-uutangan mo.
1: Yes, sir.
2: Oh, may negosyo ka, mag-expand ka, lakas ng negosyo mo, pero kulang ka sa pondo. Alam ka naman, ililimit mo yung sarili mo. So, strategic debt yun. Minsan, ang problema sa tao, hindi naintindihan which one is which.
1: Which is which.
2: O kaya, strategic debt ako. Pasado nga sa banko, yung feasibility, di ba? Nung nakuha yung pera,
1: na.
2: Alam mo yung pera, may magical power yan.
1: Yung
2: pera, yung nagsasalita yung pera. Ilapit mo yung pera sa tenga mo. Nagsasabi, napakawala mo.
1: So, yun yan, sir. Yun yung maximum mo doon. Kasi na-pressure also kasi we only have about 8 minutes left. So, last two questions siguro, Sir Francis, before we wrap up. Yung tanong ko naman, sir, in nowadays, panahon natin, 2026 now, in the next 10-20 years, sir, ano ba? Ano bang nakikita mong trend? Ano bang siguro, sir, in the next 5 years, anong palagay mo na pwede pang pasukan ang negosyo for those who want to start anew? Anong ma-recommend mong industry na pwede nating, especially sa mga bata? Man, sir?
2: Yung mga katanungan ng ganyan, impossible to answer. Yes, okay. Pati yung mga feng shui master, nakakamali. So, you cannot even predict what's gonna happen next year. You can only play, observe, aaralin mo, mag-a-adapt ka, aalamin mo, mag-anticipate kung ano, tapos nag-adjust ka.
1: So,
2: ibig sabihin, kung umpisa pa lang ng ChatGPT ng November 2022 at hindi mo pinansin yan, ngayon ka palang papasok, pwede pa, pero mahirapan ka. So, ganun ngayon kasi ang takbo ng technology. In fact, kagagaling ko lang sa... Joe, may bagong karira ko ngayon.
1: Yes, ano yan?
2: Influencer na ako ngayon. So, may nag-sponsor
1: Dagdagan
2: sa akin.
1: Pa,
2: eh? May nag-sponsor sa akin isang technology company. Dinala ako sa Singapore about 3 weeks ago.
1: Umatid
2: ako ng Super AI. So, ngayon, ang AI, wala nang nagsasalita ng AI ngayon, pero agentic AI na, tsaka
1: agentic
2: tokenization
1: AI.
2: Na, iba na naman. So, AR to AI na magkatrabaho na. Yun. So, nandun ako, hindi ko naintindihan kung paano gumawa ng AI, pero naintindihan kung paano paggamit ng AI. So, you have to understand for the coming years, nandito pa lang tayo sa launching ng AI. Parang nag-uumpisa pa lang.
3: Right.
2: So you cannot read the project. Ito lang masasabi ko. Maraming jobs ang mapapalitan, maraming jobs maaaring mawawalan, at maaaring makikreate ng panibagong jobs. Pero yung gap na yan, ang tawag ko dyan, it sucks. Maraming tatamaan talaga.
1: Get sir. So you really have to adapt, sir. No? Parang if you don't adapt to the times, parang you really will be phased out.
2: Yes.
1: Sir Francis, I have a couple of, siguro 5 minutes left, sir. Siguro ang next two questions ko na lang, sir. In your case, how important are your support group? The family, your loved ones, yung mga kaibigan mo, the people you keep around you. How, in your journey of the past 5-6 decades, sir, gaano po kaimportante na meron kang ganong, people who share your vision in life? Parang, sir?
2: Sasalita ako sa malalaking crowd. Q&A. Now that you are very successful, sabi niya, what's your next step?
1: Yes, sir.
2: Sabi ko, I never think about success. I always think about progress. But I am successful. But you gotta define what success is to you. Successful ako dahil sa mga dahilan na to. Number one, I am debt-free. Wala akong utang.
1: Mm-hmm.
2: So I have the freedom. Hindi freedom to spend, freedom of time. Kasi hindi ako bounded by obligation or something. Number two, I have a family that loves me. Hindi ko kinakailangan pilitin yung mga batang bumisita sa bahay. Lahat sila, laging nandyan. And I still have a wife who insists that I look better than Brad Pitt, di ba? Hindi ako agreeable. Eh. Pero,
1: Brad Pitt, ha? Ang cast of standards. Or,
2: eh, 46 years na kami married, 9 years pa kami engaged. Diba? And she actually is PWD siya ngayon.
1: What's her name, sir? Si
2: Ma'am? Lilia.
1: Ma'am Lilia.
2: Ang tawag ko sa kanya, Ilocana. Di ba? Pero na-PWD siya. Kaya ito naman, reflection. Nung na-stroke siya, grabe yung pera, parang tubig. Everyday yan. That's the importance of having a emergency fund.
1: Mm.
2: Kaya nung nangyari yan, sabi ko sa aking mga anak.
3: Sa ahensya, gumagamit pa rin sila ng mga manual na pamamaraan tulad ng laser, bandila, gas cannon at mga paputok para paalimutin.

0: Jetta. Hola, Senado. Para Senado Pilipinas, Infanto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Nimpa Asuncion. Halos 1 bilyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat ng Bureau of Customs o BOC sa Mandawi City, Cebu. Si DK Sarate sa detalye ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Cebu ang tinatayang 980 milyong halaga ng mga ilegal na sigarilyo na nakatago sa 25 container van sa isang pribadong pantalan sa Mandawi City, Cebu kahapon July 2. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Letter of Authority at Mission Order ng BOC katuwang ang National Bureau of Investigation, Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Sa inspeksyon, natuklasan lahat ng 25 container van ay may lamang ilegal na sigarilyo. Ayon sa BOC, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal tabago trade at smuggling alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginit naman ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi titigil ang ahensya sa intelligence-driven operation upang mabuwag ang mga smuggling network, maprotektahan ang mga lehitimong negosyo at mapangalagaan ang kita ng pamahalaan. Patuloy rin ang investigasyon upang matukoy mga responsable at pinagmulan ng mga kargamento at posibleng paglabag sa umiiral na batas sa custom. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bago Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga scholar ng OWA, tinuruan ng tamang paggamit ng social media. May ulat si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Tinuruan ng Overseas Workers Welfare Administration ang kanilang mga eskolar sa Region 3 ng tamang paggamit ng social media sa 2026 Scholars Youth Camp na isinagawa sa Balanga City, Bataan. Ayon sa OWA Regional Welfare Office 3, nasa 64 na scholars mula Bataan at Zambales ang lumaok sa youth camp at ang tinalakay ay tungkol sa cyber awareness at digital responsibility. Layo nitong maituro sa mga kabataan ang kahalagahan ng online safety, digital responsibility at pagiging mapanuri sa paggamit ng teknolohiya at social media. Nagkaroon naman ang pagkakataon ng mga scholars na mapaunlad ang kanilang leadership skills, mapalakas ang kanilang self-confidence at makabuo ng mas matibay na samahan sa kapwa nila scholar sa pamamagitan ng iba't ibang interactive activities at group sessions. Naniniwala naman ang OWA na bukod sa tinatanggap nilang educational assistance, mahalaga ding mabigyan ang mga anak ng OFW ng tamang kaalaman, suporta at mga oportunidad upang sila ay lumaking responsable, digitally aware at handa sa kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes. Named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: pag-usapan natin. Programang himay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan. Pag-usapan natin. Kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at

0: Bebes, a las 8 y media ng gabi sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Oras sa Pilipinas! 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating 119 na episode ngayong 3 po ng Hulyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang aming pagbahatid ng balita at impormasyon sa inyo nasan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
14: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday na naman. Oras na para sa isang makabuluhang talakayan. Ako naman po si Pau Borja Maravilla mula po dito sa usapang budget natin. Sabay tayo dun.
13: Ano ba? At welcome po dito.
14: Mula at welcome po dito sa...
13: Naghihintay ako ng welcome.
14: Usapang... Welcome kayo dito, Budget Pips, no?
13: Okay, sige. Ah...
14: Ang programang ito ay atid sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
13: At syempre, sabayan din po tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at sa FB pages po tulad ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At syempre po, mga kabudget peeps, no, dahil po sa ilang mga technical adjustments, ang Radyo Pilipinas po, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan ninyo sa 104.3 FM. Simula po yan sa Lunes, July 6. Mapapanood ninyo pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. At sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan po ang mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid po ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala.
14: Ayan, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
13: Yes.
14: Kaya ngayong Hulyo po, ipinagdiriwang po natin ang buwan ng nutrisyon. Ito po ay isang paalala na ang tamang pagkain at malusog na pamumuhay ay pundasyon ng isang produktibo at masiglang mamamayan. Ngunit sa panahon nga ng tumataas na gastusin, paano nga ba natin, Eric, mapapanatiling abot kaya ang mga masusustansyang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino?
13: Yan ang aabangan natin. At upang mas mapalalim pa yung talakayan natin, makakasama natin mamaya ang kinatawan mula sa National Nutrition Council, si Nutrition Officer 3, Maria Cincha. Anong pangalan nito pala? Sorry, nag-iba pala tayo ng guest na siya yung magbabahagi ng mahalagang impormasyon, praktikal na payo at mga programa ng pamahalaan upang maisulong ang wastong nutrisyon para sa lahat.
14: Yan ay si Ma'am Queenie Amosco de Jesus, ang nutrition officer ng kanilang konsehyo.
13: Abangan natin mamaya yan. At bago ang lahat, magbalitang DBM muna tayo dahil oras na para sa ating Budget News.
15: Usapang budget natin. Budget News.
13: 16 na minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial endorsement ng updated Philippines Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 sa Malacañang Palace noong 26 ng Hunyo 2026 na isa pong mahalagang hakbang ng administrasyon upang higit pang palakasin ang transparency, accountability at mabuting pamamahala sa paggamit po ng pondo ng bayan. Bilang gabay po ng pamahalaan sa modernisasyon ng public financial management, inilatag po sa updated roadmap ang mga pangunahing reformang magtitiyak na ang bawat pisong ipinagkakatiwala ng taong bayan ay nagagamit po ng maayos at may tunay na pakinabang sa bawat Pilipino. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin po ni Pangulong Marcos na hindi sapat na maipakita lamang kung paano ginagamit ang pondo ng bayan. Ayon sa kanya, mas mahalagang maipakita ng bawat ahensya ng pamahalaan kung paano nito napabuti ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay PBBM, hindi sapat na tama at kumpleto ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng taong bayan. Kailangan na nakikita ng bawat Pilipino na tayo ay responsable dahil walang silbi ang pananagutan kung hindi ito isinasa publiko. Inilunsad din ng Department of Budget and Management sa pangunguna naman ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o DBM Compass. Ito po ang kauna-unahang digital platform kung saan mas madali pong ma-access at masubaybayan ng publiko ang paggamit ng pondo ng bayan. Ayon po kay Acting Secretary De Leon, ang dalawang mahalagang hakbang na ito ay nagpakita po ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na palakasin po ng mga institusyon ng pamahalaan, patibay ng tiwala ng publiko at maghatid po ng mas mabilis, mas bukas at mas mahusay na serbisyo para po sa bawat Pilipino. Dumalo rin po sa aktibidad ng mga miyembro ng gabinete, DBM senior officials at mga development partner bilang pagpapakita po ng kanilang suporta sa mga reforma lamang magtitiyak na ang bawat piso sa kaban ng bayan ay mas mapapakinabangan ng bawat Pilipino.
14: Nakibahagi naman po sa pagpupulong si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph G. Recto kasama ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan noong 22 ng Hunyo 2026. Layo ng pulong na tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng mga prioridad na programa at proyekto sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act or GAA kasabay ng paghahanda para sa fiscal year 2027 national budget. Bilang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa national budget, patuloy po na isinusulong ng DBM ang mahusay na pamamahala sa pondo ng bayan at mas epesyenteng paghahatid ng serbisyo sa publiko. Sa pagpupulong, binigyang diin Executive Secretary Recto ang kahalagahan ng maagap at mahusay na pagpapatupad ng 2026 national budget para matiyak na mabilis na naipaparating sa mga mamamayan ang mga programa at serbisyong kanilang kailangan habang pinaghahandaan ang pagbuo ng fiscal year 2027 national budget. Alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay din ang mga hakbang upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan at higit pang mapahusay ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamamayan. Kabilang din sa mga tinalakay ang progreso ng mga uplift intervention ng pamahalaan at ang mga programang nagbibigay ng agarang suporta sa mga nangangailangang sektor.
13: 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, nagtipon po ang Public Financial Management Capacity Development o CAPDEB Task Team sa pangunguna po ng Department of Budget and Management para po talakayin ang implementasyon ng Reform Action Plan noong 30 ng Hunyo 2026. At upang magkaroon din po ng koordinasyon sa mga susunod na hakbang at inisyatiba po sa ilalim po ng updated PFM Reforms Roadmap. Nakiisa po sa aktibidad ang mga eksperto mula po sa Development Academy of the Philippines, Commission on Audit, Bureau of Local Government Finance, Government Procurement Policy Board Technical Support Office at Philippine Tax Academy. Bilang kinatawan po ni Undersecretary Gades Hope Libiran, binigyang diin po ni DBM Assistant Secretary Diana C. Camacho Mercado ang kahalagahan po ng sama-samang pagkilos ng CAPDEB Task Team sa pagpapatibay po ng public financial management at pagpapahusay na rin po ng paghahatid ng serbisyong pangpubliko. Kasabay po ng pagbabahagi sa laging paalala po ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang tunay po na sukatan ng pamamahala ay hindi ang dami ng mga reformang inilulunsad kundi ang mga pagbabagong nararamdaman ng mamamayan. Hinikayat po ni Assistant Secretary Camacho Mercado ang mga kawani na magtulungan po at mag-isip ng hindi lamang sa kani-kanilang mga institusyon na kabatay. Muli ring pinagtibay ni DAP Acting President Leocadio S. Sebastian ang suporta po ng institusyon sa pagsusulong ng isang public financial management system na bukas, epesyente, makabago at tumutugon po sa pangangailangan ng bawat Pilipino.
14: Sa iba pang mga balita, binigyang diin ni Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca Sasa del Rosario ang mahalagang papel ng digital governance sa pagpapatibay ng tiwala ng publiko sa ginanap na 10th Convergence of Luzon ICT Champions Conference and Exhibition or CLICCO Next 2026 noong ikadalawang po ng Hunyo 2026 sa Naga City. Sa kanyang presentasyon, ibinahagi po ni Yusek Del Rosario ang pagsusulong ng DBM sa ilalim ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert De Leon sa paggamit ng makabagong teknolohiya po para matiyak ang mas responsive, accountable at participatory na Public Financial Management or PFM alinsunod sa socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iginiit ni Yusek Sasa na mas magiging makubuluhan ang mga reformang technology-driven kapag katuwang ang iba't ibang sektor. Ibinahagi niya na ang mga flagship GovTech applications ng DBM, ang Open Budget Portal, Project Dime, Budget and Treasury Management System or BTMS, at ang blockchain-based document verification platform nito ay mga sistemang dinisenyo para siguraduhin makakalahok ang mga mamamayan at magiging isang practical na trust-building asset ang digitalization. Sa isang panel discussion kasama ang ibang ICT champions mula sa pamahalaan, international development organizations, civil society at private sector, isinulong din ni Yusek Del Rosario ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang sektor upang higit pang mapaunlad ang digital ecosystem ng bansa. Sa aktibong pagsulong ng digital transformation at open governance, pinalalakas po ng DBM ang isang sound, innovative at inclusive fiscal management na direktang nagpapaunlad sa buhay ng bawat Pilipino.
13: 24 na minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon para po sa panghuling balita ngayong hapong ito. Nakibahagi po ang Department of Budget and Management Regional Office 7 sa pagdiriwang po na Anti-Red Tape Authority o ARTA sa 2024 Ease of Doing Business Month sa pamamagitan po ng iba't ibang aktibidad. Kabilang po ang mga information session na ginanap po noong Mayo 5 at Hunyo 4, 2026 upang matiyak ang kahusayan at pagkakaroon po ng tumatalimang pamamahala sa rehiyon. Sa ilalim po ng pamumuno ni OIC Regional Director Maricor Bacchial, tinalakay ng mga opisyal at kawanin ng DBM Region 7 ang mga inisyatibang magpapabilis po ng mga proseso nito, mga operational concerns at mga akbang upang gawing mas accessible po ang DBM Citizens Charter katulad po ng paggamit ng digital at kiosk-based platforms. Bukod pa rito, nagsagawa rin po ang DBM Region 7 ng serye ng mga technical discussions at consultation sessions kasama po ang mga local government units, budget officers, auditors at iba pang stakeholders at iba pang mga stakeholders na puno po ang buwan na iyon ng mga oportunidad para po sa collaborative problem solving at knowledge sharing tungkol po sa procurement, modernization, special health fund at iba pang pangunahing programa ng at mga reformang isinusulong po ng pamahalaan. Pinangunahan po ni OIC Regional Director Bacchial at OIC Assistant Regional Director Zara Leigh Ranile ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong promote na kawani ng DBM RO7. Mga lingkod bayan na patuloy na nagpapamalas ng kahusayan sa paglilingkod sa taong bayan. At yan po ang kabuuan ng ating mga tampok na balita para po sa ating budget news.
14: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago po tayo magpatuloy, Eric, batiin muna natin ang ating mga manonood sa ating Facebook Live.
13: Ayan, baka may babatiin ka yung birthday, yung kaibigan, birthday mo, kaibigan birthday mo. Birthday ng kaibigan mo no nakaraan.
12: Oo nga pala no, nung July 1, batiin ko lang ng happy birthday sa aking matagal na kaibigan no. Almost 15 years din kami magkaibigan kay Atin si Julia Olimpo. Siya rin yung maid of honor ko nung kasal. Tapos kahapon naman, si Angel Marceliana, happy birthday sa'yo. At ngayong araw naman, sinaselebrate naman namin ang 9 years,
13: Anniversary
12: ng aking jowa.
13: Nakala kong babati.
12: Yun na yun.
13: Nakala kong babati mo si Tyrone.
12: At si Tyrone, ngayong araw ba yun? Ikaw na bumati.
13: Ikaw na lang.
12: Happy birthday din syempre sa ating butihing kawanin ng gobyerno.
13: Wow!
12: Tyrone Chang.
13: Ayan, happy birthday sa iyo, Mr. Chang.
12: At binabati ko rin pala yung pinsan ko, Fire Officer Christine Aldea.
13: Ako, may babatiin din pala ako ngayon. Happy birthday kay Boss Danny Mapagmahal ng Trodak. Ayan, at syempre po ang pagbati mula po sa natatanging Heitsu ng bayan na may birthday din po nung July 1.
12: Ano ulit yung Heitsu?
13: May tanong ko ulit.
12: Ano ulit yung Heitsu?
13: Hayaan mo na yon. At syempre kahapon happy birthday din sa kaibigan ko, Imelda Abigail, mula po sa Davao. Ayan, si Abby.
12: Ayun, ang daming nagbe-birthday ngayong July,
13: sino pa ba? Sino pa ba may mga magbe-birthday pa? At sa mga nagpapabati, hello sa'yo, Ryan Arago. Hello sa'yo, pare. Ayun.
12: Ayun. Budget peeps dito sa usapang budget natin, no? Layunin namin na laging may paliwanag ng simple. Ang mga konseptong mahirap maintindihan ng publiko, lalo na po pagdating sa pondo ng bayan.
13: At syempre, kaya naman mga budget peeps, may bago po tayong aabangan dito sa usapang
12: Exciting.
13: Budget natin. No? Para po sa unang episode ng Ask, alamin kay Sec Kim, ipapaliwanag po ni Department of Budget and Management, Acting Secretary at former UP Diliman Professor Kim Robert C. De Leon ang iba't ibang bahagi po ng budget cycle at kung paano binabalangkas, pinopondohan at pinapatupad po ang national budget. Tara! Let's ask! Alamin kay Sec Kim.

0: Alam ba ninyo kung paano binabalangkas ang national budget ng ating bansa? Sa dami ng prioridad na kailangang tugunan gamit ang limited resources. Mahalagang maplano at mapamahalaan ng maayos ang pondo ng bayan. Sa kontekstong ito, mahalaga ang Public Financial Management o PFM cycle. Ito ang sistema ng pamahalaan sa pamamahala ng financial resources mula sa planning at budgeting hanggang cash management, reporting at audit. Sa video na ito, magpo-focus tayo sa national budget cycle o ang proseso ng pagpaplano, pagbuo, pagpapatibay, pagpapatupad at pagsusuri ng pambansang budget upang matiyak na maayos at responsable ang paggamit ng pondo ng bayan. Mahalagang tandaan na ang proseso ng budgeting ay nagsisimula sa masusing planning at malinaw na priority setting. Dito inaangkla ang pagbuo ng programs, activities, and projects o tinatawag na PAPs ng bawat ahensya upang matiyak na ang mga ito ay direktang sumusuporta sa direksyong itinakda ng pamahalaan. Ang mga itinakdang prioridad na ito ay nagiging batayan ng ehekutibo sa pangunguna ng Department of Budget and Management sa paghahanda ng pambansang budget. Paano nga ba binubuo ang pambansang budget? Ang ating national budget cycle ay mayroong apat na phases. At ito ang sumusunod. Una, ang budget preparation, kung saan inihahanda ng mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng DBM ang kanilang budget proposal batay sa mga prioridad at pangangailangan ng publiko. Ikalawa, ang budget legislation o authorization. Dito, sinusuri at inaaprubahan ng Philippine Congress ang panukalang budget bago ito maging General Appropriations Act o GAA. Ikatlo naman ang budget execution, kung saan aktwal na ginagamit ng mga ahensya ang inaprubahang pondo upang maipatupad ang mga programa, proyekto at serbisyong para sa mamamayan. At ikaapat, budget accountability. Sa yugtong ito, tinitiyak sa pamamagitan ng pag-uulat, pagsusuri at pag-audit na tama at naaayon sa batas ang paggamit ng pondo ng bayan. Itong apat na yugtong ito ay magkakaugnay at madalas na sabay-sabay na nagaganap sa loob ng isang fiscal year. Sa mga susunod nating videos, ating tatalakayin at iisa-isahin ang mga phases ng National Budget Cycle. At yan po ang four phases ng National Budget Cycle. Ito po si DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon. Till the next time, Budget Peeps!
1: Yun o! Ayan, natunghayan po ninyo ang unang episode po ng AS. Maraming salamat po kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon sa pagpapaliwanag. No, yan. Ayan na po yung mga aabangan po ninyo weekly po sa ating pong usapang budget natin. No? Straight from the budget chief itself. Yes. Ayan. Tara! Let's ask! Alamin ang ganda, kay no? Sec Kim.
2: Ayun. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo.
1: At syempre sa Pre-TV po, napapanood tayo sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman po sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, dahil po sa ilang technical adjustments, budget peeps, no, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko po ay pansamantala po munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula po sa Lunes, July 6. Mapapanood ninyo pa rin po kami sa live streaming, ng live streaming po sa Radyo Pilipinas social media pages at sa aming pong pagbabalik sa 738 kHz. Asahan po ang mas malinaw, mas pinaigting po na paghahatid po ng mga balita at impormasyon at serbisyo publiko. At maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. At syempre, kami rin po ay napapanood sa Radyo Pilipinas website via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at syempre po sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas Pilipinas, Usapang Budget natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gladys Hope Libiran.
2: Ayon, samantala Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget page.
1: Tama ka dyan, Pao. Oras na para sa ating
2: Budget Matters.
3: Usapang budget natin. Budget Matters.
2: Nako Eric, sabi nga natin kanina, usapang nutrition tayo ngayong
1: sinabi natin.
2: Nutrition Month. Sinabi natin yun. Kasi nga, Nutrition Month. At alam mo ba kung bakit July ipinagdiriwang ang Nutrition Month?
1: Hindi ko alam eh. Bakit ba?
2: Kasi ang Tagalog daw ng vegetable ay July.
1: Talaga ba?
2: Tumawa ka naman.
1: Wait lang, inisip ko pa kasi July, gulay pala.
2: Parang
1: yun.
2: Parang tumatawa
1: no?
2: Yung guest.
1: Nakakatawa ba? Ah, hindi ko, ewan ko.
2: Matet, tumawa ka.
1: Oh, at live via Zoom. Zoom, pakilazoom. Pakilala mo yung guest natin.
2: Live via Zoom, magandang hapon po sa'yo. National Nutrition Council Nutrition Officer, si Ma'am Queenie.
1: Hello po, Ma'am Queenie. Kumusta po kayo?
2: Ma'am Queenie Amosco de Jesus ng National Nutrition Council. Kamusta po kayo, ma'am?
4: Magandang hapon, Miss Pao and Sir Eric, at Happy Nutrition Month sa lahat ng
2: Happy
4: tagapakinig
2: Month
4: ng inyong programa.
1: Ma'am, natawa po ba kayo dun sa joke niya ni Miss Pao?
2: Sige naman, pagbigyan nyo na
4: ako. Opo.
1: Ah, talaga?
4: Matagal na pong joke yun,
1: oh,
4: no?
1: Oo, kasi alam.
4: Hala, in-explain
2: hindi ako naniniwala. Hindi mo alam.
1: Totoo ba? Hindi nga. Hindi ko, ngayon ko lang nga naisip na July. Ah, okay. Okay. Sige na nga. Ano ba? Ma'am Queenie, bago po tayo magsimula, pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig at syempre po sa lahat din po ng mga nanonood sa atin yung mandato po ng National Nutrition Council at syempre ano po yung mga katuwang po niyang partner agencies na nagpapatupad po ng mga programa nito.
4: Ayan, so marami pong salamat sa pag-impita sa NNC sa inyong programa, no. Ang National Nutrition Council ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nangunguna sa pagbuo ng mga polisiya at pagko-coordinate ng mga programang may kinalaman sa nutrisyon ng bawat Pilipino. Ang nutrisyon po, taliwas sa madalas nating naiisip, no, ay hindi lamang nakatuon sa pagkain, no. Marami tayong tinitingnan na factors kung bakit hindi nakakakuha ng sapat at masustansyang pagkain ng mga Pilipino. So kasama na dyan yung pagkakaroon ng sapat na trabaho, budget ng pamilya, edukasyon at iba pa. Kaya katuwang ng National Nutrition Council ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DOH, Department of Agriculture, DepEd, DSWD, DILG, DOST, at of course, ang Department of Budget and Management. Pati na rin ang ating mga lokal na pamahalaan, civil society organization, development partners, at pribadong sektor. Ang pagpapabuti po sa nutrisyon ng bawat Pilipino ay responsibilidad nating lahat.
2: Ayun. Ma'am Queenie, no, isa po sa mga pinakaabalang ahensya ang inyong konseyo, ang National Nutrition Council. Pwede niyo po bang maibahagi sa amin kung ano po yung mga flagship programs or pangunahing programa at initiatives po ng NNC sa pagtugon po ng kagutuman tsaka sa lahat na rin po ng anyo ng malnutrition sa bansa?
4: Okay. So ang National Nutrition Council po ang nangunguna sa pagpapatupad at pag-i-implement ng Philippine Plan of Action for Nutrition. So ito yung roadmap ng ating bansa para mapabuti ang kalagayan ng nutrisyon ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. So ilan lang po sa mga isinusulo ng NNC ang Food Fortification Program kung saan dinadagdagan ng vitamins or mineral ang mga produktong gaya ng harina, asin, sugar, mantika, at bigas, no? Nandyan din ang ating salt iodization program kung saan in-encourage natin ang salt industry na magdagdag ng iodine sa kanilang mga produktong asin. Ang NNC din ang country coordinator ng Scaling Up Nutrition o SUN Movement, no? So ito ay isang multi-stakeholder platform na nagsusulong ng mas matibay na pagtutulungan ng pampubliko at pribadong sektor pagdating sa kalusugan at nutrisyon. Mahalaga din ang role ng NMC sa nutrition in emergencies kasi hindi po dapat humihinto ang pangangalaga sa nutrisyon kahit na may crisis. So, tinitiyak natin sa programang ito na yung mga buntis, sanggol, at iba pang vulnerable groups ay may sapat at masustansyang pagkain kahit sa oras ng sakuna. And lastly, meron din po tayong tutokainan dietary supplementation program kung saan nagbibigay tayo ng karagdagang pagkain sa mga buntis na nutritionally at risk at mga batang kulang ang timbang na may edad 6 to 23 months old. So ito po yung mga programa, ilan sa mga programa at inisyatibo ng NNC pagdating sa pagpapabuti ng nutrisyon.
1: Ma'am Queenie, meron din po kayong programa, no, na tinatawag po na Barangay Nutrition Scholar o BNS program, no. Maaari po ba ninyong ipaliwanag yung mahalagang papel po ng isang barangay nutrition scholar sa komunidad at paano po sila nakatutulong sa pagpapabuti po ng kalagayang pangkalusugan at nutrition po ng mga pamilya?
4: Alam niyo, Sir Eric, ang mga barangay nutrition scholar ay itinuturing nating modern heroes kasi sila po ay mga community volunteers na nagtataguyod ng mabuting nutrisyon sa kanilang barangay at direktang nakikipag-ugnayan sa bawat pamilya ng isang barangay. So ang NNC po ang nag-oversee ng implementation ng Presidential Decree 1569 o yung pag-a-assign po ng barangay nutrition scholar sa bawat barangay, no? Kailangan natin ng BNS kasi sila po yung katuwang natin sa pagpapalapit at pagsisiguro na yung mga programa ng pamahalaan ay nakakaabot sa bawat pamilyang Pilipino. So sila po yung tumutulong sa mga magulang, paano pakakainin ng isang bata. Sila po yung madalas nating makitang may daladalang mga height board, weighing scale, at nagko-conduct ng pagtitimbang at growth monitoring sa mga bata. Tumutulong din po sila sa pagtukoy ng mga batang may malnutrisyon at nangangailangan ng agarang attention. So, in short, sila po yung mga naniniguro na mai-implement yung ating programa hanggang sa kasulok-sulukang barangay ng Pilipinas.
2: Ayun. Ma'am Queenie, no, ito pong Barangay Nutrition Scholar, ano po, dapat kailangan po ba, ano siya, registered nutritionist? Sa inyo rin po ba dapat ito mag-apply bago nyo i-deploy sa iba't ibang barangay?
4: Okay. Yung mga barangay nutrition scholar, since sila po ay volunteer workers, hindi naman po sila kailangan na registered nutritionist dietitian. So basta sila po ay nakatapos ng elementary, tapos sila po ay committed, dedicated na tumulong sa kanilang barangay at may maayos na kalusugan. Pwede na, oo. Pero hindi po NNC ang nagde-deploy sa kanila. Ang nagde-deploy po sa kanila ay ang kanilang local government unit, no? So sila po naniniguro na bawat barangay merong BNS.
2: Ayun. Siyempre po sa kada barangay, no, paano po natutukoy kung ang isang bata ay isang malnourished? Ano, may mga indicators po bang ginagamit ang NNC sa pagtukoy po ng kanilang timbang?
4: Yes po, opo. Sa barangay level, natutukoy po kung sino yung mga malnourished, no, sa pamamagitan ng Operation Timbang Plus o mas kilala po as OPT Plus. Ito ay taunang pagsukat ng timbang at tangkad ng lahat ng batang may edad 0 hanggang 59 months old sa bawat barangay. So layunin po nito na malaman sino yung mga batang kulang sa nutrisyon, sino yung mga labis naman ang timbang, at makita ang kabuuang kalagayan ng nutrisyon sa isang komunidad. So meron tayong mga indicators na ginagamit, no, para makita kung ah, itong batang to ay underweight, ito ay stunted, ito ay overweight or obese, etc. No? So, meron tayong ginagamit na weight for height, length for age, weight for age, at iba pa.
2: Gaano po, ma'am,
4: kasama
2: ito,
4: din po sa
2: gaano po ito minomonitor? Gaano po kadalas yung minomonitor yung timbang?
4: Ah, okay. So, ito pong Operation Timbang ay ginagawa every year. Pero para po sa mga batang 6 months pa, 1 year pababa, sila po yung twice a year. I think quarterly sila tinitingnan. Tapos yung mga 2 years old pataas, sila naman po yung semestral na tinitimbang.
1: Para po sa mga kababayan natin, Ma'am Quino, no, napakahalaga po nito, no, kasi syempre dito po nasusukat talaga yung mga kasi minsan 'di ba nakikita natin, halimbawa may bata, ang akala natin sa kanya eh normal lang, yun pala kahit mukha siyang normal eh malnourished na pala siya. So sana sa mga kababayan natin, mga magulang, mga nanay na ano, importanteng makipag-ugnayan sila sa kanilang mga barangay kung may mga ganitong mga isinasagawa ang ating pamahalaan.
4: I agree po, Sir Eric, and hopefully po mas maging open yung mga magulang na dalhin yung kanilang mga anak sa health center. Yung iba po kasi natatakot, no? Akala nila, kasi yung height board po minsan, ayaw po nilang nilalagay yung mga bata doon kasi mukha siyang kabaong daw, no? May mga ganun silang perception, and hindi naman natin maiiwasan yun. Pero siguro kailangan ng taga maintindihan ng mga magulang na para yun sa kalusugan, para yun sa nutrisyon ng kanilang mga anak.
1: At siguro dapat linawin na rin natin ano ba yung konsepto ng overweight at obesity, no?
4: Ayun. Actually, kapag sinasabi po kasing malnutrition, laging naiisip ng mga tao na, ay, kulang, kakulangan sa timbang. Pero pag sinabi kasi nating malnourish ang isang bata, pwede din kasing ang kahulugan nun ay overweight yung bata, no? So pag sinabi nating overweight, mataas yung timbang kaysa sa nararapat para sa kanyang tangkad. Pag obese naman ay sobrang kalabisan ng taba sa katawan, no? So sa mga adults na susukat yan gamit ang body mass index or BMI, tandaan lang po natin na kapag sinabi nating malnourished in general, hindi po ibig sabihin nun na nakulang ang timbang. Maaring sobra o kaya naman kulang sa micronutrients gaya ng iron, no? Doon po natin ipapasok yung konsepto ng iron deficiency anemia, iodine deficiency disorder. So, hopefully, maging malinaw po yan sa ating mga magulang.
2: Ayun, Ma'am Queenie. Sa susunod ko pong tanong, no, kamakailan po ay inanunsyo po ng Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2 ang malaking pagtaas ng child stunting sa bansa. Ayon po sa kanila, no, Ma'am, tumaas po ng 25% ang bilang ng mga mag-aaral na bansot para sa kanilang edad dahil sa chronic malnutrition. Ano po yung, ang nasabi pong pagtaas ng bilang, ang pinaka unang pagtaas ng bilang sa loob ng isang dekada. Ano po yung mga hakbang ng NNC? Kung ano po yung ginawa po ng NNC para makatulong po sa paglutas nito?
4: Ayan. So, tama yun, no, na nakakalungkot dahil ilang taon na tayong nakakakita ng pagbaba sa child stunting indicator sa ating bansa. Pero, according sa DOSC-FNRI, from 21% naging 25% yung stunted na 0 to 5 years old sa ating bansa, no? So alarming yon dahil ang stunting ay indicator ng chronic malnutrition. Ibig sabihin, itong batang to, matagal na siyang nakakaranas ng kakulangan sa pagkain, kakulangan sa tamang pag-aalaga, to the point na hindi siya lumalaki ng maayos, no? Hindi tama yung kanyang development kung ikukumpara sa mga standards, no? So para dyan, tuloy-tuloy pa rin yung pagsusulong ng National Nutrition Council ng ating programa para sa first 1,000 days of life, no? Pag sinabi nating first 1,000 days, ito yung panahon kung kailan nabuntis si nanay hanggang maging 2 years old yung isang bata. Critical yung panahon na to kasi dito nabubuo yung brain o yung utak ng isang bata. And kapag hindi natin naibigay lahat ng kailangan niya sa panahon na to at tumuntong siya ng 2 years old, mahirap nang habulin yung delay na nangyari sa kanyang development. So, patuloy po yung pagbabahagi natin ng kaalaman tungkol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon sa mga bata sa pagbibigay ng IEC materials. Mm-hmm. Nandyan din po yung paghihikayat natin sa mga local government units na tuloy-tuloy nilang sukatin ang timbang at tangkad para maagang matukoy kung sino yung mga batang may problema sa nutrisyon at mabigyan sila ng agarang tulong. Mm-hmm. Nandyan din po yung pakikipagtulungan natin sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan upang masama ang mga programang pang-nutrisyon sa kanilang mga plano. Kasi kung wala rin naman sa plano nila ang nutrisyon, mahihirapan tayong magbigay ng tulong sa mga nangangailangang pamilya. Mm-hmm. Yun po.
1: Kumbaga dapat pinapaalam din natin kung meron ba tayong mga problema o yung mga anak may mga problema para mas nalalaman din natin.
2: Dapat
1: para
2: ipaalam.
1: Mas ma-actionan. Mm-hmm. So ito para naman, Ma'am Kini, naalala ko kasi diba ng mga kabataan, yung mga nag-aaral pa lang tayo, tuwing nutrition month kasi, may mga contest halimbawa ng paggawa ng mga moto, mga ganun.
2: Moto, costume,
1: mga ganun. Mga pagkain ano, diba? ng gulay upang buhay mo humaba ang buhay, parang ganun. So,
2: nakakamiss yun, no?
1: Ngayon naman po, Ma'am Kini, ano po ba yung tema ng nutrition month natin, ng pagdiriwang ng nutrition month? At syempre po, ano yung mga programa at na pwedeng abangan ng ating mga kababayan at pwedeng salihan nila?
4: Ayan. Opo, nakakamiss nga yung mga ganong pakulo sa school, yung mga poster sa
1: poster making,
4: parade, no? Yung nakasuot sila ng mga gulay. Ayan. Opo. So sa taon na to, ang ating tema po for 2026 Nutrition Month ay Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan. Mm. So naglalayon po ito na mapataas ang kamalayan ng mga Pilipino sa koneksyon ng pangangalaga ng kalikasan at pagkakaroon ng sapat na pagkain. Mm. So noong July 1, nagkaroon tayo ng National Launching Activity sa Dumaguete City. Mm. At sa susunod na linggo ay magkakaroon po ng regional launching activity sa buong bansa. Mm-hmm. So, hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na sumali sa mga pa-contest, no? Mm-hmm. Sa mga launching activities ng inyong mga LGUs. Mm-hmm. Meron din po tayong mga public webinars at forum na ila-live stream sa National Nutrition Council Facebook page. Mm-hmm. So, antabayanan lang po ng ating mga kababayan yung announcement sa NNC FB page, no? Mm-hmm. I hope lalo na po sa mga estudyante, sa ating mga professionals na sumali po kayo, no, dito sa ating mga webinar kasi napaka-interesting po ng connection ng environment, climate change, saka nutrition. Ay,
1: maganda yung
4: ang ating local
1: maganda yung tema kasi di ba anong sabi? Yung pagkakaugnay ng kalikasan.
2: Hindi lang tungkol sa nutrisyon.
1: O nutrisyon. Kasi kalikasan, saan ba tayo kumukuha na ng mga nakakain natin, ng mga halimbawa, mga panani, mga gulay,
2: mga food systems natin.
1: Kumbaga yung pinanggagalingan, kalikasan, yung mga isda sa dagat naman. So, napakahalaga na may kaugnayan talaga yung dalawang yun dahil kung wala yung mga yun, wala tayong kakainin.
2: Tama. Kaya importante ang magandang at malinis na kalikasan.
1: Yan.
2: Pero Ma'am Queenie, no, sayang kulang na tayo sa oras. Maganda sana yung usapan natin. Pero ito na lang po, no, dahil usapang budget po ito. Marami rin po sa ating tagapakinig ang naghahanap po ng mga practical na paraan para po mapanatiling masustansya yung mga pagkain ng pamilya, lalo na po ng mga bata nang hindi po lumalagpas sa budget. Meron po ba kayong maipapayo sa kanila? Maaarin po ba kayong magbigay ng halimbawa ng mga abot kaya po pero masustansyang pagkain?
4: Ayan, so atin pong inaanyayahan ang mga ating tagapakinig na magkaroon ng sarili nilang food gardens dahil mabibigyan sila nito ng libreng mapagkukuhaan ng masustansyang ingredients. Pwede po tayong makahingi ng mga libreng buto mula sa Bureau of Plant Industry o sa mga lokal na agriculture offices ng inyong mga local government units. Mahalaga din po ang pagpaplano ng ating kakainin kasi kapag planado ang lulutuin, mas madali po yung ipasok sa ating budget, no? Kapag hindi kasi natin napaplano kung anong kakainin ng pamilya, mas napapabili tayo ng mga sangkap na hindi natin kailangan,
2: mga biglaan,
4: hindi nauubos at maaring masira lamang.
1: Or lalo na ngayon, Ma'am Kaini, puro na lang sila ano yung mga tao, puro mga o-order na lang sila ng pagkain
2: food.
1: Nila ng fast food, di ba?
4: Yes, opo. Kaya dyan ko din po ipapasok yung kahalagahan ng paggamit ng fresh ingredients, no? As much as possible, subukan po nating maglaan ng oras sa pagluluto at gumamit tayo ng mga fresh ingredients kasi bukod sa mura yan at masustansya, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayang magsasaka. Opo.
1: Pero ito, Ma'am Queenie, no? Habol lang, no? Siyempre may mga para po sa mga magulang natin, may mga anak kasi na may na tinatawag na picky eater.
2: Tama.
1: Ano po yung practical niyong mapapayo dun sa mga nanay at napapakain po sa kanilang mga anak na medyo maarte?
2: Oh, may mga ganun naman talaga, Eric.
4: Namimili ng pagkain. Oo. Sa ganito pong pagkakataon, napakahalaga na ano, mahaba yung pasensya natin, no? Tsaka very creative tayo sa pagpapakain ng ating anak. Ang unang-unang payo po natin is huwag silang pilitin kumain ng pagkain na ayaw nila kasi ayaw nating maging traumatic yung experience ng bata pagdating sa pagkain na yon. Kasi tayo, ang naaalala din ng bata tayo ay either good or bad experience. Oops.
2: Nawala po si Ma'am Queenie. Ayun.
4: Maging... Hello?
1: Nawawala po.
4: Ayan. Okay. Sorry.
2: Okay na po, Ma'am.
4: So, maging mapagpasensya po tayo. Ayan. Maging mapagpasensya po tayo tsaka maglaan tayo ng oras sa pagkain, no? Ituro natin sa mga bata kung ano yung masusustansyang pagkain at bigyan natin sila ng oras na maka-develop ng masayang experience doon sa mga gulay at prutas. So, lagi natin gawing learning session ang bawat kainan. So, I think yun po yung best way kapag picky eater yung ating mga anak at maturuan sila ng positive behavior pagdating sa masusustansyang pagkain.
1: Okay.
2: Ayan, Ma'am Queenie, no? Bilang panghuli po, no, ano po yung gusto nyong mensahe na pwedeng maipaabot sa ating mga tagapakinig na para hikayatin po sila na gawing bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pumumuhay ang tamang nutrisyon? Ano po yung inyong mensahe po?
4: Para po sa ating Nutrition Month ngayong taon, inaanyayahan po ng NNC ang lahat na isabuhay ang temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kapag inalagaan natin ang ating kalikasan, mas mapapangalagaan din natin ang pinagkukuhaan natin ng pagkain. At mas masisiguro nating sapat at ligtas ang mga pagkain para sa bawat Pilipino.
1: Yun. Maria Queenie Amos Codesus, maraming salamat po, ma'am, sa pagpapaunlak po ninyo.
2: Thank you so much,
1: ma'am. Good luck po sa lahat po ng mga programa po ninyo ngayong Nutrition Month.
2: Maraming salamat.
1: At maraming salamat po at bago ang lahat, happy birthday pala sa aking kaibigan.
2: Hindi mo talaga kinalimutan.
1: Hindi pa talaga natatapos, no? Judith Tarayo, maraming salamat sa iyo, Ate Judith, sa laging pagsuporta, no? At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po may napulot kayong aral, syempre sa ating pong topic ngayon, lalong-lalo na ngayong buwan ng Nutrition.
2: Samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa impila ng Radyo Pilipinas na papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at syempre po sa Facebook page ni Undersecretary Goddess Hope Libia.
1: At tabayanan po ninyo susunod na programa at alamin ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libia, ako po si Eric Bocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week same time alas 5 na nga po. Hanggang alas 6 ng gabi, dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Ayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa Bayan.
9: Is it a yes or a no?
10: Are you anti or pro?
9: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
10: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
9: Pag-usapan natin yan sa
10: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
9: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
11: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
12: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
11: Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
13: This is your People's Television.

0: Ugnayan ng Pilipinas at Canada, itinuturing na strategic partnership, apat na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa, pinagtibay. Ombudsman, kinasuhan na ng plunder si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Mga pamilya at kinatawan ng mga biktima ng war on drugs muling dumulog sa Korte Suprema matapos ang halos isang dekada. At iba't ibang murang bilihin handog sa mga residente at maliliit na negosyante sa kadiwa ng Pangulo sa Baguio City.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na marami pang gagawin ng pamahalaan sa harap ng pag-angat ng bansa sa upper middle income status.
2: Kasunod niyan, iginiit ng Pangulo na mahalagang mapalakas ang bilateral at multilateral partnerships ng Pilipinas sa harap ng iba't ibang hamon sa mundo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Sa joint press con kasama si Prime Minister Mark Carney, natanong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagiging upper middle income na bansa ng Pilipinas. Binigyang diin niya na sumasalamin ito sa mga reformang ipinatupad ng pamahalaan para gawing mas kaakit-akit ang bansa sa mga namumuhunan. Gayunman sinabi ng Pangulo na bagaman mahalaga ang pag-angat na ito, malinaw na marami pang
4: ng isang public official. Base sa ex parte application para sa precautionary hold departure order ng Office of the Ombudsman laban kay Marcoleta sa Sandigan Bayan, nakatanggap si Marcoleta ng kabuwang 75 million pesos. Unang natanggap ni Marcoleta ang 30 million pesos mula kay Defensor noong January 6, 2025, habang January 8, 25 million pesos mula naman kay Joseph Espiritu at January 9, 20 million pesos naman mula kay Aristotel Viray. Nairapol ang kasong plunder sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, habang 4th, 6th at 1st Division naman ang hahawak sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 kusa ang tatlong counts ang kinakaharap ni Marcoleta. Habang tigi-isang count naman ang paglabag sa Presidential Decree No. 46 ang kinakaharap ni na Defensor, Espiritu at Viray. Sa inilabas na payag ng Office of the Ombudsman, binigyang din ito na oras na gamiting rason ng utang na loob para ipaliwanag ang hindi dineklarang 75 million pesos na natanggap ni Marcoleta, ito ay hindi na utang na loob. Paliwanag ng ahensya, binanggit ni Marcoleta ang utang na loob sa isa sa kanyang mga admission o pag-amin. Ayon sa Office of the Ombudsman, ito ang rason kung bakit may batas kaugnay ng plunder at bribery. Dagdag ng ahensya, inamin mismo ni Marcoleta na natanggap niya ang naturang pera. Sa programa ni Marcoleta noong Nobyembre, sinabi niya na may mga rason siya kung bakit hindi niya ideneklara ang mga natanggap na pera. Base sa ex parte application ng Office of the Ombudsman para sa PHDO laban kanila Marcoleta, umabot ang halos isang taon bago pa nakapagbayad ng donor's tax payment, kung saan December 15 nagbayad si na Espiritu at Viray, habang December 17 naman si Defensor. Ayon sa Office of the Ombudsman, hindi naging madali o kanilang ginusto ito. Pero base sa kanilang nakalap na ebidensya, hindi idineklara ang natanggap na 75 million pesos. Kaugnay nito, nagsagawa ng kilos protesta ang Iglesia ni Cristo sa EDSA at Kalaunan sa Liwasang Bonifacio matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Lunes na iahain nila ang kaso laban kay Marcoleta ngayong Linggo. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pahayag si Marcoleta kaugnay ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Una nang sinabi ni Marcoleta sa rally sa EDSA na handa siyang magpakulong. Anya, walang problema kung siya ay maaresto. Git naman ni Remulla na walang selective justice kaugnay nito at hindi niya iniutos na imbestigan si Marcoleta. Rod Lagusad, para sa Bayan.
2: Sinibak na sa pwesto ang pulis na bigong ipagtanggol ang isang motorista sa gitna ng komosyon noong nangyari ang kilos protesta ng isang religious group sa EDSA People Power Monument. Ito ay matapos punain ni Senador Raffy Tulfo ang tila'y pagkampi ng pulis sa mga rallyista imbis na sa motorista. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
5: Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo bang mamatay?
6: Duro at banta sa buhay. Ito ang inabot ng motorista nito matapos dumaan sa bahagi ng EDSA People Power Monument nitong nakarang araw kasabay sa isinasagawang bigla ang kilos protesta ng isang religious group.
7: Ano ba ito naglalaban ngayon? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah.
6: Ang kalbaryo ng motorista hindi pa natapos sa panduduro at pagbabanta sa buhay. Kinuha din kasi ang susi ng kanyang motorsiklo. Hindi malinaw ang pinagmula ng insidente. Sa kalagitnaan ng komosyon, makikita ang pagdating ng isang pulis. Nilapitan at kinausap nito ang rider.

0: Ang ginawa ng pulis, tila hindi nagustuhan ni Senator Raffy Tulfo. Nakawawa na nga aniya ang motorista, pinagalitan pa ito ng pulis. Hirit tuloy ng senador, isa lang muli sa training ang pulis. Sabi ng Philippine National Police, nirelieve na ang pulis na nasa viral video.
1: The video was started na yung medyo natatakot na yung rider at a threat was issued. But we would also like to get the side nung participants nga why they did that. So everything will be taken into consideration, will be reviewed. And yung sa police po naman natin, hindi natin sinasabi na tama ang ginawa niya. Maybe may pagkukulang, but it will come all come out after the investigation or the review will be has been completed.
0: Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, bahagi ito ng isinasagawa nilang investigasyon.
1: So ang primordial concern natin dito is the safety of everyone, most especially yung pong rider na medyo, how do you call this, yung medyo nasasalikop na, medyo napapalibutan na nung mga ano. Now, we would like to also get the side nung mga participants nung rally kung bakit ganito ang naging actuation nila sa rider. Hindi rin po ano, kasi putol to eh, di ba?
0: Kukunin ng PNP ang pahayag ng lahat ng sangkot, kabilang ang pulis, mga rally participant at ang motorcycle rider sa investigasyon para malaman ang buong pangyayari. Iginiit ng PNP na iginagalang nila ang mga pahayag ni Senator Tulfo laban sa pulis. Mahigit isang taon pa lang sa serbisyo ang pulis at naka-assign sa District Mobile Force Battalion ng Quezon City Police District. Sa ngayon ay nananatili na ito sa Personnel Holding and Accounting Unit ng QCPD. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
2: Isinusulong ng Department of Justice ang pagpapatibay ng isang batas laban sa nihilistic violent extremism. Matapos lumutang ang posibilidad na naimpluwensyahan ito ang dalawang menor de edad na suspect sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Kaugnay nito, isinasailalim na sa preliminary investigation ang isa sa mga ito. Kinaulat ni RR Tubise.
3: Dadaan sa regular preliminary investigation ang 15 taong gulang na suspect sa Tacloban shooting incident. Ayon sa Department of Justice, nakapag-inquest na ang mga prosecutor kaugnay ng kaso. Pero dahil menor de edad ito, may mga legal safeguard pa rin susundin habang umuusad ang investigasyon.
4: 3 counts of murder and 2 counts of attempted murder were filed against one of the children in conflict with the law. Following the inquest, CICL Rod will now undergo the regular preliminary investigation process. At present, the 14-year-old CICL, referred to as Nash, remains under the custody of the Department of Social Welfare and Development.
3: Ang dalawang suspect sa pamamaril ay nasa Regional Rehabilitation Center for Youth sa Region 8 habang patuloy ang pagtutok sa legal process at intervention measures. Kasabay nito, mas pinalalawak pa ng DOJ ang pagsusuri sa posibleng ugat ng ganitong mga insidente. Isa sa mga tinitignan ng kagawaran ang tinatawag na Nihilistic Violent Extremism o NVE na posibleng nag-uugat sa online networks na tumatarget sa mga kabataan. Ayon sa DOJ, may mga batas na maaaring gamitin sa ngayon pero hindi pa sapat ang kasalukuyang legal framework para tugunan ang lahat ng aspeto ng ganitong uri ng banta.
5: At napag-usapan kahapon yung mga batas na tinitingnan natin, nandiyan yung Cybercrime Act, nandiyan yung RA 11930, no? Or yung Anti-OSAIC and CSAIM Law, at syempre nandiyan yung mga regular crimes sa Penal Code.
3: Pero para sa DOJ, mas magiging matibay ang tugon kung may batas na particular sa NVE. Dapat umunong malinaw sa batas kung ano ito, sino ang mangunguna sa pagtugon at paano magtutulungan ang pamahalaan, paaralan, komunidad at online platforms.
5: Tingin namin dyan, dapat interagency body yan, no? Kasi yung ganitong problema, hindi yan masusolusyonan lang ng law enforcement o ng social welfare o ng education, no? Dapat whole of government approach, if not a whole of nation approach.
3: Git ng DOJ, maaaring transnational ang mga network na nasa likod ng NVE at online platforms ang ginagamit para makapang-recruit o makapang-manipula.
5: Dapat sa tingin namin ma-prioritize to. Dahil bagamat magagawa natin ang paraan ngayon, gamitin yung mga ibang batas para imbestigahan tong kasong to, mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular para sa problema.
3: Habang wala pa ang ganitong batas, sinasabi ng DOJ na makikipag-ugnayan ito sa Anti-Terrorism Council at iba pang ahensya para makabuo ng interim response. Pero nilinaw ng kagawaran, kailangan maging maingat ang pagtugon, lalo na kung mga menor de edad ang posibleng nasasangkot. RR Tubise, para sa Bayan.
2: Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa driver ng SUV na bumundol sa isang traffic enforcer. Yan ay kahit na sinente sana itong huminto. Ang insidente na nakuha na ng video at nag-viral sa social media. Narito ang ulat ni JM Thompson.
6: Habang sumisenyas ang isang traffic enforcer na ito para ayusin ang trapiko sa isang kalsada sa Cebu City, abay maya-maya lamang ay makikitang dumiretso ang isang sasakyan kahit pa nasa harap nito ang traffic enforcer. Wala namang nagawa ang enforcer, buti na lamang at naigalaw niya ang kanyang katawan kaya hindi po mailalim sa sasakyan na dire-diretso lang ang andar. Agad inisyuhan ng Land Transportation Office ng show cause order ang driver ng SUV. Batay sa viral video na binerepika ng LTO, lumalabas na pinahinto ng enforcer ang sasakyan para tiyaking maayos ang daloy ng trapiko sa Escario Street, corner Osmeña Boulevard sa Cebu City. Huli sa footage na huminto naman ang puting SUV, pero matapos ang ilang segundo ay umabante agad ang sasakyan at tuluyang natumba ang enforcer. Kahit pabatid ng driver na nabangga ang enforcer, tuloy pa rin ito sa pagpapatakbo ng sasakyan. Dahil dito, pinatatawag ang driver na sangkot sa insidente na humarap sa tanggapan ng Operations Division ng LTO Region 7 para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa mga paglabag na improper person to operate a motor vehicle at reckless driving. Hindi ito pinalampas ni LTO Chief Marcos Lacanilaw dahil anya ang mga traffic enforcer ay dapat igalang dahil sa kanilang trabaho na nakatutulong sa kaayusan ng mga sasakyan sa kalsada. Giit niya, hindi dapat magdulot ng kahit anong panganib ang mga gumagamit ng kalsada sa mga taong nagpapanatili ng kaayusan nito. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng driver sa loob ng 90 days at inatasang isuko ito sa pagdinig. Sinigurado naman ng LTO na hindi sila titigil na ipatupad ang mga batas trapiko para sa kaligtasan ng mga motorista. Tinitiyak rin nila ang agarang aksyon sa mga motoristang nagpapakita ng irresponsableng pag-uugali. JM Thompson, para sa Bayan.
2: Aabot sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng pinaghihinalang smuggled na sigarilyo ang nakumpiska ng mga otoridad. Sa isang operasyon pa lang yan, dahil sa hiwalay na dalawa pang operasyon, aabot naman sa mahigit 90,000 piso ang halaga ng mga nasamsam ng mga otoridad. Ang buong detalye sa ulat ni Israel Dumaulaw.
7: Umabot sa magit 100,000 piso na halaga naman pinaghihinalang smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng 53rd Infantry Battalion at iba't ibang ahensya sa isinagawang anti-smuggling operations sa barangay White Beach, Pagadian City at barangay Punta Flecha, Pitogusang, Buangan del Sur noong Hunyo 29 ngayong taon. Narecover ng mga otoridad ang magit 1,000 karton ng mga pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo. Nakumpiska rin ang isang wing van truck, isang pump boat at 5 indigenous boats na pininiwala ang ginamit sa nasabing illegal na aktibidad. Kasama rin na narecover ang mga sasakyan at sasakyang pandagat na na-turnover na sa Bureau of Customs para sa tamang dokumentasyon, inventaryo at kaukulang legal na proseso. Samantala, umaabot sa mayigit 7,000,000 piso ang halaga ng mga pinaghihinala ang smuggled na sigarilyo na nakumpiska ng mga otoridad sa isang intelligence-driven operation sa Kulambugan, Lanao del Norte. Tinakaw man ng driver ng isang wing van na lumusot sa checkpoint sa Iligan City. Subalit, agad itong naharang ng mga otoridad. Nakumpiska ang 190 ng mga master cases o katumbas ng 9,500 reams ng mga pinaghihinala ang smuggled na sigarilyo. I-turn over sa Bureau of Customs ang mga kontrabando. Sa hiwalay ng mga operasyon, nakumpiska rin ng mga otoridad mula sa 104th Maneuver Company ang smuggled cigarette sa checkpoint operation sa Pamutolon, Kalilangan, Bukidnon. Nasamsam sa operasyon ang ilang master cases at dreams na may halagang mahigit 1,000,000 piso. Ang pagpupuslit o smuggling ng mga sigarilyo ay paglabag sa Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Israel Dumaulaw, para sa Bayan.
2: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaayos ng lumang tulay sa Tabok City, Kalinga para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at mas mapabilis ang biyahe ng mga sakyang dumaraan sa tulay. Sa ngayon ay mayroon lamang one lane sa tulay na may stop and go scheme dahil sa butas na bahagi ng tulay. Agad naman itong inaksyonan ng Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon at inaasang matatapos bago at mas matibay na Aliog Bridge ngayong Oktubre. Ayon pa kay Dizon, dadagdagan pa mga tauhan at kagamitan para mas mabilis matapos ang konstruksyon ng tulay. Sinasabing halos 3 dekada itong hindi nadadaanan ng maayos dahil sa katandaan at hindi na ito ligtas daanan.
8: Itong bridge, 58 years old na. Hindi na kaya yung mga mabibigat na sasakyan. Yung mga truck na nagdadaga ng pagkain, mga essential goods, umiikot ng napakagayo. Pinapunta tayo ni PBBM dito. Kaya talaga ng mga project natin, binibilisan natin. Pinapadagdagan ko yung mga tao, mga equipment para bumigay.
9: Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang tatayo bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa Lunes, ika-6 ng Hulyo. Ayon kay Gatchalian, nakasaad sa Senate rules ng Senate President ang mangunguna sa impeachment trial. Noong nakaraang buwan, nang unang maiulat na si Senador Francis Cheese Escudero ang isa sa mga tinitingnan na posibleng maging presiding officer sa paglilitis. Pero agad na ni Gatchalian bilang Senate President na ito ay pag-uusapan pa ng mataas na kapulungan. Matatanda ang inamyendahan ng Gatchalian block ang impeachment rules ng Senado para mapayapang pumili ng ibang presiding officer para sa mga non-presidential trials.
2: Sa selebrasyon ay 10th anibersaryo ng Arbitral Award ngayong buwan, iginit ng National Maritime Council na nagkaroon ng legal clarity ang Pilipinas para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Noong July 12, 2016, nang maipanalo ng Pilipinas ang arbitration case laban sa China, kung saan wala umanong basehan ng 9 dashed lines sa buong South China Sea. Isang dekada matapos ang tagumpay na ito, nanindigan ang NMC na may epekto ang arbitral award sa kabila ng patuloy na harassment ng China sa West Philippine Sea.
10: Yung arbitral award ay hindi drawing o isang piraso papel na na-declare na ng isang leader natin before. Kundi ito ay nagsilbing compass ng ating pambansang polisiya. Yung award ang nagpapakita kung sino ang nasa panig ng batas at kung sino ang lumalabag dito.
2: Inaasahang matatapos ay tinakdang target ang pagkumpleto sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Inang ulat ni Jay Tayanes.
11: Naaayon pa rin sa itinakdang schedule ang patuloy na konstruksyon ng Davao Samal Bridge ngayong buwan ng Hunyo ayon sa Department of Public Works and Highways 11. Nasa 61.334% na ang completion rate ng naturang tulay. Mas mataas ito ng 0.65% kumpara sa nakatagdang accomplishment rate na nasa 61.26%. Sa kasalukuyan, nakatuon na rin ang mga trabaho sa superstructure o sa itaas na bahagi ng tulay matapos makumpleto ang pag-install ng mga box girder. Upang mapabilis pa ang proyekto, halos 24/7 na ang operasyon sa lugar. Gayunman, kapag may matinding init ng panahon, may mga pagkakataong pansamantalang itinitigil ang trabaho para sa kaligtasan ng mga manggagawa.
12: A certain hours of the day na wala yung nagatrabaho because of the heat. So ang ato ang schedule dito sa trabaho starts at 6 a.m. to 11:30 a.m. and then resumes at 1:30 to 6 p.m. Okay, mga ginang normal operating hours. But sa karon, nadaghan to og mga puding na ginabuhat, usay 24, most of the time 24/7 ang trabaho na to.
11: Inamin din ng DPWH 11 na posibleng bumagal ang trabaho sa naturang proyekto. Ito ay dahil sa usapin ng pondo. Nabatid na una lang humiling ang DPWH 11 ng 4.86 billion pesos para sa taong 2026. Ngunit ayon sa kanila ay nasa 314 million pa lamang ang naipapalabas para sa proyekto. Gayunpaman, umaasa silang maibibigay ito bago matapos ang taon.
12: Walay releases no for the rest of this calendar year. Understandably, things will slow down. No. And then of course it follows that the schedule for the completion will also be moved. But we are very at DPWH. We're at DPWH. We are very hopeful na marilisan to ang pondo, additional na pondo.
11: Sa kabila ng hamong ito, naniniwala pa rin ang tanggapan na matatapos ang proyekto ayon sa target itong schedule ngayong September 2028. Jay Tayanes, para sa Bayan.
9: Magpapatuloy po ang maaraw at mas maaliwala sa panahon this weekend hanggang sa araw ng Lunes. Ang maalinsang hanging silangan ay tanging umiiral sa loob ng ating bansa. Mina naman ang habagat sa ngayon. Babala naman ang pag-asa, asahan ang tuloy-tuloy na pag-ulan at maulap na panahon sa susunod na linggo, partikular sa Martes. Hanggang weekend next week, meron kasi tayong binabantay ang potential na super typhoon na magpapalakas sa habagat kapag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Miyerkules, tatawagin niyang Bagyong Inday. Hindi man ito tatawid sa kalupaan, pero palalakasin nito ang epekto ng hanging habagat sa ating bansa. At ayon sa pag-asa, nasa line ng 3,000 kilometers silangan ng ating bansa ang potential super typhoon. Sa ngayon, may enjoy natin ngayon ang mas maaraw at tuyong panahon. Makararanas lamang ng paminsang pag-ulan at bahagyang kaulapan sa Bicol Region, Aurora at Quezon. Dalayan ng hanging silangan. Generally, good weather na rin tayo sa Visayas. Makararanas lamang ng panandaliang mga pag-ulan sa Samar at Leyte provinces, posible sa hapon o gabi. Patuloy naman ang mas maaraw na panahon sa Mindanao na may chance ng localized thunderstorm sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang ating weekend weather sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon niya.
2: At susunod, epekto ng El Nino, pinaghahandaan ng Cordillera LGU at water desalination plants, planong ipatayo.
9: Murang bilihin, handog sa mga residente at maliliit na negosyante sa kadiwa ng Pangulo sa Baguio City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
13: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Naghain ang kanilang counter-affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office. Sinaakbayan Party List Representative Cheryl Jocno, Representative Percy Sendanya at incoming Liberal Party List Representative Laila De Lima, kaugnay ng reklamong inihain ni Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jocno, ang pagsisiwalat ng records ng mag-asawa ay bahagi lamang umano ng kanilang mandato sa pagsasagawa ng investigasyon. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Nagsumite ng counter-affidavit ang kampo ni Naakbayan Party List Representative Cheryl Jocno at Percy Sendanya kasama si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong araw, kaugnay ng isinampang kaso ni Vice Presidential Husband Attorney Manasseh Scarpio. Kaugnay ito ng pagsasapubliko ng bank records ng mag-asawa sa nagdaang House hearing kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa ilang mambabatas, idinawit din dito sina BSP Governor Eli Remolona Jr. at Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Benaventura. Nag-ugat ito sa pagsisiwalat ng AMLAC sa kahinahinala at hindi maipaliwanag na transaksyon ng mag-asawang Duterte at Carpio magmula noong naupo ito bilang opisyal ng gobyerno.
3: Basta kami, ginawa lang naman namin ang trabaho namin at ang tungkulin namin sa ilalim ng konstitusyon. Alam niyo naman na yung impeachment ay galing mismo sa utos ng ating konstitusyon kung anong gagawin ng House of Representatives.
4: Nagagalak po tayo, natutuwa po tayo na mukhang wala na talaga hadlang Impeachment trial.
2: Dagdag pa ng kongresista, abala rin sila. 10 ng iba pang public prosecutor sa mga panghuling paghahanda. Hinihikayat din ni Representative Sendanya ang publiko na maging mapagmatiyag sa paparating na pagdinig sa Lunes.
5: Napakahalaga na itong darating na Lunes talaga tumutok ang taong bayan kasi hindi lamang si Sara Duterte ang nililitis ito. Nililitis din ang Senado bilang institusyon dahil titingnan kung sila ba ay susunod sa ebidensya batay sa kanilang desisyon.
2: Ang pagharapan nila ngayong araw ay pagpapakita ng kumpiyansa na wala silang nilabag sa batas. Ang inilantad na records aniya ang nagpapatunay sa hayag ng bise ukol sa kanilang payak na pamumuhay. Elijah Canlas para sa Bayan.
6: Tuloy-tuloy ang peace process ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at ng Moro National Liberation Front o MNLF sa gitna ng paghahanda para sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre. Makikipagtulungan din ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRUS sa mga lokal na government unit para sila mismo ang mag-implement ng normalization process dahil sila ang mas nakakaalam ng sitwasyon ng kanilang mga residente. Patuloy rin ang pag-unlad ng socio-economic program sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Samantala, bagaman hindi na bahagi ng BARM ang probinsya ng Sulu, prioridad at tuloy-tuloy pa rin ang peace process kung saan may mga intervention sa mga individual na bahagi ng komunidad.
7: We are also using yung tool ng DSWD for the community. So may mga certain indicators din doon such as yung peace and security situation. So we are also hoping that the interventions that we are providing also addresses yung mga but mostly socio-economic conditions kasi nila in their communities.
1: Itinutulak ng Office of Civil Defense sa Cordillera ang pagtatayo ng water desalination plants para gawing potable water ang tubig dagat. Isa ito sa nakikitang solusyon sa panahon ng tagtuyot. Yan ang ulat ni Christine Sabaway ng PTV Cordillera.
8: Dahil sa inaasahang matinding epekto ng El Nino sa bansa ngayong taon, naghahanda na ang lokal na pamahalaan sa Cordillera. Kasama rito ang posibleng kakulangan ng supply ng tubig sa ibang bahagi ng rehiyon. Mungkahin ng Office of the Civil Defense Cordillera sa pulong ng RDRRMC ang pagtatayo ng water desalination plants para sa sapat na supply ng tubig.
9: Tubig dagat ay kinoconvert nila into a potable water. No? At kaya naman po natin gawin yan. Kung talagang gagawin natin, no? Ang dami nating napapaikutan tayo ng tubig because we are an archipelago. We are an archipelagic country. Wala po tayo sa disyerto. So, ang tubig, hindi natin problema. Kung talagang ito ay ating pinaghahandaan.
10: Climate models combined with expert judgment indicate that El Nino will intensify over the coming months and persist until at least early next year. At dito po sa kabilang graph, pinapakita dito yung mga strength ng El Nino natin, na kung saan yung mga darkest red, ibig sabihin dyan yung mga from moderate to strong to very strong El Nino, ano? Mararanasan natin yan until the end of this year and first quarter of 2027.
8: Inihalin tulad ni Director Mogol ang sitwasyon ng Singapore kung saan ang tubig nila ay nagmumula pa sa Malaysia. Pero may kakayahan sila na makagawa ng sapat ng supply ng tubig dahil sa mga water desalination plants na dapat gayahin ng Cordillera. Ayon sa pagtataya ng PAGASA, posibleng maranasan sa bansa ang strong El Nino mula Agosto hanggang Oktubre na maaaring lumakas at maging very strong El Nino pagsapit ng Oktubre hanggang Enero 2027. Christine Bornola Sabaway, para sa Bayan.
6: Mura na, kumbinyente pa. Ganyan inalarawan ng mga residente ang kadiwa ng Pangulo sa Baguio City. Yan ang ulat ni Angel Kim Pengostro ng PTV Cordillera.
11: Ikinagalak ng mga residente at mga maliliit na negosyante sa Baguio City ang kadiwa ng Pangulo na pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Baguio City sa pamamagitan ng City Veterinary and Agriculture Office. Ibinida nila ang murang mga bilihin habang tinutulungan nila ang mga maliliit na negosyante. Alok sa kadiwa ng Pangulo sa Malcolm Square na magtatapos ngayong araw ang mga gulay mula sa lungsod ng Baguio at Benguet. Ang ilan naman ay produkto ng mga MSME.
12: Marami siyang nitutulong for us, like for us, we are parents, we are mothers. Habang nasa school yung mga children namin, we get to come here and this is very near sa school ng mga anak namin for convenience.
13: Sa public market kasi, usually yung mga nakikita na natin doon, yun ay mga common, pare-pareho siya. Dito ang daming variety at saka nakikita natin most of the product kasi dito, fresh siya, wala siya organic, lalo yung mga gulay, tapos kung may mga foods man, homemade kasi yun. So yun yung advantage pag dito ka bibili.
11: Libre ang pagtatayo ng stalls sa parke dahil walang sisingilin ang lokal na pamahalaan na upa sa mga MSME. Mahigit 20 magsasaka at MSME ang nakibahagi sa aktibidad. Inaasahan pa ang kahalintulad na aktibidad sa mga darating na buwan.
14: Kung mapapansin nyo, mayroong mga farmer co-ops and associations doon sa kadiwa natin. Ng mga farmers mismo. Next is yung mga MSMEs. Yung mga MSMEs, may mga processors tayo. Actually, yung mga farmers nga natin, meron din mga process items. Kaya yung pesto nila is mix. Hindi lang vegetables, meron ding process. No? Also, mga livestock din.
11: Angel Kim Pengostro, para sa Bayan.
1: Nanawagan ang mga leader ng senior citizens para sa mas pinalakas na National Commission of Senior Citizens at pagpasa ng mga batas na magpapalawak sa proteksyon at kapakanan ng mga nakatatanda sa bansa. Tinalakay ng iba't ibang sektor ng mga panukalang pag-amienda sa Expanded Senior Citizens Act at iba pang hakbang tulad ng Magna Carta for Senior Citizens at Universal Social Pension Bill. Ayon sa NCSC, layunin ng konsultasyon na isama mga pangailangan ng mga senior citizens sa paggawa ng mga pulisiya ng gobyerno. Tinatayang aabot na sumigit 11 million ang populasyon ng mga nakatatanda sa bansa ngayong taon. Kaya gayon ng mga lider na dapat palakasin at ponduhan ang NCSC para mas mapabuti ang serbisyo nito. Paigtingin pa ng Pilipinas at Finland ng pagtutulungan para makabuo ng mas maraming dekalidad na trabaho. Gayon din ang paghasa sa kakayahan ng mga Pilipino na nais magtrabaho abroad. Kasunod ito ng naging pagpupulong ni Labor Secretary Francis Tolentino at Finland Ambassador to the Philippines Saija Nurminen. Kabilang sa mga natalakay ang posibleng kooperasyon sa skills training, ethical recruitment at mga industriya kung saan in demand ng mga Pilipino. Nagpayag naman ang interes ng Dole sa labor migration model ng Finland kung saan nakokonekta ang skilled foreign workers sa employers ng patas, mas mabilis ang proseso at may pinaigting na proteksyon. Nagpasalamat din ang Kalihim sa patuloy na suporta ng Finland sa nagpapatuloy na Philippines-European Union Free Trade Agreement negotiations, kung saan kabilang sa isinusulong ay ang pagkakaroon ng maayos sa trabaho at proteksyon sa mga OFW. Noong Abril ngayong taon, halos 1,300 na OFW ang na-deploy sa nasabing bansa, naging tahanan na rin ang mahigit 12,000 Pilipino.
6: Nagsimula na ang bagong romance drama series na pinagbibidahan ni Alden Richards at Tadine Lustre na kapwa nagmula sa pinakamalalaking love team ng bansa. Mula sa Life of a Showgirl, Married Life naman ang tatahakin ni Taylor Swift matapos siyang ikasal sa football player na si Travis Kelce. Narito ang ulat.
15: Panibagong love team ang nabuo ngayong linggo sa pagpapalabas ng romance drama series na Love, Siargao. Yan ang nagpa-excite ngayon sa mga fans ng bagong love team na Nadine Lustre at Alden Richards. Kasama rin nila Nadine at Alden, sila Kailin Alcantara, Kim Jisoo at Gab Ledman. Ang serye ay sumasalamin sa Siargao Curse Lore kung saan may paniniwala na ang mga bisita sa isla ay hindi kailanman makakaalis o magkaka-love life doon. Itong drama serye ay ang unang pagkakataon nagsama si Nadine at Alden. Ikinasal ang megastar ng pop music na si Taylor Swift at ang manalara ng National Football League na si Travis Kelce. Inuulat ito ng Page 6 ng New York Post nitong Bebes. Ayon sa ulat, naganap ang exchange of vows ang mag-asawa sa harap ng isang maliit na grupo ng mga mahal sa buhay. Hindi nito sinabi kung kailan o saan naganap ang kasal, bagamat nabanggit nito na ang private jet ni Taylor Swift ay nagtagal sa Nashville kamakailan. Samantala, umarangkada na rin ng ilang araw na paghahanda para sa inaasahang malaking pagdiriwang sa Madison Square Garden sa New York ngayong weekend. Nagsimula ng roadblocking sa ilang mga lugar. Ilang mga media outlet na nag-ulat na sina Swift at Kelce magsasagawa ng 100,000 kaganapan sa sports arena at susundan ng isang mas malaking pagdiriwang sa harap ng 1,000 katao sa Viennese oras ng New York. Bukod sa lavish celebration sa New York, sinabi ng publicity team ng mga awit na itong Webes nag-donate sina Kelce at Swift ng $26 million sa ilang charity sa New York at sa ibang lugar ngayong linggo. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
6: Nasa 300 miyembro ng New People's Army ang sumuko sa mga otoridad sa unang kalahati ng taon. Isa ito sa mga napagtagumpayan ng 10th Infantry Division ng Philippine Army bilang bahagi ng kanilang mas pinalakas na hakbang upang mapanatili ang insurgency-free status ng mga lugar na sakop ng kanilang operasyon. Yan ang ulat ni JC Aliponga.
16: Nananatiling insurgency-free ang buong area of operations ng 10th Infantry Aguila Division. Ito ay matapos malinis na sa presensya ng mga rebelding grupo ang lahat ng 84 na lungsod at bayang sakop nito. Patuloy rin ang pagsuko ng mga hindi na aktibong miyembro ng New People's Army. Ayon sa 10th Infantry Division, mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 300 ang mga hindi na aktibong miyembro ng NPA na sumuko. Kasama rin sa isinuko ang nasa 170 na high-powered firearms at 20 improvised explosive device o IEDs. Patuloy din na hinihikayat ng 10th Infantry Division ang mga natitira pang miyembro ng NPA na sumuko at talikuran ang armadong pakikibaka. At samantalahin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng ECLIP at Amnesty Program upang makatanggap ng pinansyal na tulong at pangkabuhayan.
17: So, ito ang pinapasilitate na makapasurinder din natin sila through identify, locate, engage, co-op, transport. Ang lima na mo na ginagamit sa itong pila sa itong brigade sa pagpasurinder.
16: Nananatili ding mapayapa ang kanilang AOR na sumasaklaw sa malaking bahagi ng Davao Region at ilang lugar sa Soksarjen at Caraga Region. Patuloy rin ang kanilang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at territorial defense sa mga nasasakupang lugar.
18: Hello, isa Diyos, wala paghihapon tayo reported ng mga infiltration or encroachment, PICAS or other armed threat groups nga musulod sa atong area. So nagpabilin nga zero active NPA units ta sa atong area gihapon. So,
16: sa kasalukuyan, nakatutok na ang 10th Infantry Division sa Territorial Defense Operations kung saan mas pinalakas nila ang pagbabantay laban sa mga posibleng banta mula sa labas ng bansa. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPA.
6: At yun pong mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang sa Lunes, happy weekend. Ako si Diane Keren, ang inyong pambansang TV para sa
6: Bagong Pilipinas.
19: Ito ang PTV4, the People's Television Network sa Capital 104.3. Susunod na ang Sports Radio 918 dito sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
22: Bawat kaganapan, saan man ang laban, anumang pangyayari sa mundo ng palakasan, ibabalita dito sa Sports Roundup sa 918 AM.
23: Magandang hapon, Pilipinas. I'm Aaron Bayato and this is your Sports News Roundup here on Sports Radio 918 AM. Your Sports Connection, live pa napapakinggan sa 918 AM sa inyo po mga talapitan. Sa facebook.com/SR918 or DZSR Sports Radio 918 kHz. Share din po sa Facebook pages ng aming mga teammates sa Radyo Magazine at Radyo Pilipinas World Service, sa PBS Receiver app, get it on Google Play Store for Android at sa App Store for iOS. At Nightcap Broadcast sa The Capital 104.3 FM as we bring you sports stories from here and around the globe. Our headlines for the first Friday of July 2026 or July 3, 2026. Alex Ayala scores payback against Joint to reach Wimbledon third round versus defending champion Swiatek. Gilles Men begins World Cup Asian Qualifiers third window versus New Zealand today. IM Jan Emmanuel Garcia and WNM Mage Sebastian top selection tournaments for World Chess Olympiad. 11-man boxing team leads for Asian Boxing U19 and U23 Championships in Jakarta. In sports news abroad, Oyarzabal Brace leads Spain to World Cup last 16. Ronaldo scores first knockout stage goal in Portugal win. Second seed Zverev and Rybakina advance to Wimbledon third round. And four-time Tour de France winner Froome retires from cycling. Those are the headlines. Now the sports stories in detail.
22: Detalye ng mga naganap na sports matchups. Sino ang nanguna? Sino ang mas nanaig? Ating alamin dito sa Sports Roundup 918 AM. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio
23: For top story, mga kababayan, sa larangan po ng tennis, Alexandra Alex Ayala continued to make history as she became the first Filipino in the Open era to reach the third round of a Grand Slam. On Thursday, the 29th seed Ayala came back from a set down to eliminate Australia's Maya Joint 3-6, 6-2, 6-love and advanced to the round of 32 of the Wimbledon. Joint displayed aggressive shot making to take the opening set, but Miss Ayala found her rhythm by controlling the baseline and forcing her opponent into 34 unforced errors combined in the last two sets to secure the victory in 1 hour and 59 minutes. The 21-year-old Filipina also won 5 of the 19 break points and dropped serve just twice. In her post-match interview, Miss Ayala said she can now look back at last year's heartbreaking defeat to Joint with a smile. The world number 32 squandered 4 championship points in the 2025 Eastbourne Final against the 20-year-old Australian. Up next for Alex is a rematch with defending champion and third seed Iga Świątek, who dominated former number 1 Karolina Pliskova 6-3, 6-1. It will be the third tour-level meeting between Ayala and Świątek. Ayala stunned the 6-time Grand Slam champion in straight sets at the 2025 WTA 1000 Miami Open quarterfinals, and Świątek responded with a 3-set victory in the Madrid Open a month later. Meanwhile, Ayala's doubles campaign is over after she and Czechia's Nicola Bartenkova bowed to the 8-seeded American-Latvian pair of Elena Ostapenko and Sofia Kenin 3-6, 6-3, 6-1. Alex Ayala once again showcased her Filipino pride on one of tennis' biggest stages after unveiling a custom visor embroidered with the words, "Kapag lumago, hindi nahihinto." In an Instagram post, Miss Ayala revealed the special detail on her Wimbledon visor, accompanied by the message, "Every dream begins as a seed. Once it grows, it cannot be stopped." The visor followed last year's custom hair tie inspired by the Sampaguita, the Philippines' national flower. From Wimbledon, let's go to Auckland, New Zealand. Gilas Pilipinas men begins its third window campaign in the FIBA World Cup Asian qualifiers against New Zealand today. The Nationals are looking to get even with the Tall Blacks in their ongoing clash at the Spark Arena in Auckland. At the moment, it's New Zealand leading the Philippines 10-5 with 551.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa fourth floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM.
2: Radio Magazine. 1278 AM.
3: Radio Pilipinas.
4: Radio Publiko.
3: Radio Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay Radio on the Go.
11: Radio on the Go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
14: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
0: World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko
2: 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.
16: Radyo Magazine
2: 1278 AM.
17: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, pagsasapinal ng Free Trade Agreement ng Pilipinas at Canada ngayong 2026, ipinangako ni Pangulong Marcos at Prime Minister Carney.
2: Headlines.
17: Relasyon ng Pilipinas at Canada iniakyat na sa strategic partnership, mga kasunduan matagumpay na naselyuhan.
2: Headlines.
17: Pangulong Marcos, doble kayod sa kaliwat kanang business meeting sa Canada para sa ikatlong araw ng official visit nito.
2: Headlines.
17: Office of the Ombudsman na isampana sa Sandigan Bayan ang plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta.
2: Headlines.
17: Senado handa na para sa pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Paghahanda ng House Prosecution Panel, all set na rin.
2: Headlines.
17: Seguridad sa Senado hinigpitan na kasunod na pagsisimula ng impeachment trial.
2: Headlines.
17: COMELEC, pinaghahandaan na ang hamon ng fake news sa barm elections.
2: Headlines.
17: At Department of Economy Planning and Development, kumpiyansa sa mga positibong bagay na idudulot ng upper middle income status ng Pilipinas.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radio Pilipinas News. News Nationwide.
17: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay kaapat na araw ng Hulyo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pagsasapinal ng Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada ngayong 2026, ipinangako ni Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Carney. Mula Canada, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Muling pinagtibay ng Pilipinas at Canada ang commitment sa pagsasapinal ng isang Free Trade Agreement ngayong 2026, kasabay ng pagpapatuloy ng negosasyon para sa ASEAN-Canada Free Trade Agreement. Ang FTA ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa upang mabawasan o maalis ang mga hadlang sa pagpapalitan ng produkto. Kabilang sa mga ito, ang taripa, kota at maging mga regulasyon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pulong nila ni Prime Minister Mark Carney, na pag-usapan din ang pagpapalakas pa ng laban ng dalawang bansa contra economic coercion at ang pagpapatatag ng supply chain. Kung matatandaan, aktibong isinusulong ng Pilipinas at Canada ang negosasyon para sa isang free trade agreement na formal na sinimula noong 2025. Kabilang sa mga pangunahing inaangkat ng Canada mula sa Pilipinas ang mga electronic at machinery. Ang pangunahing ina-export naman ng Canada sa Pilipinas ay mga karne, cereal, piyesa ng aerospace at mga pataba. Sabi ni Pangulo Marcos, ang Pilipinas at Canada kapwa ay sinusulong na accountability, pagsunod sa batas, paggalang sa karapatang pantao at pagiging reliable o pagiging maaasahan sa usapin ng mga kasunduang pinapasok nito.
11: That is a very, very important part of what we are doing, because without that, none of these agreements, none of these partnerships, none of these alliances would be possible, because it is only with like-minded partners that we can come to these agreements. And
18: ang mga ito anya ang nagsisilbing pundasyon at mga katangian na mananatili sa sistema at mga negosyante na unang magbibenepisyo sa oras na maisakatuparan na ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada.
11: That is why we will continue to promote those ideals, we will promote those values, and we will continue to abide by an international legally led actions as we go forward.
18: Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang negosasyon para sa isang komprehensibong Canada Association of Southeast Asian Nation Free Trade Agreement. Ito naman ang kasunduan na magbubukas ng mas maraming market opportunities sa pagitan ng Canada at mga bansang kasapi ng Southeast Asia. Mula sa Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Sa iba pang pangunahing balita, nilagdaan na ang ilang kasunduan na magpapalakas pa sa ugnayan ng Pilipinas at Canada. Kapwa sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang paglagda sa mga kasunduan na may kaugnayan sa depensa, seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, critical minerals, ekonomiya at people-to-people exchanges. Samantala, inakyat pa sa strategic partnership ang relasyon ng dalawang bansa makaraan ng one-on-one meeting ng dalawang leader na sinunda ng iba pang pulong na kanya-kanyang delegasyon. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos.
11: We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
17: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Itinuturing ni Canadian Prime Minister Mark Carney na magandang oportunidad ang strategic partnership ng Canada sa Pilipinas na isa sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Southeast Asia. Aniya, mas palalakasin pa nito ang kooperasyon ng dalawa sa kalakalan, enerhiya, depensa at turismo. Gawin ito, target ng Pilipinas at Canada na matapos ang negosasyon sa free trade agreement bago matapos ang taong ito.
14: This free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism. And as part of this partnership, we're announcing a joint declaration of intent on energy and natural resource cooperation and a new technical assistance partnership.
17: Si Canadian Prime Minister Mark Carney.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. abala sa kaliwat kanang business meeting sa ikatlong araw ng official visit sa Canada. Mula Vancouver, Canada, nagbabalik si

0: strategy to aid the country in combating illegal, unreported, and unregulated fishing, and increase maritime domain awareness.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ikinatuwa naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkilala ng Canada sa malaking kontribusyon ng mga Pilipino roon. Partikular na aniya ang mahalagang papel ng Filipino community sa lipunan at ekonomiya ng Canada. Gayet ni Pangulong Marcos, sila ang heart and soul ng strategic partnership ng Pilipinas at Canada at inaasahan niya ang mas malawak na oportunidad para sa mga Filipino professional doon. Samantala, haharapin ng Pangulo ang Filipino community doon bago umuwi sa Pilipinas.
0: To unleash this full potential, it is essential that Filipino professionals are able to practice their professions in Canada.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inaasahang lalakas ang defense capability ng Pilipinas kasunod ng strategic partnership nito sa Canada. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni International Development and Security Cooperation o IDSC Founding President Dr. Chester Cabalsa na ang mas pinalakas na ugnayang ito ay magbubukas din ng defense economy sa Pilipinas.
3: Once they bring in their defense capability and through their logistics hubs in the country, then definitely it entails money. So may defense economy tayo nakikita dito, no?
1: Si International Development and Security Cooperation Founding President Dr. Chester Cabalsa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inaantabayan na ng business community ng Pilipinas ang magiging resulta ng usapin sa bilateral free trade agreement ng Pilipinas at Canada, kaugnay pa rin ng official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nasabing bansa. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Employers Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. na isa ang bilateral free trade agreement ng Pilipinas at Canada sa pinakamalaking highlight ng official visit ni Pangulong Marcos. Aniyang oras na maselyuhan na ito ay tiyak na lalo pang lalakas at tatag ang trade relations ng Pilipinas at Canada at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipinong negosyante, partikular ang micro, small and medium enterprises o MSMEs.
4: Yun ang pinaka-importante yung bilateral natin na mapadali. Ano? Kauna-unahan sa pag-agreed kayo bilateral natin mo nangyayari na yan. At in the meanwhile, mayroon din mga pinag-uusapan dito yung para mapadakas sa mga trade natin dito sa Canada. Ano? Ngayon kasi trade natin nasa 3.4 billion pero malaki nilalakas at advantage tayo sa trade sa kanila.
1: Yan ang tinig ni Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kumpiyansa ang isang ekonomista sa mga bagong oportunidad na bubuksan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagpapatuloy na official visit nito sa Canada. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na may ilang oportunidad ng kooperasyon ang naghihintay sa dalawang bansa bukod sa nangungunang human capital na pinakamalakas na bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Canada. Anya, kabilang narito ang kooperasyon sa enerhiya bunsod ng malaking oil reserve ng Canada at ilang economic windows na maibabahagi ng Canada sa Pilipinas upang mapatatagpa ang ekonomiya nito.
5: Ang Canada, ano yan? Pinagpupuan natin, maraming langis yung Canada. Energy, no? So, pwede rin, lalo na ngayon, di ba, energy security. Medyo malayo, pero at least, it would be another big source of energy for the Philippines kasi we import almost all of our energy. Marami rin industrial products po dyan. Yung sa Canada, pati rin yung mga meat product. Marami rin po sila yan. Yung mga pork, no? Kasi may ASF tayo, so nag-aangkat din tayo ng mga imported na para ma-augment yung local supplies, no? At marami pa po ibang produkto.
1: Yan ang payag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, ginit din ni Economist Ricafort na naging malaking salik din sa paglago ng ekonomiya ng bansa ang mga hakbang ng pamahalaan para sa good governance. Isang halimbawa na rito ang maikling na kampanya ng pamahalaan kontra korupsyon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalong napaganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa.
5: Ito, yung ano po, yung good governance. Mm-hmm. Kasi kasama rin sa reforma, it's a whole of country approach. Mm-hmm. Kasi yun po naging problema like last year doon sa anomalous flood control projects.
6: Yun.

0: kasi kaya nga po nag-underspend yung government eh, para hindi na maisahan. Hindi mapunta sa corruption. They would rather not spend kaysa mapunta sa corruption. Naging mas maingat sila. Kaya nga yung national budget this year, in-approve yung January 5, wala na yung mga dating mga insertions. Malinis na. Better po. Eh, tapos gano'n din, yung reforma ngayon, yung pinupush. Kaya kailangan magtrabaho talaga yung i-push pa yung mga reform measures, especially yung mga requiring legislation, yung mga to further level up the governance standards.
1: Si RCBC Chief Economist Michael Ricafor.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, iginit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nananatiling tapat ang bawat sundalo sa konstitusyon at sa rule of law. Ayon sa AFP, isa silang professional at non-partisan institution na nakatuon lamang sa mandato nitong ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Marayon din kinundinan ng militar ang anumang pagtatangkang idamay ang organisasyon sa partisan politics at iginiit na mananatiling tapat sa konstitusyon. Tiniyak ng AFP na patuloy nitong susuportahan ang mga lehitimong hakbang ng pamahalaan para maparatili ang kapayapaan at kaayusan, maprotektahan ang pambansang seguridad at mapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kahit sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula sa Lunes, July 6. Sa papanood niyo rin po kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan ang mas malinaw at mas pinaigting na paghatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Oras sa buong Pilipinas, 6:18 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:19 ng umaga. Formal nang naisampa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kasama sa respondent, sina dating Representative Mike Defensor at mga pribadong individual na sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Maratanda ang nag-ugat ang kasong plunder sa umano'y pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations para sa kanyang kandidatura sa pagkasenador. Bukod sa plunder, isinampa rin ang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal at kawarin ng gobyerno na tumanggap ng regalo o anumang benepisyo sa sinumang pribadong individual. Kasunod nito, na-iraffle din agad ang mga kaso kung saan napunta sa Sandimugan Bayan 3rd Division ng plunder case. Samantala, ang tatlo pang kaugnay na kaso na kinasasangkutan ng iba pang respondents ay napunta naman sa Sandigan Bayan 1st Division, 4th Division at 6th Division.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang kahandaan nitong isilbi ang warrant of arrest na posibleng ilabas ng Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa press briefing sa Campo Corame, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Aaron Reyco na susunod ang pulisya sa anumang lawful order o kautusan ng korte alinsunod sa batas. Katulad ng isinagawang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada, may ipag-ugnayan ng PNP sa pamunuan ng Senado kung sakaling doon arestuhin si Marcoleta. Una nang kinumpirma ng Office of the Ombudsman na sinampahan ng kasong plunder sa Sandigan Bayan si Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Non-bailable ang kaso kung din ang umano'y Helix T. Hindi lang kasi simpleng bullying ang nangyaring insidente. Aniya, hinihikayat ng NVE ang mga bata na gumawa ng mula sa maliliit na hanggang sa mabibigat na krimen tulad ng pananakit sa sarili o hayop na posibleng mauwi sa malawakang pamamaril o patayan. Sinasamantalaan niya ng grupo ang kahinaan ng mga kabataan at ang pangangailangan nilang magkaroon ng kaibigan para mapilitan silang gumawa ng masamang gawain. Para sa DOJ, sinabi ni Attorney T na dapat maging

0: ekstensibo ang pagbuo ng batas laban sa NVE tulad na lang ng mga batas laban sa crimes against terrorism at human trafficking sa bansa. Irekomenda naman ng ahensya sa Anti-Terrorism Council ang paggamit ng counter-terrorism mechanisms para makakalap ng impormasyon at mabantayan ng mga otoridad ang ilang aktibidad na may kaugnayan dito.
1: Radyo Pilipinas.
0: Inigyang diin ng Department of Justice na kailangang pag-aralang mabuti ng pamahalaan kung paano gagamitin ng lipunan at mga ahensya ang bagong kamalayan sa mga insidente ng karahasan sa paaralan. Ito bang maiwasan ang biglaang pagtaas ng kumakalat na fake news sa violence threats sa mga paaralan tulad ng sinapit ng bagong Silangan High School? Ay kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T. Dito na papasok ang mas masusing pagberipika sa mga impormasyon upang maiwasan ang panic dahil sa maling impormasyon.
2: Bantayan natin yan, no? Dahil ano yan eh, immediate effect, immediate consequence to ng mga pangyayari at ng dagdag awareness, but kailangan natin pag-aralan paano natin address yung mga unwanted consequence nitong newfound awareness natin.
0: Yan ang pahayag ni Justice Undersecretary Nicholas Felix T.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tutol pa rin si Senadora Risa Ontiveros na sa isinusulong na pagpapababa ng edad ng criminal responsibility para sa mga kabataan kasunod ng mga akto ng karahasan sa mga paaralan. Sa kabila nito, iginit ng Senadora na bukas siya sa posibilidad na suriin at amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act. Isa sa mga nais matutukan ni Ontiveros ang mas epektibong intervention at diversion program para sa mga kabataan kasama ang Children in Conflict of the Law o CICL.
3: Ang kinakailangan i-amend para palakasin yung Juvenile Justice and Welfare Act, lalo na dun sa usapin ng pagmamandato at pagsuporta sa mas komprehensibo at epektibong intervention and diversion programs sa mga children in conflict with the law, kasama na po yung mga nakakagawa ng heinous crimes na sa mga kapwa-bata tulad dun sa Tacloban, and always based on the principle pa rin ng best interests of the child.
0: Yan ang pahayag ni Senadora Risa Ontiveros.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nagdeklara na ng all-out war ang Bureau of Customs laban sa mga smuggler. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mahigpit nilang ipatutupad ang one-strike policy. Maring masiba kagad o matanggal sa pwesto ang sinumang kawari ng Bureau of Customs o BOC na mapatutunayang sangkot sa korupsyon, smuggling o anumang gawaing sumisira sa integridad ng ahensya. Aminado rin si Nepomuceno na patuloy na nagbabago ang mga taktika ng mga smuggling syndicate. Kabilang dito ang paggamit ng mga pribadong pantalan sa sakyang pandagat upang makaiwas sa pagpapatupad ng batas. Dahil dito, inatasan niya ang lahat ng collection districts ng BOC na paigtingin ang intelligence gathering, risk profiling, at enforcement operations ng mga LGU at law enforcement agencies.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Doble kayo ng Department of Agriculture o DA para maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng pagiging upper middle income economy ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., marami pa rin kasi ang mga hamong kinaharap ng sektor ng agrikultura, kaya hindi rin agad maibaba ang presyo ng pagkain, partikular ang bigas. Anya sa ngayon, nakatuwa ng DA sa mga pangmatagalang programa tulad ng pagtatayo ng food hubs, farm to market roads, at magpapalawak ng post-harvest facilities para mapababa ang gastos ng mga magsasaka at mapababa ang presyo ng pagkain para sa ordinaryong Pilipino.
4: Ginagawa kasi ng DA ngayon, mga solusyon, ang ginagawa na namin, but there is no long-term, short-term solution to the problem eh. We need to build our food hubs, we need to build our drumline system, we need to build our FMR, our post-harvest, and produce more.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:41 ng umaga, tututukan ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagpapalakas sa agricultural exports ng Pilipinas para mas maging competitive sa ibang bansa habang patuloy na susuportahan ng manufacturing exports. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, nakasalalay kasi sa high-value exports at electronics industry ang susunod na paglago ng export ng bansa. Noong Mayo, umakyat sa $7.87 billion mula sa 7.5% year-on-year ang merchandise exports ng bansa. Pumalo sa 37.87 billion pesos ang export receipts. Para sa unang limang buwan, mas mataas ng 10.6% sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ang electronics naman ang nananatiling pinakamalaking export ng bansa na bumubuo sa higit kalahati ng kabuuang shipments.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umapela si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga rice stakeholder at importer na pansamantala munang suspendihin ang pag-angkat ng 5% broken imported rice upang maprotektahan ang interes at kapakanan ng lokal na mga magsasaka. Matatandaan kasing nagtapos na ang ipinatupad na price cap sa imported na bigas, kaya naman posible na muling tumaas ang presyo ng bigas. Ani Laurel, kung pansamantala kasing ititigil ang importasyon ng premium imported rice, ay mapipigilan ang pagbaba ng farm gate price ng palay na posibleng pumalo sa 8 pesos sa kasagsagan ng wet harvest season.
5: Hindi tayo magpahal ng 5% broken na ipapasok sa Pilipinas. Starting now, 25% lang or worse ang pwede nila ipasok. So ano yan, by pakiusap yan. Kasi kung nag-meeting kami, nandun yung farmer, nandun yung miller, nandun yung importer, trader. In principle, pumayag naman silang lahat. Kasi nga kahiwaan eh. Ang isang ano dito is tulungan eh. Diba kailangan tulungan ng importer, ang ating farmer. So, kung lumabas yung bagong rice, ha, talagang hindi ako napayag. Pero sa ngayon, pakiusap.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na mahigpit nilang sinusunod ang sagip sa kaak alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, sa halip kasi na kumuha sila ng mga produkto sa mga negosyante ay direkta na sila bumibili ng mga kailangang produktong pansakahan sa mga farm group at nagpapakinggan ito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 6:58 ng umaga.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
1: Suave.
9: Learning from home, maybe boring.
1: Radyo Magazine. 12:78 AM. Mas pinalakas. Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: Siksik sa impormasyon.

0: swak na budget recipes light na buong family.
1: Talagang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
7: Radyo on the Go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278. Radyo Magazine.